0: plan. Now, suriyan naman nato ng isa pagid ka unit sang Terma Visayas Unit 2. It was restored, nag-online siya sang August 31, but unfortunately, September, if I'm not mistaken, September 9, nag-offline sila liwat. And right now, we do not have an exact nga date kung saan siya makabalik, no? Of course, may mga mabatian man ta sa aton friends from them, but with nothing official nga ginhambal, I think it's best to say nga sila na lang mismo ang mag-officially update and then we will cascade sa aton customers. And then ang aton nga PEDC Unit 3, unfortunately, last August 29, if I'm not mistaken also, nag-outage man ini siya kay may internal man nga problem ang plant. Now, ang restoration sang PEDC Unit 3 is slated for October 3. So, medyo unfortunate news. Medyo madugay-dugay pa siya nga ulat. So, amo na ang heartbreaking news, no? Nga hindi natin gusto tani mabatian, but again, it happened. We're hoping, tani, nga mapa-early ang October 3 nga target ni PEDC and ang September 15 ni Therma Visayas nga isa ka unit, we're hopeful nga ma-achieve gid na ina nila. And hopefully man, ang isa ka unit nga recently lang nga nag-offline, ang Therma Visayas Unit 2, hopefully makabalik man siya this month, no?
1: Okay. So, pero sir, thinking, parang it's like, duha, right now, dun, para nagbalik ka sa problem taligad nga.
0: Yes. I agree.
1: Duha ka TVI or Therma Visayas mga plus, planta sa Cebu nga tag 169 megawatts individually wala nang
0: yes,
1: operate.
0: Yes, correct, correct.
1: PEDC pa gin.
0: PEDC 3 PEDC. At 150, yes, correct.
1: So, 169 times 2 plus 150 ang
0: yes,
1: mga
0: na siya ang kulang. Plus pa sa mga additional nga outages sa mga gagmay nga power plants naton kag mga capacity nga mga reductions, I checked the data from NGCP earlier. Malapit sa 1,000 megawatts ang current nga power nga hindi ma-serve subong sang aton nga overall generating capacity sa Visayas, no?
1: Okay, the problem actually, kung makitanta usually sa mga post, no, sang aton nga partners on the transmission side, usually ang kulang gid or ang difference between the supply and demand ng 400 megawatts
0: yes,
1: sa kalabot subong, sir, which is hindi siya very usual.
0: Hindi siya usual.
1: Usually,
0: yeah.
1: mag red alert status ka dati, yata 50 lang ka megawatts, very nubo. Right now, thinking about 400 megawatts, it is very, very big.
0: Very big number. So that's why kung maobserbahan nila, no, just to explain, maobserbahan sang aton mga customers nga mas lala, either mas lawig or mas malapad ang area nga kakaapektuhan sang manual load dropping because nagdako ang deficiency sang Visayas grid. Isa pa gid na nga nagpadugang palala sang sitwasyon is because si Mindanao as well has been falling into yellow and red alerts recently. So yellow alert sila, red alert sila, tama naka sikip ilang supply, hindi na sila kahatag
1: export
0: to Visayas, no. Normally sila ang ga-export dako para mabuhinan ang aton nga mga deficiencies, usually mga ang nambal mo gani. So una mga 100 200 megawatts lang ang kulang sa Visayas. And this week, it has reached about 400, no?
1: Yes, sir.
0: Or sulusobrada. So, amo na ang gakatabo subong, Visayas is unable to support itself. Damo kita planta nga out, including ang tatlo ka base loads. And then, nag-aggravate pagid ang problema nga hindi naka-export ang Mindanao. So, sayang siya. Actually, 450 megawatts tani ang pwede ta makuha sa Mindanao, but
1: Makasave siya tani, sir.
0: Yes, dako ang mga kalta si actually sa aton niya deficiency, no? So mapagamay niya kag mapalipot ang implementation sang manual load dropping.
1: Okay.
0: So, but we are expecting man, no, kay nakita man naton sa updates ni DOE, hopeful man kita, no. Again, depende gid ni kung ma-meet sang mga power plants ang ila mga target restorations, no, pero September 19 and 20 I believe nga nakita ko amo nang restoration targets sang Mindanao plants nga affected subong. So
1: that's
0: kung makabalik sila, hopefully it will save a lot of deficiencies, no, sa Visayas, no, para mapagamay naton or even ma-eliminate naton ang implementation sang
1: MLB
0: manual load dropping.
1: Sige.
0: But personally, from the looks of it, until nga maka-restore si PEDC 3 on October, to set the expectations lang sa aton nga customers, do amugin na ang timeline nga ginahulat naton.
1: Okay. Sa mga consumers natin right now, naglantaw kita sa aton nga comment section, no? Balikan ta. Very, very quick lang gid naton nga pagpahangok. Ang problema right now is the supply. Ang supply nga na, generation plans na siya ang nag-ubra sa supply sa kuryente. Now, because ang aton ginakwaan ginsang supply sang kuryente, mga generation plants, nag-out in sila. The reason why, nga wala sang kuryente na ipasa pakadto sa tagsa natin ng mga panimalay. And if may ara available yung kuryente, what we can do is to rotate ina siyang kuryente available correct. Para magamit sa mga consumers naton. Now, ano ang matabo kung piliton naton nga gamiton ang kuryente nga kulang ang supply sini? May possibility nga mag-collapse ang bugos ng grid. Anong buot silingon sina? Ma-blackout ang bilog ng mga areas not only on the more power, but of course, the Visayas grid.
0: Visayas, yes.
1: Yeah, amunang pinakakwan. Now, ang gina-explain din rin ni Sir Dave, ang pamangkot, tiyas ta sanu kita maka-experience sini. Ang sabat diri, just like what Sir Dave said, kung magbalik ang mga planta online, may mga planta ligad niya nag-online na, however, nagbalik ini sila trip off. Sir Dave, are, very, very quick question. Minakitan kita damo ang mga balita na the Department of Energy, other regulatory commissions, likag mga offices, is doing something together with NGCP to have another set of sources sang kuryente
0: yes,
1: as much as
0: kita
1: possible.
0: Siya, no?
1: Ang ano sir ang aton diri gina-expect may mga timeline niya 2027 pa but silingon hindi siya makaabot pa by 2026 Sir Dave.
0: Ang additional na nga capacities no I believe sa nga gina ano ni DOE is matakod sila diri sa mga BESS no or battery energy storage systems. Kumbaga kung sa simple lang nga istorya na idodako-dako na siya nga battery nga during supply deficiency ma-produce ini nga mga batteries no lagko ni sila do mga building ni sila kadako nga
1: yes.
0: mga batteries kag I believe may mga power barges man nga hulagon i-relocate to Visayas para makabulig sa aton nga problem but again to set the expectations either early 2027 pa na siya matabo or late 2026 dira-dira no dira-dira mahampang ang timelines so ang amo na nga solusyon it will help a lot nga magtaas ang aton nga margin of supply and demand. So mas taas ang imong margin, mas may lugar ka, mas may wiggle room ka kumbaga nga in case nga may mag-out naman nga base load plants, hindi ka anay pagkulangon. Kay subong, honestly amo na ang gakatabo subong no, amo na gamay lang ang imong margin, pila lang da isa duwa lang ka base load plants mo ang mag-out, ga yellow alert ka na, ga red alert ka na. So I believe nga ang next nga steps nga ubrahon ni DOE together with the cooperating agencies no and kita man sa More Power we give support in any way we can we are willing to cooperate gid makabulig siya magpataas ang aton nga overall
1: margin.
0: Generating capacity para mapadako naton ang margin sang supply and demand para in kaso wala ta man ginapangayo in kaso nga mag tripliwat ang dlagko naton nga planta may ara kita additional capacities nga pwede gamiton to support the outage ng mga dalagko nga plants para maiwasan naton ang yellow and red alerts and
1: in the future
0: yes in the future
1: okay
0: pero to set the expectations gani ang pinaka immediate tagid nga solusyon subong is ang restoration gid anay sang aton mga existing plants yes
1: amo pinaka
0: kay ara na nya mga plants eh. All they have to
1: na.
0: Do is repair it and ma-synchronize sila balik sa grid ang mga bag-o ni nga mga systems, they have to be shipped from other locations, kinanglan pa sila takdan transmission line. So, medyo...
1: It will take time.
0: But,
1: pero Sir Dave, medyo kutik lang ang question. May idea ikaw bala? Or like, wala siya gina-divulge yung More Power sa mga... bisan di user, bisan sino, sir, gina-divulge ba anong rason nga nag-trip off ning mga... Or like, public information about this. Anong rason nila ko na, sir? Nga nag-trip off ang mga planta ka na, Sir Dave?
0: Actually, the reason that they're saying is very generic, no?
1: Technical problem.
0: Technical issues... sa ilang internal nga critical components no.
1: Medyo technical din siya to explain.
0: So technical. May mga mabasaan kita nga articles no nga it points sa mga turbines kin mismo. So turbines amo gina ang the very equipment nga himo gid mismo sang kuryente. So I think amo na ang problems ang Sir Mavi Sayas. And nakita naman natin sa pag-publish ng NGCP last time, no, nga may problema si PDC sa isa yaman ka critical nga equipment sa internal. Hindi siya sa turbine but still another critical nga equipment.
1: Okay. Sige. Sa mga consumers at nakakita, kita dali sa pila ka mga questions, no, nga if ever, what if ba hindi mag-export sa Luzon? Again, you will go back. Kasi Luzon damo sobra. Ang problem right now.
0: Export to Luzon.
1: I mean import.
0: Import. Yes, okay.
1: Why not import kay Luzon?
0: Mm-hmm.
1: Again, balikan ta at mina-explain halin paligad nga because may transmission constraint.
0: Yes.
1: Amo ni siya ang problema. But silingon ang linya from Leyte pakadto diri sa Cebu Negros Panay.
0: Yes,
1: limitado
0: siya.
1: Lang ang makaya niya kuryente. Mm-hmm. Now, we would like to highlight na hindi lang naki Iloilo, hindi lang naki more power, but all over the Visayas grid. If you can see, alat kita, doka not nice man actually mag-gadlaw, Sir Dave, but may mga videos, kisa nga doka kita mo ng music, nga doka Christmas
0: Tapos ay lain nga area sa Visayas ang cycle.
1: Yes, sir. Doka Subo, actually Subo man niya, pati kita, na consumers affected man with this crisis.
0: Yes.
1: Kuryente plus ang presyo ya si Sir Dino.
0: Ang presyo, no. Of course, syempre, ginakulang ka na sang supply mo. Sa NGCP wala choice pero pandaron niya na tanan nga mga power plants nga pwede makasupply. So that involves the very expensive nga mga diesel plants naton, mga mahal nga technologies, all in the efforts nga mapanubo lang gid ang deficiency kag hindi maglala ang implementation sang MLD. So ang konsekwensya na, syempre gapadlagan ka sa mga diesel plants mo, tagas na yay operating cost ya. So naturally ang energy rates sang region sang Visayas as a whole masaka gina siya.
1: Okay, are last na lang Sir Dave to clarify sang implementation sang MLD because ang tuon hambal natin kay ina, rotational ni siya, depende sa gihapon sa load nga ginaayo sang NGCP.
0: Yes.
1: Kay sila ang maka-foresee, tama Sir Dave, no? Sila maka-foresee sang actual na
0: condition.
1: Demand.
0: Okay. Yes.
1: So kung mag-MLD ni Sir Dave, naga-message sila pila ka feeder, pila ka megawatts ang i-load, tama?
0: Yes, correct.
1: Okay. And then ang ginobra sang more power is that nag-allocate kita sang feeders. However, ari gyud Sir Dave, very critical. May mga times nga if ever amo ni nga time kamo supposedly ma-interrupt, may mga times kay hindi sila ma-interrupt.
0: Oh, yes. Gakatabo ina siya. Kay nag-improve ang system condition.
1: Pero may times nga ga-change si NGCP
0: and
1: nga.
0: Permis siya gakatabo actually, no? Permis siya gakatabo. Amo na ipatag naton sa aton customers, no? Nga basta ara gani ako to be ano personal lang advice, no, to be safe na lang gid pagkita nyo na nga yellow alert na red alert na preparar na regardless kung ano oras man na naka-post because ang basihan gid sang taktakanay, no, during MLD is the actual grid condition
1: which is si NGCP
0: from NGCP makita na ni NGCP tapos kis amambal sila nga ay ang gin forecast takagina nga kulang mabutang lang ko binaw example lang. Abi namon 20 megawatts lang pero nag 30 megawatts kay gulpi nagnubo ang solar for example or gulpi nagtaas ang system demand kay gulpi naginit ang tiempo. So there are a lot of factors nga nagaapekto sa aton nga generation kag sa demand. So NGCP sometimes has to react quickly for example no pag amat-amat down sang solar kay gulpi nagalom hindi mo man maayo no ang tiempo nga in 1 hour ka lang ano ang solar gulpi na siya ma-drop so NGCP will have no choice pero mag-react agad so kisada sigay ang implementation sang MLD mambala si NGCP nga critical ang amon nga system diri kinanglan niyo mag-deload amo ni nga feeder in 5 minutes in 10 minutes kay ma-collapse ang system.
1: Minutes gani sir.
0: Yes, amo na.
1: Ayo sila mag-deload and of course are clarify lang Sir Dave no sa mga feeders natin usually affected yun bisan ako gani sa may Haro feeder too very very frequent na nga gaka-apektuhan sa interruptions no. But ang aton diring ginaayo gid sa mga consumers naton most of the time is that tuod to really prepare. We are not saying that we should normalize this because
0: hindi. No, we're not after that messaging.
1: Hindi siya muna kind of messaging, normalizing sa nagkakatabo. We are also hoping and waiting nga makabalik na ang conditions again sa feeders, no? Out of 29 grids naton, I think 29 mga dira-dira ang numbers, every day, Sir Dave, more than 20 plus ka-feeders na affected. 21 to 23 and above na siya ang ka-apektuhan every day. But silingon, almost sa mga feeders natin affected every day, rotational.
0: Tapos ang mga wala na apektuhan, next day naman na siya maapektuhan.
1: That's the idea, rotation. Supposedly.
0: So, si more power, more or less, na-mention mo ang number of feeders natin, ara sa mga 28. Kung sa isa ka-adlaw, 20 ang maapektuhan, meaning, dako ganyan ang chance nga...
1: Pagka next day, maapektuhan.
0: Pagka next day, maapektuhan kagyapon. Amo ginaya ka dire ang situation sumong sa Visayas. No? As we have said, 400 plus na ang deficiency nga nakita naton this week sa Visayas grid. No? So, previously, sa ara pang Mindanao, ara siya sa mga 200 lang. So, medyo ma-manage na pa nga ang isa ka-feeder every other day lang. Pero subong, unfortunately, no, the conditions have become very critical, very lala na gid.
1: Worst siya nga pa.
0: Yes. So,
1: okay.
0: Amo na nga aga katabo subong. So, again, we are asking for the understanding lang, no, sa aton mga customers in this situation and also an appeal. Ya, kung pwede lang in your own way, kung ano man ang ila mahimo para magtipid sang kuryente ka or mapanubo ang demand nila, for example, sa mga aircons nila or patio ng appliances nga wala ginagamit, especially yung mga TV nga wala may galantaw, it will help a lot gid nga mapanubo naton ang deficiency nga gina-experience naton subong while we are in this crisis for the time being.
1: Okay.
0: So, again, gina-clarify naton wala kita ga-normalize ang sininga sitwasyon and we are cooperating with the DOE and other agencies no nga para mangita pagi nga hindi na ni maliwat.
1: Okay. Again, no, sa statement, Sir Dave, we support the any steps, any decision sa aton niya government, sa aton manabi ng mga different agencies towards sa kaayuan sa consumers. Kaya, again, sino man may gusto sa sininga katabo.
0: Yes.
1: Kaya, as much as possible, we are also the consumers, not only more power, but also other DUs. Nga, gusto man natin ma-normalize na kag makabalik na sa grid ang normal ng operation. So, again, sa bias of more power, we have been clear and honest sa kung ano nagkakatabo and we've been updating you ever since ang bulan pa lang sa May. And of course, we will continue to update ko po si Sir Dave kagabugos nga pero sa some more power on this crisis situation right now nga tingin na pangatubang natin bilang mga konsumidor diri sa bahin sa Visayas. Again, madamo ganyan salamat sa pag-upod sa aton diri sa bahin sa more power. Agod niti gin-explain natin sa inyo kung ano gidman bala ang updates diri sa bahin sa more power. And of course, magtutok lang kita sa pagpangalagad sa more power everyday diri sa Facebook page natin. Agod niti maghatag kita sa dugang mga impormasyon. Again, madamo ganyan salamat. Kag maayong adlaw.

0: of That's It. Alas 8:18 na batian ang update sa More Power sa ila sining kwan subo nga planta nila nga ginahulat-hulat kun saan only what nga magabalik operate mamot man sa rotational brownout nga nagakatabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamarkado
1: linya. Yes. Ang inang rotational brownout nga ginapaabot nga
0: kun saan
1: hatagan sa solusyon.
0: May alert din sa
1: so may mga planta kita nga pagtukuron diri pero hambal sa Department of Energy magadalagan pa ina up
0: lima,
1: to 5
0: no?
1: years
0: pa, matapos. Matapos ang planta. So tisubong medyo ulo antos anay kita. Sa
1: pero nagapangita man pagi ang aton nga mga opisyalis kag ang Department of Energy nga mahatagan sa solusyon bisan partial pagid lamang.
0: Oras alas 8:18 sa gihapon. Optunay kita diri sa may Servisyo Publiko sang Radyo Mercado Iloilo. Upot sa gihapon kay sa inyo sa mga public servant kay Mercado Linet sa Antinor Flores kag Melinda Katahay. Upot sa gihapon nato ang aton sing sister station ang Radyo Mercado Aklan kag Radyo Mercado Capiz. Pagahambalan nato ng idugay ka Mercado Linet.
1: Yes.
0: Sa aton sining segment nga
1: sa aton nga topiko pampamilya.
0: Pampamilya. Nagligad aton topic.
1: Menopause
0: sa babae.
1: Yes.
0: Sa babae. Tisubong, ano naman ang ato?
1: Menopause sa lalaki. Basta magsiling kita nga menopause babae. Para ina sa babae.
0: Tisubong, ano naman ay ha? Ano naman ang aton siningakuan? Nga topiko para sa aton siningang mga kauturan sa Mercado Linet.
1: Manuson ka eh. Mangin fair. Fair sa presentation naton para maintindihan both the mother and the father sa isa ka pamilya. Ang mga hormonal changes nga nagakatabo sa isa ka pamilya. Aton inahambalan ang andropause sa aton nga pagpanumbalik sa aton nga pamilya segment diri sa Serbisyo Publiko sa Radyo Mercado Iloilo.

0: Higher Power Probiotic Coffee Mix, your cup of success.
1: Gusto mo ba lasang mas convenient kag mas enjoyable nga streaming experience? I-download na ang Todo Stream app. Available na ini sa iOS kag Android. So bisan ano pa ang gamit mo nga device, pwede ka na makapamati sa programa sa nga Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, Radyo Mercado Aklan, kag Radyo Todo Aklan. Una, kuha ang imo cellphone kag i-open ang App Store kung iPhone user ka o kung Google Play Store kung Android user ka. Pagkatapos, i-tap ang search bar sa babaw kag i-type ang Todo Stream. Pangitaa ang Todo Stream app sa search result. Once makita mo na ang app, i-tap ang download or install button kag hulata matapos ang installation. Pagkatapos ma-install, i-tap ang open para ma-launch ang Todo Stream app. And that's it! Simple as that! Subong, pwede mo na i-explore ang Todo Stream kag enjoy yon ang imo streaming experience. Anytime, anywhere. So ano pang ginahulat mo? Download Todo Stream today. Available on the Apple App Store and Google Play Store. Search, download, open, enjoy. Todo Stream, your streaming experience made easy. Todo Stream, download now on iOS and Android.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.

0: Nagsala lang ko tumuok. Oras, alas 8.23. Balik din sa atong nga pagpangalagad. Sa ato na sininga segment, ang pamilya.
1: But before that, good morning kay Ma'am Pearl Shusan Dapitan. Mm-hmm. Chinese naman niya. Hindi naman siya
0: German.
1: Zhao Xiang Haomi.
0: Dinoshi.
1: Zhao Xiang Haomi Li. Dinoshi, good morning, beautiful ladies. Wow,
0: wow. Thank
1: you so much. Ma'am Pearl, halin man sa beautiful lady
0: man. Beautiful as you. Oo, no? Dari na, balik na kita dari. Sa gihapon, utupod natin. Gina-abi-abi natin sa gihapon natin sa inga sister station. Ang Radyo Mercado Auckland.
1: And Radyo Mercado Capiz.
0: Sa aton sa inga mga LGU partners. Ari na, kita sa aton sininga topiko sa buong segment sa aton sininga pamilya sa Mercado Lines.
1: Yes, aton pagahambalan ang topiko

0: ka Merkado Melinda, mm-hmm, nga andropause ginagamit para i-describe ang hormonal changes nga nagakatabo sa isa ka lalaki samtang nagaedad, mm-hmm, particular na gid ang gradual o kun pag amat-amat bala nga pagnubo, mm-hmm, sang testosterone. Mm-hmm. So, pero may isa kita ka dapat importante nga klarohon, ang andropause hindi exactly pareho sa menopause na may mga ginabatsyag dira
1: kadamo kon ang sa babae kon pag menopause damo sa may ginabatsyag kang iban gani ginadakop sang nerbios.
0: Ang mas klaro dire kag mas relatively nga rapid nga pagbag-o sa reproductive hormones kag nagatapos sa ovulation, okay, amo inang ginatawag nga menopause iya. Sa lalaki naman, ang testosterone naganubo sang gradual gani or hinay-hinay sa sulod sa madamo nga tuig, hindi ini isa ka isang iglap lang bala. Kaya sa menopause daw naga ano na siya sang
1: hindi bala na nagligat to 10 months,
0: years ang menopause, pero ang mga symptoms niya mabatyagan mo na sa almost
1: tuig, no? Five years. Depende, ah. May araw pa depende, di ba? May araw depende sa edad. May araw nga bataon pa. May araw nga baka sobra na 40 siya to 50 years old. Ang menopause period, menopausal period, yan sa mga kababainhan.
0: So, hindi ini siya gulping. Isa ka, ano lang, hormonal
1: shutdown. Gulping shut, lang nga mag-untat. Muna mag-shutdown. Gulping lang nga mag-untat. Kamerkado Linel. So, diri, ang testosterone level sa lalaki naganubo sa average nga 1% kada tuig. Pagkatapos ang edad nga 40 anyos, apang importante nga hindi naton pag-generalize. Kay madamo gihapon nga mga may edad na nga mga kalalakinan nga mayara sang level sang testosterone nga yara sa normal range kay hindi tanan may ara sang mga sintoma nga ma-experiensyahan. So kung 40 o kung 50 or 60 years old ay isa kalalaki, hindi both silingon kay Mercado Linet nga automatic nga may ara na siya sang andropause.
0: So, 40, 50, 60. Ang sa babae, hasta lang sa 55, no?
1: 55, oo.
0: Senior ka na naa si Sinta.
1: Senior, si
0: tapos ka na iya sa menopause na. So, ano ang, amo na nga mas maayo nga hindi kita mag-assume nga ang tanan niya pagbag-os ang aton nga nabatyagan. Samtang naga-tigulang, naga-edad lang ah. Tungo dahil sa testosterone. Ang base sa ano, Endocrine Society latest 2026 statement,
1: nag-emphasize
0: nga ang symptoms alone, hindi enough para nga makadiagnose ang ginatawag nga hypogonadism. Kaga mag-diagnose require ang pag-diagnose ni naga kinahanglan sa symptoms pagdugang pagin nga mga
1: confirmation
0: sang pagnubo sang testosterone pagi sa ano nga mga test ka Merkado Melinda.
1: Pero before kita nga magpadayon sang andropause, kinahanglan na anay naton nga mahibaluan ano gid bala ang testosterone. Nabalagahambal ka pero ano na bala? Ang testosterone, isa ka hormone na importante sa lawas sa mga lalaki. Nagapudos ini mainly sang testes. Tamayara sang papel ini sa pag-develop, kag mag-maintain sang male characteristics kag madamo pagid nga mga bodily functions.
0: So, ginasiling naton kung ang testosterone ang aton mabatian. Ang una gid naton nga nagasulod sa pinsar sa mga tawo, amo ang sex drive, pero hindi lang sexual function ang papel sina o ang role. Ang testosterone naga-involve ini siya sa mga una gid siyempre sexual desire o kung ang ginatawag nga libido
1: no, ang sperm production.
0: Kag ang subong man ang muscle mass and strength, dira man siya nagakwa sang ano gali para nga magbaskog ang lawas ang mga mga maskulo bala nga nagaka-develop sa mga lalaki. Ang bone health sa mga lalaki, ang production sang red blood cells kag ang mga body and facial hair kahit sa lalaki inabalang nagatubo sa sa diri mo.
1: Ano na sa
0: burangos
1: bigote amo na sa
0: kag sa tiil, di ba
1: malahibo
0: maano mo siya ma-determine mo kung lalaki kung babae kung tiil pa lang makita kay

0: lalaki yan, mostly may balahibuhon, ano, may balahibo sa tiil.
1: Balahibuhon.
0: Kag naga-involve may niya sa pag-develop o kung development, kag maintenance ang male characteristics. So, at ito siro, naman na naga-shape sa body, kaysa muscle, bala, ba determine mo ang body shape, lalaki o kung babae, biskan na patak, ano na, patalikod doon, pabalaan mo siya nga lalaki siya. Or babae. Kag ang naga, ano sinada, responsible, amo ang testosterone sa shape sang muscle sang lalaki.
1: Kag tiyamo man siya ang testosterone deficiency nga maka-effect na siya, maka-apekto ini siya sang sexual function, sang energy, kag sa mga muscle, kag bone health, kag pinapagidiri, amo ni ang akon sobrang mangani ka nubo sang testosterone, posible nga hindi lang sexual changes ang makita. Do wala gana. Tinubo. Pwede man nga maapektuhan ang mga muscle mass, ang imo sining bones, ang imo sining energy.
0: Oh, kag iman pang ang testosterone, magaluyang man.
1: Magaluyang man sa lalaki niya. Siyempre, madulaan sang gana. Oh, di man puro gana, dala, no? Basta maluyan lang.
0: Hindi lang sa sexual
1: lang,
0: drive gani. Sa tanang nga gana,
1: ang
0: may wala sa gana ang maghulag, kahit di maluya siya. So, ano ang mga sinyales sang low o kung madubo nga testosterone? Sa ano, pila ka mga ano ni, impormasyon aton pamatian anay ang mga sinyales about sang andropause.
2: Mga pagbabago sa kalalakihan tulad natin pag nagkakaedad. Meron bang menopause ang lalaki? Actually, merong menopause ang lalaki. Pangalan niyan, andropause. Okay, kaya mga lalaki, pati babae na rin. Nagbabago yung kutis, pumapangit, kumakapal yung mukha. Ano mga tips para maiwasan ang pag-edad sa lalaki? Pwede rin to sa mga babae. Pero mainly sa boys, tignan natin, ayan o. Oh. 20 years old lalaki, 30, 40, 50 plus. Okay? Pag 20 years old, mataas ang testosterone. Malakas tayo, di ba? Peak, ang ganda ng balat. 30 years old, malakas pa rin. Walang problema. 40 years old, ayan na. Nag-gray na yung buhok. Medyo kumukulubot na. Humihina na yung testosterone, yung libido. Yung lakas ng sex drive humihina na at medyo pumapayat-payat na. Pagdating ng 50-60, andropause na yan. Mababa na yung testosterone, tumataas na yung buhok, marami pang sintomas, lumiliit na yung muscle at humihina na yung sex drive at naglalabasa na yung mga sakit. Ang difference lang sa babae, yung menopause biglaan. So, pag mga babae, edad 45 to 52 years old, biglang nagme-menopause, biglang nag-hot flashes. Sa mga lalaki, unti-unti yung andropause. 30, 40, 50, 60, 70, unti-unti yung pagbaba. Yan ang nangyari. Diseases sa lalaki. May mga sakit na lumalabas. Pag edad 40, 50, 60, ito babantayan natin. High blood, ganyang karami oh. Sakit sa puso, baga, diabetes, gout, arthritis, heart failure. Yan ang tinatawag na male menopause or andropause. Tapos magbibigay tayo ng tips. Ayan o, tignan nyo testosterone ng mga lalaki. Edad 20, puno ng testosterone. Talagang dito sila pinakamacho. Ayan o, pakonti ng pakonti o 40, 50, kalahati na lang, 70, konti na lang, 80, 90, halos wala na. Ano ang senyales na tumatanda ang lalaki? Number one, low libido. Mahina na yung sex drive, minsan erectile dysfunction, mas hindi na makapagtalik, mas mahina na yung lalaki, hindi na makatagal, ganun nangyari. Pati sperm count, nahirapan na rin magbuntis. Number two, pag bumababa testosterone, lumilit ang muscle, mahina din energy. Mas pagod. Mas pagod na yung mga lalaki. Number three, mas lumalaki ang tiyan. Bumabagal ang metabolism, lumiliit yung muscle, yung tiyan, mas lumalaki dyan na pupunta. Yan o. Number 4, masirap makatulog. Okay, irregular ang sleep habits, insomnia. Sa umaga, mas inaantok na, mas hirap na makafocus. Minsan, mainitin din ang ulo. Kaya nga, pag mga senior, mainitin ang ulo. Ang buto, actually sa lalaki at sa babae din yan, yung buto humihina. Mas marupok. Mas marami ng arthritis, mas matunog na. Pag ginagalaw-galaw mo, matunog na. Sumisikip na yung katawan dahil nga yung muscle sumisikip na. Ayan, maraming pagbabago sa kutis. Okay, parang ganito. Ako, meron ako melasma. Ayan. Mga age spots, yung mga pula-pula na naglalabasan. Ayan, no? Ayan, misang mapula, misang parang freckles, misang parang brown, parang gray, naglalabasan po yan. Age spots tawag yan. Nagkakaedad, hyperpigmentation. Tapos yung balat, mas parang hindi na ganun kalambot. Medyo matigas-tigas na siya. Ayan, matigas. Bukod pa sa mga kulubot na lumalabas at namumuti yung buhok at numinipis yung buhok. Yan nangyayari, oh. Ito, syempre, eye bags, drooping skin. Yan, o, bumababa dito sa leeg, pati dito sa noo. Yan. So, para makaiwas sa biglang pangtanda, bawas sa direct sunlight. Ayaw natin sobra araw. Diba? Tapos, syempre, naglalagay ng moisturizer. Okay, huwag din mainitin ang ulo. Pag mainitin ang ulo, lagi nakakunot ang noo. Pag kulang sa tulog, mas puyat din. Pag mga may bisyo, naninigarilyo, umiinom ng alak, mabilis kumulubot. Pag hindi healthy ang kinakain, puro matataba, di ba? Puro maaalat, mas maga ang muka. Pag may sakit, may kidney problem, mas nag-iiba kulay ng muka. Pero pag ang kinakain mo, maraming gulay, maraming prutas, masaya lang palagi, mas maganda yung kulay ng muka. Depression, meron din pag nagkakaedad, kasama din po yan. Pag mababa yung testosterone level, kasama yan sa menopause ng lalaki, andropause, minsan nga ang babae iiyak na lang bigla. Sa pag lalaki, pag nadidepress, nagagalit, baliktad, naiinis. Ang babae umiiyak, kaya lagi sila nag-aaway. Ibang warning signs, bisa lumalaki ang breast, walang confidence, mahina na ang memory, pati yung buhok sa katawan nababawasan. Actually, yung body odor nababawasan din. Pag tumatanda, konti na lang yung sweat glands. Okay, ano pa mga sakit na binabantayan natin? Number 1, heart disease. Pag tumatanda, ito, lalaki o babae, humihina ang puso. Mas matigas yung puso, mas hirap ang pagtibok, mas mabilis hingalin pag tumatanda. Prostate cancer. Kung sa babae, breast cancer ang kalaban natin dito. Ang kalaban naman ng lalaki, prostate cancer. Kung hindi prostate cancer, lalaki yung prostate, hirap umihi, madalas umihi, gigising ng madaling araw, papacheck tayo may gamot pampaliit ng prostate. Ang ayaw natin sa prostate cancer at yung malaking prostate, yung maraming karne, maraming meat. Minsan yung gatas, ayaw din pang marami. Maaanghang, ayaw din natin. Mas gusto natin mga kamatis, mas healthy foods. Diabetes, lalaki o babae, syempre, maraming fast food, unhealthy foods. Diba, kulang sa exercise, tumataas ang blood sugar natin. Okay, so kailangan anong pampababa ng blood sugar? Mga healthy food, oatmeal, mansanas, gulay, maganda yan. So bawas sa mga soft drinks at mga matatamis. Maganda rin, lagi nag-exercise, lagi naglalakad. So sabi ko, pag tumatanda, pili tayo maglakad kahit 3,000, 5,000 steps in a day, pwede na po yun. Alzheimer's disease, lalaki o babae yan, 50, 60 years old, nakikita nyo, mabilis na makalimot, hindi nyo na maalala yung pangalan, yung sasabihin. Paano nga, syempre may konting bara na sa ugat natin eh, nagbabara ugat. Pag nagbara yung ugat sa puso, heart problem. Pag nagbara yung ugat sa utak, yan, stroke o Alzheimer's disease. Humihina naman ang memory natin. Kaya dapat lagi nagbabasa, lagi ginagamit yung utak. Huwag iinom ng alak at ingat na hindi ma-stroke. Bukod dito, hindi natin nasama yung high blood. Marami nagkaka-high blood pressure pag nagkakaedad. Maalat ang kinakain, masyadong stress. Okay, hindi napapacheck yung blood pressure pag lampas 140 over 90. High blood na yan. Pag hindi ginamot yung high blood, hindi ginamot yung diabetes, ang delikado, aabot sa kidney disease o kidney failure. Pag nagkaroon tayo ng kidney failure, mahirap na. Sabi ko nga pa, nagkakaedad, ingat lang tayo na bago mangyari mga pagbabara, uunahan na natin. Lahat ng lalaki dadaan dito. Okay? Dinidelay lang natin. Gusto natin madelay. Imbis na ma-stroke ng edad 50, kung magkakasakit man, dapat 80 o 90 na. Diba? Mas maganda, mas nakakaiwas. Kaya dapat maingat tayo. Mga tips, tulog, pahinga, kailangan yan. Move more, galaw-galaw, wag lagi nakaupo, mas maganda. Uminom ng maraming tubig. Senior, at least 6 na basong tubig, 6 to 8 glasses para okay ang kidneys. Tubig, mas maganda. Bawas stress, lalong stress. Tigil sigarilyo. Tapos yung pagkain, eat to thrive. Konti lang kakainin. Parang kain ng ibon. Pag hindi ka naguguto, huwag ka na kumain. Mas payat, mas maganda. Tapos, kahit senior na, enjoy yourself. Ingat lang, huwag maaksidente. Yan po. Sana po nakatulong tong tips natin para sa nagkakaedad na lalaki, and I'm sure yung mga babae makakakuha rin ng mga tips. Salamat po. Dito pamilya ang
1: dita. Tena Batian, Kamargado Lines, ang yes. Mga tips, grabe no, mga ano gali sa mga kuhan, sa mga kalalakinan. May nag-react gani no, mas nga nag-andropose na siya ko no.
0: Mga signs gali nga nagkakalbo, dala ginaisang nubo gali nga testosterone.
1: May mga ang malala dito nga kuhan nga dulot, stroke sa lalaki, di ba lang may pwede man siya nga mag-guba ang kidney mo, may mga kuhan pa to.
0: Healthy diet. Kagamay nga pagkaon lang din. Hindi pagtuduhan niya kaon.
1: Hindi pagtuduhan. Kung hindi ka man lang gutom, hindi ka kuno magkaon. Palayo gid sa bisyo, hindi mag-inom, hindi mag-sigarilyo. Exercise, dapat hindi ka lang magpungko, dira kag maghigda, galaw-galaw.
0: Yes, galaw-galaw gid. Walking. Hindi sagi ka pabusog-busog, kag mag-tulog.
1: Ka lang, higda.
0: Kaya nagadako ang imo nga tiyan.
1: So dapat nga amligan gid ang inyo sining lawas sa mga senior citizen, hindi nga sila nga tigula magulang na kamo, may edad na kamo, enjoy nyo ang iyong nga kabuhi.
0: So ano ba lang kami ka, Dominda? Mm-hmm. Ang normal aging versus testosterone deficiency. Mm-hmm. So actually, amugid ni ang importante nga distinction kay ang mga changes nga normal gid samtang nagakatigulang kita. For example, posible nga magnubo ang muscle mass, magbago ang body composition, maglain ang sleep pattern na hindi kita makatulog gawa, kag magbago ang sexual function samtang nagaedad
1: kay tuga sa mga hormones
0: gali.
1: No?
0: Yes, oo.
1: Sili mo lang inom, nag-inom ka sang kape, nag-inom ka sang soft drink, sa gali lain na siya ya. Nga anuman, nga rason.
0: So paano natin ginadiagnose ang low testosterone, Kamerkado Melinda?
1: First, ang misconception dari nga blood test lang bala ang pwede nga basihan o para nga malantaw. Ang blood test, importante ini siya apang hindi lang basta isa ka blood test kag tapos na dayon. Ang ginapahayag diri sa nga ma-diagnose ang hypogonadism kun ang lalaki ang may compatible signs symptoms kag subuman consistent kag unequivocally low testosterone. Ang diagnosis dapat nga makumpirmar paagi sa pagsulit-sulit sang morning fasting testosterone measurement sa Mercado Lines.
0: Kaginahan, Kaginarekomendere ang duha ka separate early morning testosterone measurements. Nga aga.
1: Oo, nga sa aga. O amo man mag ano ka bala, mag-check ka sang sugar. Dapat morning, nang wala ka pa bala sa may nakaon. Wala ka sa
0: may fasting.
1: May fasting ka. Okay, ka nga aga ang pamangkot dire. Bangot nga ang testosterone levels nagabaylo kuno throughout sa adlaw. Kag usually mas mataas ini sa aga kag naganubo samtang nagalawig ang adlaw. Kasi siguro sa hulag mo sa giho mo kag kun ano dira ang imong mga activity sa adlaw so naga-epekto man dira ka merkadalin.
0: So hindi maayo nga magpa-test ka kung saan ulang. So dapat ang doktor amo ang mag-determine sang appropriate testing schedule kag guidelines specifically nag-emphasize ang early morning testing and confirmation. So, ano ang importante nga punto, dira, Kamerado Melinda?
1: Ang importante din nga punto, nga ang low number by itself, wala ko no automatic. Kung silingon, nga ang testosterone deficiency. Nga anong nga nubo ang testosterone? Ano naman ang rason sinisang pag-nubo sini Kamerado Linet?
0: So, isa dira ka factor, amo ang imo nga edad. Pero hindi lang age, ha? Hindi lang edad. Dan, may ara siyang pila ka mga categories sang hypogonadism. So, ang una diri, ang primary hypogonadism, problema nag-umpisa sa mga sa testes ang ginatawag. Ang posible cause ni, o panarason, ang testicular injury, certain genetic conditions kag kasumong sa chemotherapy or radiation kag iban nga kondisyon nga nag-epekto sa testicular function. So, mayara man sa ginatawag nga secondary hypogonadism, ang problema nag-involve sa brain structure nga nag-regulate sa testosterone production. Ilabi na ang hypothalamus naton nga kag ang pituitary gland nga makita sa aton sini nga brain. So, gina-describe ini nga duha ka mga broad categories sang male hypogonadism. So, ang testes gali wala sila nag-obra sang nga nag-isahanon lang. So, may ara sang hormonal communication system sa tunga sang brain kag testes. Good example sini ang na ang function nila nagalin sa brain nagapakadto sa pituitary nagasignal ang testes and then nagkadto sa testosterone.
1: May ara man sang ano sa lifestyle may mahimo bala ang isa ka lalaki. Subong habala naton ang something practical. Kung gusto sa lalaki nga maprotektahan ang yasini nga ikayong lawas pag yasini nga hormone levels, may mahimo bala siya. Of course, may ara ang lifestyle kag overall health matter kaangay sa pag
0: exercise.
1: Sa moto kayo na exercise. Regular physical activity, lakip din ang resistance, strength exercise, supports muscles, kag metabolic health.
0: Kag ang healthy weight. Nga na sila na akong gagina nga hindi magkaon kag magtulog kay ang imo nga buyon.
1: Mahabo kay imo buyon.
0: So, obesity, mangin na magatugas ang pagnubo sa testosterone kag mga symptoms nga nagpanubo o kung nagmatugas ang testosterone deficiency nga ginatawag. So, isa pagid, sleep, ang pagtulog. Poor. O kung gamay nga pagtulog, kag sleep disorders, nangin kasubong sang obstructive sleep apnea, magka-contribute sa health problems, kag maga panubo man sang testosterone.
1: Kagari ang nutrition, adequate kuno kaga balance nga nutrition matters gid ina. Kaya nahanglan gid nga insyakto ang imo sini balanse ang imo sini nga nutrisyon sa imo sini nga lawas.
0: Kag subong man ang pagmanage sang chronic conditions kasubong sang diabetes kag pila ka mga chronic illnesses dapat ma-manage naton sang maayo para hindi magnubo ang testosterone. So ang pagbulong sini nagaka-contribute sang conditions kasubong sang obesity, obstructive sleep apnea, kaga siyempre mo na ang nagakos ng pagnubo sang testosterone. So ano ang testosterone, hambala naman naton ang testosterone kag ang fertility.
1: Ari ang pila di ka base nga makakilibot sa iban nga lalaki kay ang testosterone therapy actually maka-reduce ini sang sperm production mapektuhan. Amo ini ang rason nga tuman gid kay importante nga magasiling magasiling nga lalaki sa isin nga doktor kung plano na niya sininga magkaanak.
0: So, gina-recommend mga kamerkado naton ang pag-sugod sang therapy para sa mga lalaki para nga pag-planning para sa pag-fertility
1: para
0: sa,
1: kung ang gusto nga makaanak. Anak.
0: So, so, posible nga nagainom or na-injection ka sang testosterone bangod nga makapa-improve ini sang masculinity pero at the same time mahimo ini nga mag-suppress ang sperm production. Yes, magina ang rason nga dapat naton na hindi kita magmatumato lang. Mm-hmm. Dapat magkadto kita sa doktor.
1: Mm-hmm. Basta in-check ka lang to. Mm-hmm. Kaya sila mo gin-recommend. Mm-hmm. Amo na ang ginhambal sa imo mga
0: applicable
1: amigo,
0: dito sa isa.
1: Sa imo. Hindi ka magmatumato.
0: So, ang punto naman, kag ang testosterone, kag ang prostate, kahit isang gagina.
1: Oo, amo to kaina. Ang hambal, dapat haluman.
0: Makakos ang prostate cancer. Kung nagnubo ang imong nga testosterone.
1: Connected
0: ini ang
1: bala.
0: Testosterone bala kag ang prostate connected bala.
1: Oo. Ining isa ka rason sa mga doctors na dapat nga mahinalungon nga assess ang mga lalaki at pati gayunon ang therapy. Oh, dapat i-check it kung okay siya. So dili gina-recommend ang quandary. Gina-recommend rin, gina-considerar ang prostate cancer risk. Antes sa mga treatment dira pag pagpatigayon sa monitoring, nagakaigo ang monitoring sa mga pasyente matapos man sila ang ginumpisahan ang treatment diri sa ila.
0: So hindi kita pwede nga mag-start lang sang testosterone kag wala na sang follow-up. So hindi pwede kay kinahanglan ang pag-monitor bangod ang pag-monitor kabahin niya sang responsible treatment. Gina-recommend ang pag-evaluate sa mga pasyente pagkatapos ang treatment kag pag-umpisa sang response ang mga adverse effects kag epekto sini sa aton nga lawas kag kung ano bala ang development. So, san o bala ang tion nga ang isa ka lalaki dapat na magpangita sang bulig sang doktor.
1: O, saan ko siya
0: magkasiling siya nga, okay. Basic inhanglan ko na nga magpa-check sa doktor. Kay, amo ini ang mga, makita natin nga mga sintomas. Mm-hmm. Example.
1: Ang, tingala ka nga nung, doon nag-niwang, ikaw nag-bungang, saan ito, bugat mo, pila pa kakilo, sabunga na doon nag-mag-an ikaw. Mm-hmm. Ang pagka, kung mo pagin, pagka duwala mo ka na gana. Oh. Pagka duwala sa imo sa nga sexual desire.
0: Erectile problems. Kag hindi mahangpan nga fatigue.
1: Tingala ka nung nalaga-alalang.
0: Dawain man sa
1: mo. Hindi mo pa insindihan. Nga naga duga
0: dawain man rason nga. Nga makapoy ikaw pero kapoy ikaw.
1: O, ang pag
0: pagniwang.
1: Sa imo sininga maskulo. Ang imo sininga strength fertility concerns. Pag may arapagin sa pagbago sa imo sininga lawas.
0: May position. Pati pa ang mudo kag physical changes.
1: Mga physical changes.
0: So, ano gid ang dapat naton nga dumdumon after siningin pakita sa aton nga mga information about sa mga changes sa testosterone sa isa ka lalaki. Mm-hmm. So, anong dapat naton nga madumduman mga kamerkado? Una diri, normal ang pagtigulang kay hindi naton ina siya mapunggan.
1: Ikaduha, hindi tanan nga sintomas ang pagtigulang tungod sa testosterone.
0: Mm-hmm. And then, kung may symptoms nga makita kag nag-apekto sa kabuhi, dapat magpakonsulta. Hindi nga mag-doktor-doktor kasi imo sa inigagalingon.
1: Kag Ang ika-apat, ang low testosterone, dapat gid ko nung ma-diagnose properly. Paagi sa sintomas, dara nga makita mo, pag dapat nga himuon ini sa nagkaigo sini nga laboratory testing. Kag hindi lang nga himu-himuon mo man nga sa imulang kaugalingon.
0: Oo, kay mahabag ka nga may symptoms ikaw, i-assume mo na. Nga,
1: i-assume mo na siya.
0: Kag ang ikalima, hindi mag-self medicate sa testosterone.
1: Ang may aras ng current 2026 position nga nag-emphasize ng accurate diagnosis kag sa buman appropriate testing antes ang treatment nga pati gayon nun.
0: So dapat amo na kun may mga sintomas ka mo nga mabatyagan kasubong sang
1: hindi pagbaliwalaon.
0: Hindi pagbaliwalaon kag hindi mag self medicate.
1: Hindi ka maghaum-haum. Dapat nga kun may mabatyagan ka mga sintomas, ngaling mo hindi na niya amo sa mga normal mo pala nga mga nabatyagan. Ang nabatyagan mo subong doon, mabatyagan mo man amo sa kaugalingon mo, nga doon hindi na niya amo, lain to yung nagligad, lain naman subong. So, importante nga magpa-check ikaw sa doktor.
0: Kay kung sa babae na discuss nato sa nagligad, kung nagaminopause, nagkakaepektuhan ang ila sininga mood man, kag ang,
1: man.
0: Ano na gani,
1: emotionally,
0: sa ila, sa lalaki, sa nag-andropost, apektado man ang mood. Kung sa babae, may nagahambal nga nagagabuang, bala. May ara man sa mga lalaki nga, ma-notice man natin nga mga irritable man.
1: Nga irritable sila. Muna ang, ano, ang tinayat.
0: Dapat natin mga... inaintindihan as segment sa aton sining programa nga pamilya para sa mga problema, mga concern about sa pamilya.
1: Sa pamilya.
0: Dapat may ara sang pagpakonsulta kita sa doktor para maintindihan natin kung anong iyang kondisyon, kung ang babae, kung ang asawa na gaminopause, intindihon sang iya sininga bana.
1: Intindihan
0: kag ang na. Asawa dapat man mag-intindi kung ang bana naga-andropause.
1: So ang pinaka-importante nga kung mayara sa mabatyagan sa lawas na do hindi na normal, magpakonsulta gid sa doktor.
0: Kag kung nagakakalbo ng imo bana, hindi mo siya pagbayaan. Kahit normal ina, mga bagay na
1: nagakakalbo
0: sa imo sang una nga kalbo ka subong ay kalaw ay na sa imo.
1: Naganipis.
0: Kag kung nagbuyunan siya, dapat mga insindihon kag iti syempre. Ang ano punto naton dira, balanced diet, maayong nga nutrition, maayong nga exercise, nagabalik sa ikaayong lawas kay ang aton nga mga balatian nga gina-acquire.
1: O halin,
0: halin sa aton nga lifestyle. Okay, amo na dapat importante kag dapat agpaghangpanay sang tanan nga miyembro sang pamilya.
1: Oras alas 8:57 na kamerkado Linet.
0: Yes, it's bye-bye time na. So much sa aton sininga topic and then sa daso naton nga pagpangalaga diwat naman kita nga magadala sang mga topiko para
1: pampamilya.
0: Sa pampamilya naton. So mayong aga kaga. Thank
1: mayong
0: you so much
1: pagpamati,
0: sa pagpamati sa aton nga mga LGU partners sa aton nga
1: diri sa sister station sa Radyo Merkado ka Aklan kag sa Radyo Merkado Kapis
0: kag sa aton diri sa probinsya sang Iloilo ikay acknowledge lang naton ng mga LGU partners with their market coordinator sa Banwasang Concepcion si Sir Benedict Barquilla, sa Lemery si Sir Flowen J. Soniosa, sa Reganes Christopher Jan Mallorca, sa Zaraga Ray Papa, sa New Rosena Junicio Prado, sa Pavia Lorelen Hanoras, sa San Miguel Jory Burgos, sa Tumungan Dolorosa Gumban, sa Maasin Magdaleno Piolo, sa San Enrique Miloy La Chica So Senior, sa San Joaquin Stephen Sarya, sa Igbaras Erneo Apol Castro, sa Anilao si Sir Rolly Montaño, sa Alimudyan Jerry Camano, sa Sara Gerard Abiliano Jr., sa Bartok Viejo Jan Bato kag sa Kabatuan si Sammy Onyate.
1: Amo na aton sini nga mga 17 tanan ka mga LGU partners direya sa may probinsya sang Iloilo.
0: Kag may papa si Sir Marlon Kawaguchi naga monitor here. From where? Hindi ko ka sa ulo ko ni si Sir Marlon.
1: Morning lang.
0: Tapos good morning. Kag sa tanan natin ng mga public market vendors.
1: Pasalamat kita sa inyo sininga pag-upod sa buong aga sa aton sininga segment, ang pamilya, diri sa Serbisyo Publiko sa Radyo Mercado Iloilo. Standby na sa masunod nga programa ang
0: Todo Bida. Hupod kay ka Mercado Gian Francisco. Kita liwat sa daso nga semana sa Miyerkules.
1: Opo ni kapon sa inyo sininga mga public servant.
0: Ako si Kamerkado Lynette Antinor Flores.
1: Kag Kamerkado Melinda Katahay sa Iloilo, ini ang Radyo Mercado.
0: Ang boses sa puso ng bayan.

0: Nabatian, ang programang Serbisyo Publiko sa Radyo Merkado.
1: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Brung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati, huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kong kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: bahay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulik sa business nakon.
1: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati, huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay, tugutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay, pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay, magbakal kun kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: bahay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulik ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gidako ay ginaservisyon kami iya at internet at isip pa kaano ay nakakabulik sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagitao kita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tukotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Kalibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Bahay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang Dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano paro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na itdayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na! More

0: balita nga kamatuoran.
1: Balita nga masaligan.
0: Radyo Merkado.
1: Balita Subong.
0: Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
2: Ara sa Radyo Merkado Klan, alas 11:33 sa Trudlow.

0: Ninyo Tuadlaw, Provincia Raclan, good afternoon Western of Visayas. Sa welcome sa inyong pagpangalagad, it programang Radyo Mercado Balite sa Udto, Adlaw na makarot Miyerkules, sa Petsa 18, sa buwan karat Setyembre, dagong 2026. September 16, 2026, ag kami rin tagapagabalita ang Mercado Mary Joy de la Cruz Melgar.
1: Ag ka Mercadong Nino Luis Del Pilar.
0: Ag na yung mga balita, hatod ginyat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Got Healthy Life, agram niya Facebook page, kamanaman rin niya YouTube channel, Radyo Mercado Aklan. Headlines, balita lokal, 616 aplikante na serbisyuhan it Napolcom sa Kalibo.
1: Ag babae tinampay isang kalaki, biktima nagreklamo karon sa Kalibo PNP.
0: Motorsiklo gintakaw sa pabahay sa Briones, Kalibo, tag-iya nagasalig nga mabalik karo gintakaw.
1: Sa piyak nga bahin breast cancer awareness event sa probinsya karot Aklana, pagahiwato na sa Kalibo.
0: Ang sarang headlines, balita regional, LTO naghahatid libreng theoretical driving course sa Sigma, Capiz.
1: Top 6 most wanted persons Iloilo, naaresto sa Maasin na Iloilo.
0: Ang sarang headlines, balita national, ICC status conference sa kaso ni Duterte, paghihwato na magkaroon ang adlaw.
1: Ang PNP nagpaandam sa mga senior citizen, kontra karon sa nagapakunukunong opisyala, ita gobyerno.
0: DOE gitabaskog reimplementasyon it net mentoring program.
1: Ag PBBM may sabat sa akusasyon na ni BP Sara nga may magain sigon karon nga plano ro administrasyong Marcos sa kontra kana.
0: Ag sa showbiz news, Who Shit K-pop group nga 17 nagpaidawom sa operasyon matapos ro ACL samtang nasa military service.
1: Ag sa aton karon nga balitang sports sa Alas Women na haumun kontra karon sa China makarong adlawa.
0: Ang sarnya business news, Department of Agriculture ginadusor pagpagawig it palm oil production sa nasyon.
1: Ag para man sa aton karnya health news sa PNPM, magabulig sa mga Pilipino para sa masuwasa nga pagpili karot pagkaon na suno sa DOH.
0: Alas 11:30 sa Isro oras, yaman kita sa detalye sa karon nga balitang lokal. Nagabot sa 616 aplikante ro na serbisyuhan it National Police Commission o kuna Napolcom Regional Office 6 sa Daywang Adlaw nga walk-in filing para sa PNP entrance ag promotional examination sa Banua it Kalibo. Gitpatagayon ro application filing ko Setyembre 12 ag 13 sa Aklan Training Center Old Buswang Kalibo bilang preparasyon sa eksaminasyong nakatagana sa Oktubre 18 dagung 2026. Umabot gida sa alas 10 gabi ro paga proseso matapos makompleto itulihing aplikante ro filing. Sino sa Napolcom katayuan ang aktibidad nga ipagapit ro serbisyo sa mga aplikante maghalin sa Aklan agapit nga probinsya agud mabawasan aro andang oras ang gastos sa pagbiyahe paadto sa Iloilo City.
1: Sa piyak kabahin pa sa aton kyon nga balitang lokala, nagpadugong nakaroon sa Kalibo PNP. Rosang kababayi matapos karon nga sakitona, itilaki sa New Buswang Kalibo. Tak na alas 12 karon 30 aga-aga karon Miyerkules, Setyembre 16. Suno sa padugiron karon 43 anyos nga biktima nga samtang karon sa namatsyana. Ray hay ginyapitan sigon imo karon tinampa. Itasang kalaki nga wa karon karason-rasona. Nagtugaray karon kahoyana na sa tagreklamo bangoda, abong tawo karon sa lugar kat manabor insidente. Aray ang reklamo ay iga-refer sa barangay justice system itatungdan karon nga lugar para sa pag-istorya it magkatimbang karon nga parte.
0: Nagasalig ro tag-iya nga mabalikan da nga mag-asawa ro motorsiklo ang ginasugit gintakaw sa National Housing Authority sa Barangay Briones, Kalibo, taknalaun aga-agat Miyerkules, Setyembre 16. Sa pakikipag-angon dito Radyo Mercado Aklan kay Maricarla Inohales, 39 anyos, ginasugid karangan nakaparada sigon ro motorsiklo sa kilid it andang bagay. Nga gingilila na kararaan ang ungang ipasugod ro motorsiklo apang nalipatraya. Nakibot lang si Gonsanda nga mag-asawa sa sugid ito nga karangan na duha ro motorsiklong Rusi TC125 nga kulay itom. Nasa yuran pang naiwan nga nakaungot ro yabi sa motorsiklo rason nga madasig nga hapadagagan pagayo it manakaw ro motorsiklo. Nagpanawagan man ro tag-iya nga kabay maibalikan na ro motorsiklo bangod na masobra sang dagon pa lang rayang ginahugugan. Ginpakamayan nga iparecord it Uka naging pakamayan nga ipa-record ro incidente sa Kalibo PNP para sa dugang nga investigasyon. Sa makaroon, nag-secure man, rutag iat CCTV footage, agud matumod, responsable sa nasambit nga pagpanakaw.
1: Pagpara sa atong pinakuling balitang lokal, paghihiwaton karon sa Banway Kalibo, rekeron nga Aklan Breast Cancer Awareness Event sa pag-abuton nga Oktobre 25, dagung 2026, sunod kay Vice Mayor Philip Yero Kimpo Jr. Paghihimoon sa ikaapat karon nga kahigayunan, rayang kahiwatan, kay Bahan Ro nagasarasari karon government offices, ang mga non-governmental organization o NGOs, madumduman nga kung nagtaliwan karon nga tatlong dagon, naghiwat karon ito Walk for a Cause, Zumba, libre ka rin nga konsultasyon, ag-lecture halin sa mga doktora. Magguwas ka ra, plano man ka rin tatungdan nga maghiwat at fundraising nga fundrun. Sunod sa reporta, raya ka rin nga kahiwatan na ay ginadhagad sa pagtaliwan ka rin ni Dr. Melanie Villanueva Tolentino sa bilog sa mga nagpundara sa Aklan at Breast Cancer Awareness event.
0: Yaman kita sa detalye sa karon nga balita nga original. Nagpatuman ro Land Transportation Office kon LTO it libreng 15-hour theoretical driving course kon TDC sa Banwat Sigma Capiz ko Setyembre 14 hasta Setyembre 15 dagung 2026. Kapatiray tandahan dog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat ng kaprograma at administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agud matawaan it serbisyo ro publiko. Pamaagi sa libreng kurso hinatawaan it yan sa mga kwalipikadong nagpartisipar nga magkantigo angos sa traffic rules and regulations, road safety ag responsableng pag-drive. Katuyan ni programa nga makabulik para mapadasig pero pagbuhit driver's license, may disiplina ag pagrespeto sa kagawasan itanan sa paggamit it karsada.
1: Sa piyak nga parte na aresto, it Police Regional Office 6, record okon record PRO 6, rotap 6 most wanted person sa probinsya karot Iloilo. Sa ginpatigayan karon nga manhunt operation sa barangay Maasin Iloilo ko Setyembre 14. Ginkilaro suspect nga si Alias Kiro, 19 anyos ang residente karon na Baita Barangay Kanawilian, Haniway Iloilo. Ginpangunahan ni Tracker Team at Maasin Municipal Police Station ro operasyon karon sa Bisa at Warrant of Arrest para sa kasong qualified statutory rape nga ginpagawa at Regional Trial Court Branch 76 sa Haniway, Iloilo. Ro suspect ay nakakulong sa Maasin MPS samtang nagapadayon ro legal karon nga proseso. Sunod kay Police General Randolph Tuanyo, nagapadayon ro operasyon at mga pulisya agud maaresto ro matawo nga may pagaga sa seguridad ita publiko.
0: May 41 minutos, makaligid sa oras, alas 11, yaman kita sa detalye sa karoon nga Balitang Nasyonal. Iga patigahin makaroon nga adlaw, ita Miyerkules, Setyembre 16, ito International Criminal Court kon ICC Restatus Conference sanungod sa kasong Crimes Against Humanity kontra kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-umpisar pagpamatit alas 4:30 in hapon oras sa Pilipinas. Pagtalakayin kararo mga testigo, ebidensya at prosecution, disclosure sa depensa, ang iba pang issue hanungod it kaso. Pag-aistoryahan man, reschedule trial proper nga nakataga ng mag-umpisa sa Nobyembre 30. Apang bukong petlaro kung personal nga mag-atender si Duterte sa nasambit nga pagpamatiyan.
1: Samtang ginapahago nga in Philippine National Police kon PNP ro mga senior citizen sa mga nagapakuno-kuno karon nga opisyales sa it gobyerno para makasugod sa bagay ag magpanakaw karot kwarta. Ginmanduan karot PNP at ro mga unit karot kapulisan nga imbestigahan ng mga kapareha karon nga insidente ag makipag-angot sa iba karon nga ahensya. Ray nga pagpahisayod it PNP ay matapos ro pila karon nga insidente sa nasyon na kunsihin ay nagapakuno-kuno ro sang katawo nga nagatrabaho karon sa ahensya at Office of the Senior Citizen Affairs o kon raya karon nga OSCA para magsugod sa mga bagay karon senior citizen. Sunos man sa OSCA, wasan na karon gasugod sa mga bagay para mag-interview it mga lolo ag lola. Nagapaysayod man si Nartades nga hindi itao karon ng senior citizen ID sa mga nagapakuno-kuno nga wakarot verifikasyon na halin sa ahensya aga barangaya.
2: Balitang National.
0: Panayon niya ginapabaskog it Department of Energy ko na DOE ro pagpatumanit net metering program nga nagadat yan sa mga kwalipikadong consumer it kuryente nga may renewable energy systems kapareha rooftop ag solar nga pwedeng gamiton. Sina sa DOE pamaagi sa metering hay mas maabo nga panimagay negosyo, healthcare facilities ag iba pang kwalipikadong consumer nga nagadat yan sa nga makaubra it sarili nandang kuryente. Dugang pa it DOE katuyuan rayo nga mga ubrahang ukon ubrahong mas accessible sa bugos nga nasyon ru rooftop solar samtang ginapabasko grupo pagpatuman it programa agud maenganyo ro mga Pilipino nga magpartisipar sa renewable energy. Ray nga tikang hay kapartit andang dedikasyon nga iduso ro pagmentinar it enerhiya sa nasyon.
1: Balitang National. At para sa ato karong pinakuling balitang nasyonal. Ginpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga hindi mo sigon mapilit, pero iba karon nga palanggaon ka. Hirit karot pangugo, you cannot force anyone to love you. Rayro anang sabata, matapos ro ako sa Shona. Ni Vice President Sara Duterte, may magain sigon karon nga balaka, pero Administrasyong Marcos kontra kana. Dugang pa ni PBBM, ginapag-initan malang imo karot kaakiga, it busy bangod sa mga ginapangatubang nakarang kaso. Nasa Yurana, nga magkaapin sa ni Pangulong Marcos ag BP Sara, nga nagpadagagan bilang unit team ko 2022 elections sa sangkag campaign rally ang pagpakaroon ni BP Sara nga palangga naman si Gonro Pangugo. Sa ulihin nasama dro ang dagkaroon niya tandema matapos magbuhi karot magain niya tinaga si Sara kay Marcos sa sangkag Facebook live.
0: Yaman kita sa detalyo saan karoon nga balita nga showbiz.
1: Balita International. Balitang showbiz.
0: Ginpaidagom sa operasyon si Hushi 17 na matapos ma-injure roan ang anterior cruciate ligament ACL samtang nag-practice para sa performance bilang kapartit ng mandatory military service. Sina kay Hushi kinahangan na mag-focus sa anang pagpamayad matapos ro operasyon. Dugang pa ni Hushi, hindi ima makapag-participar sa nakataganang event ni Army Taekwondo Demonstration Team at Ground Forces Festival. Nagpangait pasensya si Hushi sa bugos nga karat asang kapanganganit andang fandom na bangun naguwat sandang makitaan ima nga mag-perform. Ginaenganyo man ni Hushi ro mga fans nga padayong nga suportahan ro performance team it grupo. Madumduman nga nagumbisa ro mandatory military service ni Hushi ka Setyembre dagung
1: 2025. Ang para man sa atong karon nga balita sa patag itinampang. Nakahapaon mo makaroon na Roalas Pilipinas Women na nga kontra 100 defending champion na ag 9-time gold medalist nga China sa anakaroon unang hampanga sa Women's Indoor Volleyball Competition na it 20th ASEAN Games sa Naichi, Nagoya, Japan na ginyakot ni Japanese coach Taka Minowa sa official lineup sanday dating University of the Philippines sa standout niya Itanga ag Adamson Lady Falcon Star Spiker Shaira Nitura ginagauman current head coach it alas nga mangin manami rukam akum akampanya it alas agud makapaguli karon sa datbugawang medalya dugang kara kay balit alas women sa full B si Aichi Nagoya ro China aga kasaktana sa Webes mana ay nakataga na kontra horna it mga Pinay spikers sa Rukazaksa pagkatapos kar preliminary round madumduman nga ginperde karo China ro Japan bias straight set sa kung nagtaliwan karon nga 2022 has Hangzhou Games sa para maangkon na ro pang siyam karon nga ASEAN Gold medal.
0: Alas 11:47 oras, yung mangkita sa detalyo sa karon nga balitang negosyo. Ginaduso it Department of Agriculture kon DA ro pagpagawig it industriya it palm oil sa Pilipinas kung mabuhinan ro halos 90% it pagdepende sa importasyon. Maguwas sa pagkaon ay kariyuan rayo nga makapag-alokar it lokal nga materyales para sa mas madasig nga klase it fuel. Sina kay DA Secretary Francisco P. Laurel Jr. manami rayo nga oportunidad para sa mga manguma ag lokal nga negosyante bangod mataas ro demanda sa merkado. Ginahinyat DA ro pauna nga 300 milyong pondo para sa 2027 development budget ng ukon ita palm oil. Samtang ginaspesyon man, ruhas ta 1 billion niya kada dagon nga alokasyon sa sulit limang dagon pag napasagon rot nakatagana nga lagi para sa dasambit ang nga sektor. Samtang agud mas madasig nga mapatuman ng mga programa ha ginaspesyon it DA rupag butang it mga magkasiparar nga deputy administrator ag dedikadong team ukon opisyales at Philippine Coconut Authority ukon na PCA nga makafocus sa palm oil.
1: At para sa tungkol yung pinakuling balitang health, ginpayag karot Department of Health o DOH nga ginagduso nanda sa makaroon ng Philippine Nutrient Profile Model o kung record nga PNPM bilang suundanon o kung suundanon at mga Pilipino sa pagpili karot mas guwasa nga pagkaon nag-ilim nun, particular sa pag-prepackage nga produkto. Ginagamit ng PNPM agod masayuran karon renewable at sodium, asin na asukar ag unhealthy fats sa mga produkto karon nga pagkaon. Sunod sa DOH, importante rin yung PNPM agod malikawan na ro mga non-communicable disease upon record ng NCDS kaparehe karot ultra pressure na diabetes sakit karon sa puso obesity at chronic disease o CKD dugang pakarot ahensya manami ro paggamit karot PNPM para makapagdesisyon na it manami ro mga consumer kung alin ro pagkaon karon nga was para sa ikaayong gawas itanana ginaganyo karot ahensya rubilog karon nga publiko nga siguruduhon na nga gakaon karot tinuga aglikawan ro bilang pinakarong processed food sodas aga soft drinks.
0: Mayroon karon nga 10 minutos bago ra oras alas 12 sa Truadlaw. Agin yung nabatian ro kabugusan nga balita hatod kinyit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life agram nga Facebook page kamanaman ramon nga YouTube channel Radyo Mercado Clan sa uman at lukrat Miyerkules September 16 2026 sa bulig manit at nga partner sa technical reportorial ag newsroom department na bugid nga salamat ag kami rin yung tagapaga balita ka Mercado Mary Joy de la Cruz Melgar
1: ag ka Mercado ng Nina Luis Del Pilar at Radyo Mercado Aklana, ang boses sa puso ng bayan.
2: Inyo nabatian ang Radyo Mercado Balita Subo. Balita nga kamatuoran. Balita

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya at marami madaanang lasa at marami madaanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Asayran ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generative income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

sarap ang iluto kung kumpleto ang rekado. At ito ang programang mas lalong magpapasarap sa pananghalian ninyo. Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Balanse sa panginig at lasap ang sarap sa Kumpletos Rekados. Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kumpletos Rekados.

0: dayon nga udto probinsya Daklan, may dayon nga udto Western Visayas. So welcome sa pagpangalagad it programang Kompletos Ricados. Adlaw kita makaroon it Miyerkules, September 16, 2026. Ako rin magigibahan ninyo kara sa kanginan, temporaryo green kaibahan sa kanginan, Carmer Kadong Shane Flores Masali.
1: Kompletos Ricados.
0: Kamerkado, hi si Kamerkadong Johnny Agrung, news team naton, no? Hi. Ito ka sa may ginhiwat nga press conference at aton ka rin nga PhilHealth. That's why ako ano rin nyo ka nga maging kaibahan mga Kamerkado. Anyways, ginatami natin ka rin at may itayad ka rin nga udto, no? Nakalunch yung baga ka mo sa aton ka rin nga baga Merkado Publiko Una, gabingon sa Altavas Public Market, Libaco Public Market, sa may Madalag Public Market, sa Banga, Numan siya Lezo, oy makam ba, ano, do... Ah, ngayon yung ano, market day, no, sa Banwa Karaitlezo, sa Lezo Public Market naton, sa Malinaw Public Market, Tangalan, Makato, aga kami naman naba, syempre, hindi mang paulihi, rung Burwanga Public Market, mga kamerkado.
1: Kompletos Ricados.
0: Sa mga kaimanghuna natin inyo kami nga mabatian, agpapamantaw through Facebook Live at our YouTube channel at Radyo Mercado Aklan. Aga syempre pwede man kamo mag-comment to para aton karon nga mabasahan ag matamyaw man kamo sa kahanginan. Anyway, sa ito ka nga mga balita ang hatod, makaroon nga Miyerkules, mga kamerkado, may ginhiwat ka nga sangka press conference na rung PhilHealth. Yakar sa ito ka Banwa Itkalibo, konsasin nga ni, no, ray mga kamerkado rung report. Kama naman ang nakaroon nga update, no, angot sa nakaroon nga mga programa, mga kamerkado. So, di karaya, sa bilog ka sa itong headline ng Altavas, may pinakamataas nga yakap registration rate sa itong karangabahin it, probinsya at Aklan. Samtang masobra man, 113,000 ka-aklanons nakarehistrohon sa yakap program mga kamerkado. Aga, syempre, dugang pa yun natin karang headline na balita lokal. Sa bahin manit aton karon nga daya kara mga kamerkado no nga 660 aplikante nga na serbisyo at manit Napolcom sa ating karang Banwa Itkalibo. Gari kara pagid no rong RDC6 ginadaso kara rong pagdeklarar its state of energy emergency sa Western Visayas. Kama naman gisergaman kara Department of Energy kun DOE sa masunod kara nga bugan nga mabawasan ro alert status sa Visayad grid. Gari pa yung mga kamerkado nga dugang natong kara nga headline yaman karon sa balita natong lokal. Ang ginawayan mga kamerkado nga presidential assistance ba ra? Kat daya nga ano no? Medyo masangag sa namakaroon eh. Mga kabaranggayan mga kamerkado. So di karaya naging pagawa man karang update rung aton karang bahin ita DILG nag ano actually na nag-interview actually rung aton karang news team. Aga kama naman raya nga balita mga kamerkado. Nagpahanumduman ro aton karon nga natungdan nga ahensya kung sinururaya kara nga na prioritize nga makabuog it raya makamerkado nga presidential scholarship no rong fourth year college students magaling kada sa vulnerable households ayrong prioridad sa presidential scholarship suno kada sa DILG Aklan mga kamerkado. Aga, syempre, sa dugang pagid ka nga balita man natin gihapon lokal. Presyo karit abono sa Aklan, mas mataas kumpara sa regional average sa Western Visayas, base man kada sa datos, it FPA. Ag no co-payment policy, gapatuman it St. Gabriel Medical Center sa mga kwalipikadong PhilHealth member. Aga manaman, SSS po kab, ginbuksan ka sa Balay Aklan, mga kamerkado. But anyways, tuloy natin ka nga mga makabing natin nga mga headline para ka sa balita lokal. Yan na kita mga kamerkado sa pagtalakay man, itraya ka rin nga mainit-init makaroon nga ginistoryahan yakon sa aton man nga bahin ita probinsya mga kamerkado kasi I think to abon kara reklamo nga rumanga nakakabato ni try kada nga presidential scholarship mga kamerkado kay bukon ta i-try ang makabig no nga deserving nga makabato no. Actually habasahan man naton dag may iba kada nga mga naga reklamo, that's why hey, medyo mainit-init makadonoreya ka nga issue. No? So, sino rumakabaton dapat? According ka na sa information nato nga buuman ka na sa DILG mga kamerkado, ginpunto ka na no ita DILG Aklan, nga mga incoming fourth-year college students sa school year 2026-2027, ang naghaling ka na sa vulnerable households, sino nagapangunang target beneficiaries in presidential scholarship program mga kamerkado. So, uso naman kira sa DILG Aklan, kakip kira sa nagapangunang kwalifikasyon na pagiging residente at barangay, kung saan pagabuon karo scholarship agrokawadaan it miyembro at pamilya nga nakatapos it kolehiyo. Magawas kira kinahangan man nga sundon it mga barangay rugin taga ng eligibility criteria sa pagpili kira it mga beneficiaryo, agud kira masiguro nga maadura o ayuda sa may sudyanteng mas nagakinahangan. So, uro pagpili ka ng mga kamerkado, hay, hindi siya basta-basta lang nung pag kusinuro, imukar nga kilaga, hay, kusinuro ang close, no, hay, hatugat at makabaton. Kasi, imo abin ng mga kamerkado, hay, may mga nabasahan, bataan nyo masiguro, no, nga, ano, batian nyo masiguro sa Facebook, babatian, nakitaan nyo masiguro sa mga post sa Facebook, mga kamerkado, nga abong gareklabo bangod sa bukon itpatas ro pagpanagtag no itraya karanga presidential karanga scholarship program. I think no lima man lang yata makabaton per barangay. May mga requirements imaw. So, di karaya bukod ito buot hambagon nga kilaga ka it inyo nga or close ka mo o itraya ka nga bimana nga mga barangay officials unay makabaton yun ikaw ha. May ano ra, may suundanan da mga kamerkado. Hindi to basta-basta nga pagtanda ay kapitan nga kilaga ko ra inkampod ni Kwanda o aratawan ta. So bali meron siyang ginasundan mga kamerkado. Hindi siya basta-basta lang nga pagalistahon ka mo ito. So may requirements imaw. Suno pa kara sa DILG Aklan, dapat man kara nga mangin patas, transparent, ag may bastante nga dokumentasyon ro proseso it magpili. Agini dapat ma-implement siya hanit personal nga interest o favoritism. Yan sinasabi ko favoritism, malhili kayo dyan. Hoy, kung sino abi no rong kilala, oo, may naghamba matahara matabok matabumat ka kung talin na kita ko lang sa social media. Sino ba man naro kilala ni Kapitan Hay or sino kilala man kagawa dahil ito't aman ang danggin tauan ha? Bukan ka kung halin doon sa social media ko kita ron. Kasi ababong ka post mga kamerkado eh. Babong ka reklamo. Ruray ba ka nga assistance no? I think 20,000 pesos. So, di ka rayan na ginanggan nyo mga DILG Aklan or mga residenteng may ebidensya at irregularidad sa pagpatuman it programa nga magsumite ka it formal nga reklamo sa mga gintaga ng grievance channels o sa natungdan nga tagatapan it gobyerno. So, kung may nakitaan man ka mo nga bukon itraya ka nga makabig naton nga deserving no, sa raya nga bulig nga ra. Haling ka na sa Presidential Scholarship Program, may pwede ka mo mga kamerkado mag-report sa DILG Aklan. So, in-message nyo sanda or else i-dangup gid ninyo sanda karon nga tagatapan. Kasi mga kamerkado, open man sanda rin na sa pagbaton man itry ka rin nga mga mag-inquire, mabimana ka mo. Basaray ka ng scholarship as well as kung may inyo karon nga mga napanuhan nga medyo hindi siya, ano, medyo hindi maganda na, no? May napanuhan ka mo nga bukon it raya nga deserving sa raya nga scholarship, hay pwede nyo kara i-report sa aton karon nga bahin iman it DILG Aklan mga kamerkado. Kasi kawawa naman talaga yung ano yung mga raya mga kamerkado nga mga deserving pero wasa na nakasud. Agro nakasud ay ro medyo may kaya-kaya sa kabuhi. No, so kuntay ko ano man ro raya nga requirements nakapasa ra sanda. Ag kung ano man rong basihan ay ito sundon mga kamerkado. Kasi hamba ko ni Kaina nga may ginasunod karang requirements sa limang karasan na tungdan nga ahensya mga kamerkado. Bukan mo at basta-basta ha, may ginasundan gitara. Aga dugang pasaraya karang balita mga kamerkado. Nagapanawagan karong Department of the Interior and Local Government o kundi ALG Aklan sa tanan karong mga opisyal it barangay nga nangatungdan it mayad ag sincero pero nakarang responsibilidad sa naging pagpili kara sa mga beneficiaryo it one time 20,000 pesos Presidential Financial Scholarship Assistance. O diba, batian nyo to ha, ubrahon yung tama inyong trabaho. Direkta ka ng ginpahanumdom ni DILG Aklan Provincial Director Raymundo Palano, hindi yung dapat ka na maghugat sa andang mga opisina o mga lokal nga pinuno sa mga ginapasang mga requirements magaling ka sa mga estudyante. So I think no, di ka rin apart mga kamerkado, siguro mag-ano man, mag-monitor ba ng mga natungdong opisyales nga hindi ang sana magbase bima na sa ginpasa at estudyante kanda nga requirements but of course da ubo naman sa nakarait mga background do nga pag check mga background check mga kamerkado para sure gid nga randa ko natatawa ni 20,000 pesos nga ra ay sanda ro makabig naton nga alin lipatan ko in return sanda ro makabig nga deserving tama ba. Raya ka nga deserve gid makabatot day ka ng scholarship. Sa dugang pangara sa baylo dapat kunta sigon nga sandaro mismo ang nag-addto sa kada sitio para mag-survey, mag-assess ug mag-validate sa matud nga sitwasyon ng mga kumapamilya at estudyante. Dinga naman akong kina dapat mag-background check sanda mag survey sanda tan-awon nanda kun daya gid man ang sitwasyon ni traya ka ng estudyante. Layo pala. Wait lang ha. Layo naman. Layo naman ang ano ko. Medyo malayo dun. Pero anyways mga kamerka, doon yung ginhamba natin kay Ina. Nga dapat nag-assess gidro nasambitan natin nga mga opisyales bago sa nakar mag-aprobar. No? Nga dayo man na rung mga pwede no, makabuo or deserving nga makabaton try ka nga presidential scholarship mga kamerkado. Kasi may mas deserving pa aga kuamat abi, no? Hay di yun nga ginakugang man sana sa kabuhi. So I hope nga rubangan na tauan it mga barangays nga ra hay maraya karon nga dapat gid man matauan mga kamerkado. So dapat may assessment no raton ko nga makabaranggayan una para hindi kita ma-post sa social media o kun mareklamo sa DILG mga kamerkado. Gintan pa karita punto ko opisyal nga barangay committee on education nagrubilog ka nga barangay council bukod niya man karit kapitan no may responsibilidad sa pagpili ka sa mga benepisyaryo. Padumdum pa kara ni DILG Aklan Provincial Director Raymundo Palanog mga kamerkado. Kung ginpagampas si Gonit Konseho ro tamang proseso o kung may ginapaboran, pwedeng sanda makaangkon ni direktang sagabton sa mga ginapatumang layi. Ay, alam na no mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: So kung hatuan yung banakon kay Ina, kung nagatanda lang sikap or dosin uman una nga mga kwan, gatanda lang, ah, kilaga ko ra. Tawa na itong 20,000 daw. O, kilaga ko si ano nga ra, pariente ko ra. Do yun baga. Ay, alam nyo na, no? Pwede sanda nga mapasabat. May pwede sanda mapasabat. Pwede sanda mapasabat, mga kamerkado, sa natungdan. Nung ahensya. Tapos, quote-unquote, hambangan ni nanakamerkado. Kung matuntood, gidya, kung gusto mo i-implement sa insakto, hindi gid kinahanglan nga maghulat ka lang nga magpasa. You can do your job, man. Kanda ka sa analysis, kanda ka sa assessment, kanda ka sa actual survey. Actually, hindi lang sa DILG, kundi sa layi mismo eh. Sa layi mismo may salabdon sila kay wala nila ginhimo ang ila obra. Do your job as barangay leaders because ang gina-account nato na diri is paano nyo mahatagan sang serbisyo ang kabinugan sang komunidad. Payag ka mga kamerkado ni Palanog, no? So, bilog ka ng community, rugahugat, actually try akar nga nasambitan nga bulig financial mga kamerkado. Kasi, sayod man naton, manisod gid man pagtuon mga kamerkado. So hopefully ngarong matauan kara no ay sandaro mga nagakinahangan gid tag uwa-uwa gid ba mga kamerkado. So di nga ni hambang ni atong kolega DALG Aklan nga mag-assess ka mo, mag-survey, mag-ubra ka mo ita background check no, para ruraya ka rin nga mahatagan nato. Hey, saan na gitman rong deserving? Itama mo, taron sa bukan deserving, hay. Siyempre, ma-reklamo gitman taron. Kasi as far as I remember mga kamerikado, abot nang reklamo sa social media regarding no, sa raya ka rin nga nasambitan nga scholarship. Actually, lima man lang ang imaw niyo. Matawaan ka ra. So, do yun man, ruraya ka rin nga, andang ginareklamo nga, rumanga, anot amana, rumanga may kaya-kayat amana. Rumanga may kayat ay, sandat aro na tatawaan. Ruraya ka rin nga, 20,000 pesos. Pero, katbuko man at kilangan ni Cap, nga medyo magayo ay, actually, no, yung mga officials, randa ka rin ginabasong mga kamerkado. Abukan ka akong halin doon sa social media ko manhalin mga kamerkado. Nagabase malaman ako sa nakikita na hakon sa kwan. Oo, waman ka ging specify. Basta may mga lugar kung iya sa Aklan nga nagareklamo sanda ng mga estudyante. Actually, may mga nagpa-interviewin ka nga mga estudyante about sa raya ka nga nasambitan. Nga, grabe ba ito sa problema? Nagareklamo about sa nasambitan nga scholarship mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: Sa dugang pa natin karang balita mga kamerkado, i-search nga ni natin kung may nagdugang. May nagdugang baga sa nagreklamo. Search natin kung may nagdugang sa reklamo kasi medyo ano eh. Wait lang ha. Ricaraya. Oh, wait lang gid. Search natin may mga araya nga gintaoya katon man nga balita makarmerkado. So meron talaga siya ano, may una git ang mga eligibility requirements makarmerkado. Wait lang. So, di ka raya. So raya gali mga kamerkado nga. Ay, iba matara, siguro. Iba mataraya. Presidential Scholarship Program. So, di ka raya no, hay 20,000 pesos. Mabato ni Traya, karang lima ka mga estudyante. Lima ka per barangay. Yung target beneficiaries karahay fourth year or graduating college students who face financial hardships and are at risk of dropping out. So, yung mga nagkinahangan gin. Yung mga allowable use mga kamerkado ay tuition, miscellaneous fees, books, school supplies, and transportation expenses. So, meron pa silang mga ibang requirements iya. So, pag nakapasa ka ni kara mga kamerkado, kama naman nga, ikaw man hinaga kabudlay man sa kabuhi, no? Hay, may possibility nga mabuo ika. So hopefully nga mapilian ro raya gid mat ang mga deserving mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: Sa dugo man ato karang balita, yan ang kita ma rika naman sa pihak mga kamerkado. Sa ginhiwat man kara. Okay, di ka lang kita sa ad naman kara at SSS mga kamerkado. Ginbuksan yung kara ita, Social Security System. Ro, anda ka na paribag o. Nga SSS Spoke Hub sa Malay. Agud maipagapit kara sa mga miyembro ag employer. Ro, mga serbisyo itahen siya. So, nakarang adlaw ita, operasyon. Nakasarabi kara rang Spoke Hub sa 64 walk-in members. Nakaproseso it, kabirugan nga 240 ka-transaksyon. Nga nagpakita kara at kinahangan yun para sa mas accessible nga SSS services sa komunidad. Kaparte ka rano pagbukas at SSS Book Hub sa Badayang Karangting ang itahensya, di moong mas madasig at mas madaling mabot ang mga serbisyo para sa mga miyembro at mga komunidad mga kamerkado.
1: Kompletos, Ricados.
0: Samtang sa may bahay man karait ato nga PhilHealth, nakalista karait 98.34% nga customer satisfaction rating ruga PhilHealth Aklan. Rekara ruga representar ni PhilHealth Region 6 Public Affairs Unit Head Jenny May Halbuna si patigin ka nga press conference, no? Nako sa sayo na iigto nga ni kara nag-attender do at rin nyo nga ang man it kompletos. Andun siya kaya andito ako. Andun sila ni Team Sarsar. Base ka sa datos mga kamerkado, kagaki pro aklan sa mga tagatapan it PhilHealth sa Western Visayas, nakalista ka rin mataas nga satisfaction rating, magaling ka rin sa mga kliyente o kon miyembro. Sa dugang pa ikarang balita, magaling ka rin sa PhilHealth. Sige, wait lang ha. Rupina kamataas mga kamerkado ka rin analista nga yakap registration rate sa AltaVas. Mabot ka rin sa 50.59% base ka rin sa datos at PhilHealth. Hasta ka rin ita July 31, 2026. Samtang sa datos karahay 12,855 rin nakarehistro sa yakap, magaling ka rin sa projected population nga 25,403 sa nasamitamin ka rin nga banwa. Kapin man ka rin sa 18.14% rokabilog ang yakap registration rate sa bilog ka rin aklan. Katumbas imo ka rin 113,615 registrants. Magaling ka rin sa projected population nga 626,430 mga kamerkado.
1: Completos, Ricados.
0: Sa dugo pa kaya nga balita sa PhilHealth, nag-abot magkala sa kabirugan ng 113,615 kaaklanon, pero nakarehistron kada sa yakap o kunyaman ng kalusugan package it PhilHealth as of July 31. Sa nasabitan ka rin ang numero 89,937, rumiembro ka rin samtang 23,676 bonrong dependents. Katumbas rin ito 18.14% projected population.

nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ro ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag generative income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

nagbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence pala ini? O kung hindi, ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako it take ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Store, Tangalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Tamang-tama ang timpla ng mga balita at impormasyon. Kompletos, Ricados.
6: Mga kamerkado, panumbalik ito sa atong programa ang Kompletas Ricardo sa gabhapon ninyo partner, kamerkadong Shane Flores Masario.
5: Kompletos Ricardo.
6: Anyways, mga kamerkado, sa atong kinapagpadayang ginatamiyawari nato na itong karoon nga mga taga Altavas Public Market, especially kay Sir Morito Benedicto Tulioit Pukid Store, kay kamerkadong Inday Concepcion, ag Andrea Sugang sa May Fish Section, ag sa Guardians at Altavas ag Batan Chapter. At of course, ginatamiyawari nato na itong karoon nga Lezo Public Market, mga kamerkado, makaroon kandahay Market Day. And tomorrow, sa Libakaw Public Market, nag-adto aton karon nga Market Queen, ho? Market Queen yung tayo mo namon doon. Market Queen na namin yan, si Kamerkado Mary Joy. Tagid nga ano ron? Titulon niya na yan. Tapos, ay siyempre, pag market day na sa Libakaw Public Market, ato rin ka nang tamiyawon ng mga taga Libakaw Public Market. Ya kay Kamerkadong Ariel Noblesa sa May Fish Section, Reynante sa Antik Manukan, Chicken Section man karaon naman si Kamerkadong Joy Sonio, Melvin Sonio, at kay Dodo sa May Meat Shop. Mga Kamerkado, may daigra nga hapon!
7: Kompletos Ricanos.
6: Sa dugang man ato nga balita, mga kamerkado. Kita niyo ba kat parody? Kat parody nga nagkanta sa dag. Kat uban ang gin, uban na dat kanta Ruraya Karamaka Mercado nga about sa power interruption. I think na taga-Iloilo sanda ba? Taga-Iloilo ba to? Eh na to karang pota na natong source.
7: Kompletos Ricanos.
6: Sta nag-ubra sa Karamaka Mercado kanta nga di karama na nga area brahnot makaroon sa hinaga iba man nga area mga kamuno mga karuyon baga toko ninyo na pamantaw to mga kamerkado medyo may katotohanan naman talaga. And speaking of power interruption, may ma may malaya karang power interruption mga kamerkado sa Sunday sa adlaw at Domingo 5 a.m. to 6 p.m. So, whole day git ah. Meron mga maapektuhan ng area mga kamerkado sa probinsya ng Tataklan, Bilugar Municipalidad, Git Altavas, Balete, Batan, sa May Capiz, Matahay, Damayan, sa Pian, sa Banwakara, Itibahay, Navas, except sa Libertad, Tagaroroc, Unidos, Rizal, sa Pawag, sa Union. Bagong Bayan, Buruanga, sa May Antique pagid no? Raya ka na nga. Antique at Antique naman to, layo naman. Ang layo ko na. Basta Bilugar Municipalidad, Itangalan, Makato, Numansya, Lezo, Libaca, Madalag, Agmalinaw. Agrikarapagid sa May Bilugar Municipalidad, It Kalibo, Banga, Agnew, Washington, mga Kamerkado. So, dito kami kayo mabatian. Hindi kami mabatian sa Domingo. So, do yun lang doon mga kamerkado. At least, ay una kita, active kita sa aton nga Facebook page na mag-upload kita it mga balita.
7: Kompletos Ricanos.
6: So, pag may power and pag may mga karayang mga ano nga tawag dito? Pag may makaraya mga kamerkado nga scheduled power interruption, mag-charger ka ba't inyong card nga mga gadgets una, inyong mga mobile phones, inyong mga kagamitan nga rechargeable, no? Para mga kamerkado nga maskin pa paano, may gamiton kita. May gamiton kita, ma. May gamiton kita. Mama na nakikijoin ka man sa among bayo. Wa, kabatas. Kung bayo ay matapoy. I mean, may gamiton ka mo. No, in case so may kinahanganan ka mo. Tapos may mga una nga nagasali ka sa mga tubig mga kamerkado nang dahil nakatakot sa kuryente. Hay magpaano, agi ka mo mag patubod. Agi ka mo, patubig. Agi ka mo mga kamerkado, no, para para magamit man natin. Kasi, whole day day. So, 5 a.m. until 6 p.m. mga kamerkado, medyo may buhay-buhay siya nak, no? Medyo mabuhay-buhay imaw. Pero anyway, sa dugal ato karang balita, may mga police reports man kita nakalap, mga kamerkado. Pero hindi na pa natin buo na niyada it aton karon nga market queen. Market queen yung tanatan imaw doon. Siyempre sa atong pakaranga Facebook Live man, ginatami yung manaton, si Kamerkado ug Inday Concepcion. May dayad nga hapon sa Altavas Public Market. Sige, wait lang ha. Yawan ako bukas sa raya karang link agin provide ka aton. Mga kamerkado, balita national anay kita. Ginpasangkad pa kara ni administrasyon ng PhilHealth coverage para kara sa leptospirosis. So, pisa kara ko July 15, mga kamerkado. So, kamadumduman ninyo mga kamerkado, Ruraya karano nga So kung maangawa ka mo man nagitalakay ko makaroon. Kasi yung talakay kay Ina sa PhilHealth. Tinalakay kanina, di ba? Sa PressCon. O, gintalakay kina Maka Mercado. So, balikan naton, Ruraya Karaga ginpahayag manit administrasyon nga mas ginpa sangkad pananda Ruraya Karaga coverage no it dayang PhilHealth para kara sa leptospirosis. Kung umpisa rahay kung July 15 Maka Mercado. Anda ka nga leptospirosis benefit package. Si Dam Carita coverage no hay mag-aabot ra no sa 400,000 pesos para kada sa qualified patients nga may una ka nga severe cases ag naraya ka nga needing critical care. Katray mga kamarkado hay kat ano agi dapat mabuong agi. So according man karan no sa ginhiwat nga press briefing ni Presidential Communications Office Undersecretary Ag Palace Press Officer Claire Castro nga ray karang nga binipisyo mga kamarkado patumano ng dara gipatuman ng dara ko July 15. O kung gin pag-awig pa ruray karang coverage at PhilHealth o kung Philippine Health Insurance Corporation para sa moderate sa kada sa severe nga kaso at leptospirosis. Sa idam ka mga merkado at expanded benefit package, raya ka nga mga eligible patients no ay makabaton sa nakaraid 63,000 pesos para kada sa hospital care, 170,000 pesos para kada sa hemodialysis, ag 230,000 pesos man para kada sa peritoneal dialysis. Para matakaras sa qualified patients nga nagkinahangan no, intensive treatment, ipayagman ka ni Castro mga kamerkado, naray ka nga benefit package ay makaabot na sa 411,000 pesos. Particular lang sa ray ka nga mga nagkinahangan at nasambitan nga mga tikang mga kamerkado para sa anda nga pagpabuhong. Ipayag pa karaita sekretarya, garong nag-offer man ka ng PhilHealth, ita rekarang libreng konsultasyon si Dom Karait Yakap. Kung sa mga kamarkado na rekarang mga pasyente ay mag baka sa nakarait raya karang buong no sangka antibiotic sangka antibiotic mga kamarkado para ma-prevent rekarang kaso it leptospirosis. So ano kamarkado siya yung leptospirosis? Actually mga kamarkado kapilang beses yun natin daha talakay man sa ere. Pero leptospirosis na kukuha mo siya if meron kang open wound o kung bukas nga nina mga kamarkado nga pwede mo maging entry no itraya ka nga nasambitan nga virus halin ka sa mga ihiit na sapat kasapatan mga kamarkado.
7: Kompletos Ricados.
6: So di ka raya mga kamarkado, ruray ka nga naapektuhan ka rarong tao no aga kasapatan. Ag dayang ani ginahambang natong giina nga commonly transmitted imaw. Inaagi ka ra sa pagka-expose nimo sa tubi mga kamerkado o kun raya ka nga gugta nga contaminated imaw karait ihiit kasapat it mga infected nga kasapatan. Particular one daya ka ra mga daga no mga ayam ag livestock mga kamerkado. O di karayan no, pag nagalusong ka mo sa baha, no, make sure mga kamerkado nga nakabota ka mo. Hay, kapin paro ato makimanghuran una nga may open wounds gitabi man. May mga nina, ag iba pa yung mga kamerkado, hay raya nga kung may mga ninasanda, no, ag nagusong sa baha, hay mabahuro pa, may posibilidad yun mat, na makaagom sanda karon it sakit mga kamerkado. Kaya ginahamba natin sa mga kaimanghuran natin, kung nagalusong ka mo sa baha, hay, aduin nga mag, ano, gid, mag, suksok kita, itraya nga mga, bota mga kamerkado, no, para malikawan nato na yung kanakapag-angkor nato sakit. Kasi, actually, no, nag-inuan-ugan yung mga kasatong nga bandwat kalibo, Patayin ko malamang kay Kamerkadong Arvin, manahambaga, mananga, nag-inugan, manakaina. Medyo hindi lang siya sa Banwat Kalibo. I think mga kamerkado, sa pila pa karoon ka mga area yung karoon sa ating bahin, probinsya at Aklan. Kasi pag halina kong kina sa amon nga Banwa, ba? Among Banwa. Halina mo kayo sa... Pagin ko kayo na sa akin nga hometown. Wow! Ay, do yun nga. Medyo maano ginmata. Maambon ginmata mga kamerkado. Kaya huwag yun ako nagpayong eh. Diba? Kamerkado Arvin! Paso ka. Ay, pasuhudro nga. Upo ka muna. Ano rin ibo nga na ano hanig to sa gawa? Di ba gaugan? Oh, so kain na, pag agad mo matay, maugan din mata. Ano ba yan? Isang tanong, isang sagot.
8: Madanga.
6: Madanga? Maninsa. Maninsa. So, maninsangan. What do you call that? Ah, okay. Diba? It's the usbong.
8: Mm-hmm.
6: Usbong yan.
8: Skin?
6: Yes. Oh, nahumgad mo. Oh, doing it aro-ano, aro-weakness. Oo nga! Di ba pag nagmasilak, nagmainit, tapos gulping nag-ugan? Isuriyan nato di ba sa isuriyan nyo kabi sa GC nga do ano do rugda di ba hindi ikaw ba yung nagsend ng ano ng gakrakot a rugda dahil bangon sa kainit as inyo sa inyo at ah
8: actually last week matawag ka
6: na last week pa haman pag ay oo super dry na siya
8: kung dato last week
6: yes how much more tomorrow. Hindi kasi, di ba sa amon nga, ano, sa may tagam na naman ka, Mercado Arvin? Sorry. Hindi sa... Hindi sa tanong man. Hindi sa hasyenda. Ito naman, baka baka hasyenda naman. Yes, that farm. Yes.
8: Or rice field.
6: Rice field, yeah. So, habag-habag pa kami dot, ano. Nagalo kasi kami ng badminton. Badminton sa ginawang volleyball yung ball. Yung shuttle kang ginawang volleyball.
8: Di ba masakit sa kanyang pumadus mo ka?
6: Ho, kasi buka birong ta. O kaya hindi, huwag ako napadus mo. Masakit kasi magmadus mo ka, di ba? Huwag gabuling kayo.
8: Kung nag-ikang rumang upstage ay idudus mo, idudupot at masikip. Kasi kamakot mo mga
6: yes. Man, pati kangon marunga sa ano. So, bakit pa? Bakit pa palalakarin yung mga bata sa ano, sa rice field? Pa walking gusto.
8: Pa lang na to.
6: Alibaba natin. Oo.
8: Oh. Ang sikit mo in case.
9: In caso.
6: In caso, por caso. Por favor. Ay hindi yun nga, mga kamerkado kasi El Niño abi kamerkadong Arvin. So naging pag-asawa ta. Kasi di ba El Niño? So, sunod-sunod. Gabi rong init. Actually, panyempo, no? Lately, kamerkadong Arvin. Kung makita man ito sa inyo, karn nga mga, mga farmers na ito, nabubudlayan man, mga kamerkado, nga maka, ano ka na, makapatubi sa nakon kaganasan.
8: Kasi, di ba, nagawin sa mga kamerkado, sa may pangura na ito, nagpapot man yung concern.
6: Oho.
8: Yun na kung mag-ugan.
6: Arawan?
8: Yun na mag-ugan. Kamusta yung irigasyon natin ay nag-tubod.
6: May ginagawin na ano, agas kasi sila yan na ano, cropping seasons.
8: Monitor.
6: Oh, monitor, monitoring. Yes. Oo. Di nyo mabudlay. Kaya ni ano ma, thankful may takita kasi may pag-ugan-ugan man. Oo. Sana yun, sana huwag na lang wala, sana may payong rung mga tao makoy nga gatikang. Ha? Oo. Yes. Fair imaw. Maka binipisyo ro mga workers naton nga mga pang day. habang adlaw makabinipisyo man ra aton karon nga mga farmers nga nagahuat karon itubi para sa nakaron nga mga tagamnan. Kasi tama ka merkadong arving ko kuha nato na ya kanang linya da itniya kung kamusta rong patubian nanda sa eastern and western side. So dapat dito nanda nga i obrahon anay. Kung sa kayong ginagawang ano, irrigation doon sa may Malinaw. Meron yata doon kamerkado, Arvin, nalipat lang ako. Oo, basta meron. Malaki daw tulong kat ginaobra igto nung night niya, malaki daw bulig sa Western.
8: Hey, siyempre, ito uwi man dapat.
6: Oo. So yeah, gabi, pero participation mo, no? Thank you so much for your participation. Yun lang, doon yung binasok. Pero thank you so much, no, kamerkado, Arvin. So doon yung mga kamerkado, no? From leptospirosis na agto kita sa Y2B. Oo. So, di ginhaba natin kayo na mga kamerkado nga. Actually, thankful mat akita nga nag-ugan. Kasi lately mga kamerkado, Heidi, yun nga, ano eh. Grabe rong silak, no? Super init gita. And may una karon nga mga kaigmang hura naton nga nga kinahangan man it pag-ugan-ugan mga kamerkado. Kaya, for example, ano makon, hey, aton nga, farmers, no? Hay, mga tana ka nito ko hindi na nalipatan kita. Basta mga tana ko hindi na makamerkado kung akamusta na yung karangabutag at andaman ka rin nga mga irrigation system mga kamerkado. Kasi syempre may mga farmers kita nga may ginagasad na karang cropping season. So that's why no hay iba ka thankful man naginuan kasi kung makita mo itong mga kamerkado grabe it arokrak sa super init ay nagakatabo ro ruin kar nga klase mga kamerkado which is bangod man kira sa La Niña.
7: Kompletos Ricados.
6: Anyways, oras naton alas 12:57 sa hapon. Sa tukira ko pagpanumbalik, buo naman nato ng linyada ni Kamerkado Mary Joy Melgar. Para kung saan malatipon nga police reports, pagkatapos si pila ka reminder, standby.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, King Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundom, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Yes, part of the Kamarkada at ating programa ang kompleto sa Rikada sa gihapot inyo partner Kamarkada Shane Flores Masalio.
1: Kompletos Rikados.
0: Oras na to, alauna sa isgon sa hapon na naman karong oras, ginatod kinyo It More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mixer Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, mag More Power Daily na.
1: Kompletos Rikados.
0: Anyways, mga kamerkado, may mga hatod man katong karang police report, Sir Kamerkadong MJ Melgar. Para karasaan naman, no, nga pag agto sa mga police stations naton, pag agto, pag alam mo ba, siya yung market queen dito. Tapos, kibot kali sa police station yun, ima. But anyways, yaka na naka-standby sa piyak man gana kalinyada, si Kamerkadong Mary Joy Melgar para saan na karon nga natipon nga report.
2: Radyo Merkado, live report.
0: Yes, Kamerkadong MJ, good afternoon.
3: Yes, Kamerkadong Shane, good afternoon.
0: Hinayaan si Kamerkadong MJ, hindi pala siya naka. Yes.
3: Huwag ganun na konda ako niya, Ana.
0: Yes, ayan na, maganda yung boses.
3: Ah, sige. Yes, Kamerkadong Shane, good afternoon.
0: Yes.
3: So, yan kita na sa karon nga report. O, may rekara nga serye. May natabo, no? Not serye. Kamerkadong Shane, no? May natabo ka nga panakawan. Ito rekara nga motorsiklo ko. Mm-hmm. Nagligad ka rin mga inadlaw. Mga panakawan sa baraka. Uh-huh. Panakawan sa vending machine. Peso.
0: Peso wifi. Basta may so.
3: Peso wifi, uh-huh. Vending machine. Kamerkadong Shane. Makara, motor. No, motor, arugin na...
0: Ang gawin na, ano, lahat ng mga bagay. Anda nga, parang igaw-gaubran lang trend. Kamerkadong Joy?
3: Hay, motor man makararo, ging takaw, Kamerkadong Shane. Baw ka iso gita, rekara nga manakaw. Ngaray, una pa mismo nakapark ka ra sa binit, eh, rekara nga sangka unit. Mm-hmm. Na rekara sa may pabahay sa barangay Briones.
0: Oo.
3: Na sa Banua, it, Kalibo, bali, ato lang basahan kung anong unit, no? Unit, kasi nga unit, rekara sa may... National Housing Authority na rurek karang nag-star no nagpanag-iyad ay karang motor.
0: Ano mo sa housing ka Mercado Manager? Syempre, madami ano diyan. 'Di ba? Ambong tawo.
3: Ambong tawo, ambong tambay. Sa liwan pag nakaw niya unit ka siya may mga tambay kara. Pero ro oras abi nga ra mga rekara sa alauna.
0: Alauna
3: aga. Aga-aga. Oo, siguro ay tugugot ang mga tao rin karon.
0: Yes, may possibility kasi gawin man sa trabaho nanda. Mm-hmm. So, grab the opportunity to attack eh.
3: Oo, Kamerkadong Shane. So, rin karon sa may NHA Block 1, Lot 2. Imaura na sa pabahay sa Barangay Briones. Bali, ginasugid na tayo karang tag-iya nga ra. Bali, mag-asawa ro nagpanag-iya tayo karang motor. Pero mm-hmm. Raton karon niya interview ro na karamis mo nga misis. Mm-hmm. Nasuno kay Marie Carl Inohales nga ra na Kamerkadong Shane. Ka BE bali timprano sana nagsaka bali may anabi may ibabaw ra nakaron nga unit nga ra na Kamerkadong Shane may kumaga may ikaiwang pagapag so nagsaka sana mag-asawa ra para magpahuwayon nga ni hayro ana karon nga unga Kamerkadong Shane hay igtupat ana sa liwan. Oo, eksakto gid nga sa pagpauli itare ka nga unga na nabatian na nga medyo familiar dutunog itare ka nga motor ay syempre kung motor si imong ginikanan doon nagagamit man ikaw.
0: Oo,
3: minor de edad abi ray ka nga ano ye ray ka nga unga ita mag-asawa nga ra no nga nagapanag-iit motor ag medyo familiar ta man nakakunrutunog sa igot ta man ang tunog ita amo ni motor to pero anang gid pasiwaga na kuno Shane
0: nga basi mat a paanyo mat ang
3: anyo mat ang motor o ora to nga to no hay bago pa natabo ron karong insidente bali nagano man ni naghambaw ro unga nga ra nga inaw ni Mau nag-apot niya man imaw no nagbilin ro na karon nga nanay nga isugod motor hay rosa nga ito nga
0: ayuan na
3: nasa ging park sa binet it bagay pero ruyabi una pa ta nakaungot sa susian. Oro niya, abiman na rosaga, so, anak na Shane.
0: Ginama natin dati, nga pag tinawan mo't oportunidad, rokawatan, igrab gin mata na.
3: Igrab, siyempre may yabi yun dun, gaano ka lang, gaano? Ano ro, ano nga ron, Rusi TC125, ginasikaran?
0: Hindi ko alam kasi wala kami yung
3: kotse, tabi ka magiging Shane nga rin.
0: Hindi, helicopter. Oo. Sama rin kayo minsan eh.
3: Ay, ro, yung gano'n Shane, no, hay, nga, ano talibrit ang mapapanaw to, eh, may gas pa.
0: Oo.
3: May gasolina pa rin motor.
0: Hindi. Love the opportunity, get ah.
3: Gaano lang to, gapihit lang to, pandar yung nana. Ay. Oh, ano tang gina, no? Gintakot, anana, no? Rek ka nga, motorsiklo, nga nga kulay itom. Sa Oman, na Rusi 125, ima, nga itom. No, kamunan Shane, rek ka nga, motorsiklo. So, thank you lang.
0: Thank you lang kasi may nagduing it, abi ka merkadong may rejoin. Mabudlayan siguro yung makuha at nakaangot na susi.
3: Mabudlayan, imo kasi... Pwede nang guyuron, halimbawa. Pero, kung paandaron...
0: Ano mga tawa sa... Well, siguro tawa sa...
3: Ano, abi, madasi kita ko na yung mga nagpaharurot pag ano na nasa ano, sa motor. Pag buo na na, pinaharurot yun, aginana ko, no?
0: Wala na papanaw. Siya. Wala na siya, ano? Wala na siya pag-alin lang. Ano, ako yun da.
3: Oo, pero syempre, sa ngayon yung bukot at ikaw nagpanang iya, ginto ka mayad, no, tika nga mag-asawa nga, i-report.
0: Yes.
3: O, pa-imbestigahan, tara sa atin karoon yung otoridad sa Kalibo PNP. Ag may ato niya ni karoon niya, bakit ipag-angot, no, sa rekara nga si Marie Carl.
0: So, makamakamarkado pa matian nato, nrupakig-angot ni kamarkadong Mary Joy sa rekara ng tang iya at motorsiklo.
3: Okay mga kamerkado na makaroon natin yung interviewon. Rure ka rang tag-iya, no? Ita motorsiklo nga ginasugid yung takaw. Rure ka rang saan nakaramis mo nga panimagay sa may pabahay, no? Sa Barangay Briones, iya sa Banwa at Kalibo. So, nang pakiistorya kung anong tabo sa inyo karang motor? Paano naduga yung mora yung takaw?
4: Ay, rumotor, bingaw ang mamay. Sa kilid, malangit among bagay, nakapark. Tapos, kami matamag-asaway, nagsakaw ito si Babaw at among sanggat. Paning nga ito sa buwag. Yung bilin, mata ni Papa na paana nga pasakaon o tarong motor. Ay, wa ta na nakapasaka. Nagsaka, mata kami ag tumuwog. Ay, tapos ay, mga one siguro, ay nag ding gibot, idana na kami saka, ay mawag, mama, mananay. Tumutort, ay uwa.
3: Mga anong oras na naroon na panuhan?
4: Mga 12:30.
3: Ano oras yung uli nga ni nga nakita niya nakapark una sa inyong bagay?
4: 10:30 abi kami nagsaka.
3: Oo.
5: Anong klase motor ka lang?
4: Busi.
3: Ah, bago pa? Ano rin ginahugan niyo pa? Or?
4: Ahugan.
3: Mga pilang ano ron? Bugan? Dagon?
4: 3 years abi ron.
3: Oh, pero skin niyo makaroon bago gintakaw?
4: One year pa.
3: One year pa lang pero gintakaw. So kabi, ano yung napanuhan ka ra?
4: Kamit na panuhan. Pero habatian na binamon nga, madya, buha mong motor, batian na bisang unga nga, familiar, abitan na ito, no, kay, madya amon naman ang motor.
3: Gimpaandar?
4: Oo, gimpaandar. Ag, batian na amon nga, kadasig, gano'n, pagpaandar na lang.
5: Ah, ihay mo na, tarususi?
4: Eh, na, birususi ka to.
3: Nakabutang tarususi sa motor?
4: Oo.
3: Awan nyo tagin buha?
4: Permi, usually, matama may permi.
3: Anaka,
4: oy, galing, eh.
3: Ano ninyo nga, kaiwanan?
4: Pero yung time ko, tabi katambay ang mga unga na sa ubos, aga ng barkada. Puntasin mo sa kiyak na bagay.
3: Oo.
4: Pero what, ano na, panuhi ko.
3: Oo.
5: Pero habatian mo tagali nga, tumunog, rumotoy na.
3: At hatong nabatian do, tunog it motor nga familiar, do tunog, wa ka mo nagwa lagi?
4: Imaut, mga nangat, ay, nagdumagagan yan, imaut, wa ka. Kaya, ano, tamana ko, among motor.
3: Pero tunog at ang nabatian? Ha? Tunog at ang nabatian?
4: Oo, nga, may
6: nagwa ka ba?
4: Ano, ang motor.
5: Wa kita, pinapanuhan ng retura.
4: Wa kita, o.
5: Doon doon na nga insidente nga may nagpanakaw ina.
4: Permit ko. Nagpanakaw mga isway pa yung mga ano.
5: Oh, okay.
3: Pero wakamo nag ano, nag-aabot sa inyong pensar nga harod ba sinita kawan man ka mo?
4: Permit, abi nga among tawoy na sa amon nga.
5: So nagsalikta ka mo na hindi ka nagpatakaw.
3: May CCTV rin ka sa pabahay.
4: So may
3: so katugid dugapusan ita inyo karon yung motor.
4: Mapahayway mo or mapanaluok yung mawhay. May
3: kita mo sa both CCTV. Oo. So naka-checkon ka mo?
4: Magto.
3: Eh, CCTV?
4: Magto kami tara sa MDR. Wabi sa
3: na iyo. Ah, ito naka-connect tara sa MDR mo. Opisina. Do rekarang yung CCTV. Okay. So makaraan doon disposition atin karoon yung otoridad. Atin yung Kalibo PNP.
4: Pag-idabi
3: sa maano sanda? Ma-follow up sanda?
4: Nagpaano ko yung kami. Pero wa pag-idabi sanda idea.
5: Wala na gina-follow up, ma'am.
3: Si follow up nanda?
4: Kami, ano, napaago sa NDR.
3: Oo. So, after nga mabuon yung raw footage, ano rin doon yung karnyatikang? Pabalik ka mo iya. Ang ma-imbestigaw na yun. Ma-follow up rato yung karnyatoridad. Okay.
5: Ano yung mukha niya mahamba na sa mga residente ito. Siyempre, sorry, hindi nag-bow. Basta kung makita na narayan na video.
4: Yung makita na doon, ma'am, ay makilaga, matananda eh.
3: Bali, 1 year ag sobra, no? Rure ka nga motor. Mm-hmm. Pilaw ta'y yung habayad ka ra?
4: Yung piso.
3: Pilaw ta'y na? Ruha abot?
5: Balur pila.
4: 1.7
3: Ano nga, monthly?
6: mabaho-baho, tagali kung sobrang sangdag so, unyot
5: na. So, 1 year.
6: Mga 1 year ay pilang buwan.
5: 25
6: po. Mga 25K yun, aron nyo karoon niya, ano. Ano na service ninyo? Aron yung ginagamit niya service yang? Di ba, ka mo makarawa ka mo ibang sakyan?
5: Ay, galing era to ay pang service bilahan ko, ma'am.
6: Pwede okay. Pa i-describe ba na karang kulay, ma'am? Basi kung mapatuhan, eh, di ba nato yung mga kasimanwa?
5: Busi rin nga kulay black, yung mouth.
6: Basi may sticker? Kamot gibit nga sticker? Para makilaga? Okay.
5: Wali ka daan na gita nga isa yung itrusi.
6: Itrusi.
5: Kapagumpakal mo, ba?
6: Rusi, alin do? Rusi.
5: Rusi
6: alin do motor? Rusi 125.
5: 125 to par.
6: Oh. Rusi 125 nga itom. No ro ray karanga. Sige, basi sa ano sa mga kasi manwa or kun sa atong mga kamerkado no nga basi hi baligyaan itaray karanga motorsiklo. Basi may gusto ikaw paabot.
5: Hey, tinakawan din yung motor mo.
6: So in kasabi man nga haron hibalikin nyo or kamusta ko natin rurek na investigation ang karon nga otoridad atin yung pag follow up kara no hay ano imo karang disposition dahil sa nagtakaw kara kasuhan ninyo
5: kung ano rundo dapat ka na mamay masukurag ba
6: magpukun yung
5: magpukurisyo taabi mo ma'am sa trabaho sa amon nga kuat kami tuwog rin mama eh. Ang asawa ay naglinipot eh.
6: Inusoy yung motor. Basta makaagal, ginusoy ah, yung mga asawa.
5: Oo. Huwag ito yung matuwog. Ako man dyan ay watuwog. Para iyo kami makara. Bahog ito, trewisyo ka mo. Huwag mo kasugod sa trabaho.
6: Hindi, ang service na.
5: Huwag kasugod ka yung pangasusunod.
6: Ay. Sige.
5: Mamabugit niya.
6: Thank you, Git.
7: Kompletos Ricados.
0: So hato na mga kamerkado niyo kung nanabatian or pakigangot ni kamerkadong Mary Joy no sa asawa itag iya at motor.
6: Ha. Nga mag-asawa ron. Bali, iro nga ni Kamerad Shea, no? Daywang, anong daywa? Na ano ko na... Sobrang sangdagon, no? Nandang ginahugon mga nasa 25K, yun man, na ko niya ginhugog. Ag, run ako niya monthly, no? Sa motor nga ra, 1,700.
0: Ay, naka-off ko na yung mic.
6: Oo. Ay, may
0: so, mic ako. So, ano na 1.7 na ito ka Mercado Merenjo? Ang 25,000. So,
6: mabalik ang investment sa 25K. Oo. Ro yun, hey. Na-abiliyat, aron ka mo ng Shane, hey. Uwa, saan nakahatod sa nga unga, sa eskwilahan. Di ba, balik, ano yun, balik eskwela?
0: Oo.
6: Makarong si, September 16. Oo, si may trabaho si Mr. Nana, noro asawa, itari ka nga tagrikla mo, no, ka mo ng Shane. Agwa, takasood sa ubra. O, abo nga na cancel nga paganawon no ray karang mag-asawa bangod nga ni sa gintakaw no ro anda karon nga motorsiklo nga gina service nanda
0: sa so, part ka merkado merjoy aton karang para ba si mga batang yan so pati aton karang kalibo pin pinaka backtrack ko matas na sa CCTV
6: according no kay ano nga ra kay Maricar nga ra no kamron Shane nag agto sanda sa Kalibo PNP para magpa-blatter. Agod nga, pwedeng i-check, di ba? Nag-a-usir atong kanya MDRMO, Kalibo, ita, blatter, anay, bago i-view, no? Ruray ka rang CCTV mandatory ron, Cameron Shane, blatter, anay, bago view, no? Ita, ray ka rang footage. So, according mata sa ray ka rang tag-reklamo, sa tag-iit, ray ka rang motor, nga sa entrance o exit, no? Ita, ray ka rang pabahay, may CCTV.
0: Yes.
6: So, kung rin ka itong nag-agi, nag-goyod ay mana sa kaganasan,
0: no. No, ro. Pinangakas na actually, no?
6: Oo. Kung nagpanggakas mo sa kaganasan, Cameron Shane, di ba? Libotit kaganasan. Oo, hay. Na nga, oo, makita. Pero hindi abi man na ma-view, hay. Wa, ito, CCTV, rin ka to sa may kaganasan. Pero kung iyay mo magi sa may exit, no? Ito rin kanya pabahay, hay spotted, good imaw, no? Sa rekara nga, CCTV. Na Cameron Shane. O, yun pa, anda na na, igaban, hindi man nag-agi.
0: Oo, gaban, good. Hay, sayiran mo man, kamerkadong Mary Joy, pag ginapapin ng paharurot, hay. Siyempre, gadali-dali makakagawa, ibasi kung ma-naimaw, ma-timingan.
6: Ma-timingan, mabatian.
0: Oo.
6: Hey, ulihot, abin naghambang, nagsaka, roonga nga rin, nga, mapamanaro, motor, o tama na ito, nakapark.
0: Pero, imaw rin nagpark, una.
6: Imaw?
0: Imaw nagpark. So, ga-wonder, may mahamal, huwag tarong motor, eh, ako nagpark.
6: Oo. Huwag tahabu ro, yabi.
0: Oh, pero wala pagpansin na nga hatong anim kasing tunog. Mm. Baka iba naman yun kasi kasing tunog lang ng parents na.
6: Ay, pareho man lang man siguro tunog it ano nga ron, Rosie TC125.
0: Naging mekaniko. Iba siya eh, parang ganito.
6: So, ro yun, naging pakamayad nga ni nung ipa-blatter, in-check do footage, kabarang Shane, ay mga yung pakita't footage kara kung ha-spotted good man, no, rin ka nga nagpanakaw it motor nga ra. No, good nga ma-view, mapakita, makabuli kita no sa rekara nga tag-iya para dugang panawagan lang man no kung sino man doon nakapan o basi kung may mabaligyaan. Yes. Abong nag-aosoy second hand makaroon nga motor.
0: Oo, may Rosie yun na ha, mabaligya
6: ako. Oo, kamo Shane, hey, basi kung hibaligyaan ka mo, itarikara nga Rosie, nga itom, no, nga 125, hay usoy nyo gid aro ray kara nga nagkakaigo nga papeles
0: no ita motor sa nakamerkado meron
6: siya. Oo, may RCR aro mismo karon nga motor pero bukod nakapangaganda no kamo na Shane sa ray kara nga tagreklamo sa ibat ang pangagan nakapangagan ro ray kara nga anong ra ro ray kara nga motorsiklo no kamo na Shane pero nga man sa nagahugag sana bat anaga panang iya siguro gin ano ra ging sagap o basi kundo yun baga di ba makanusuron
0: sa ano ron ni sa mga ibang ar nga mga baligya at motor may makaruhin ka magkatulong
6: ikaw lang man napadayon ikaw lang sagap ita motor ta wala ko 10 mil
0: so oi mo man daw ato ani hatakaw
6: won oo yes ko na Shane so haron kung may CCTV no ma backtrack ra atin karon nga awtoridad ag syempre ra atin karon nga taga HPG.
0: Yes.
6: Sanda man doon. Siyempre, sanda ro
0: mag-cater.
6: Motor napping nga na kung machine. So, i-follow up that HPG.
0: Diba? I think, Amerikadong manager, no, may last time nga to, tricycle, ay, motor ba yun? Motor nga to nga tinakaw man. Tapos, naging joyride, anay to sa binalik.
6: Motor to.
0: Hey, parang, medyo pag may natabo nga makarayang klase it, no, it, illegal ng obrahon. Ginatuwad man dahil iba. Ano to, ginobran yung trend, ano, trend? Hindi siya dapat ginagawang trend. Oo. Kasi kung ano nga to, medyo rumang nag, ano ka to, nag, araya nga, nag-uso man ka to, mga vending machine nila tinakawan. So, daya man nga, haram, motor umataas. So, sa mga kaibang hura natin, makamarkado manager, basi naila ka ka nga mag, ano, may una ikaw nga mga, abiso ni mo sa merkado makaroon kasi syempre no since ga pamating sa Daya motor mas under ka merkado motor anong tricycle iba pang bihikulo
6: advice ato nga advice o haro nga ni Kibrosino kung sa mga nag-uso ganit motor no kung kamuhay ginabaligyaan ay uso nyo lagi rura karang legit no nga papeles ita karang motor kung kanyo nakapangagan no Kibrosino haro nga ni uso rura karang sagap no ita motorsiklo basi kung may mga mabaligyaan ba sa mga talyer nga ra ay basi kung in-chap-chapot ana no Kibrosino kamay pa nga hindi no wa ha haubrano ita rekada nga manakaw ron ni basi kung ging drop na may ibabik haron no may mga balita man before nga haron ging takaw ro motor tapos ging ano ging abandona dahil na ubusan it gas ginubra nga service tapos ging abandona kung sa siin nga binit-binit na kamo siya nagharon nga gin report ni sa awtoridad nga sayuran nga nagali no ara to galing nga nadugaan it motor ro nagapan nag-iya kara
0: Ag syempre sa mga may mga tag-iya sa mataiya manot motor, i-make sure naton mga kamerkado no nga secure gid imo bago nato ni aywan. I-park naton sa mga areas nga
6: safe.
0: Oo. Yung mga yabi ni aywan.
6: Hindi pag aywan ang gid daw yabi, may kakilaga ako karon ka mga shade no.
0: Sino
6: kaya? Nga may ano gid may ugali gid nga perming na aywanan no ro ray kadang tawagan ko may kadipatan o kung andang kung anang gid nga hobby no nga ni hobby anang gid nga hobby ro ray kada nga pag aywan ita susi ay okay lang akong ta kung ro inyo karon nga bagay may pader may gate kamo siya ni secure mat aron no may ilaga kamo ayam oo nga hindi abi man na masugod inyo karon nga compound pero kung halimbawa sa mga public place kamo Shane sumugod so, yung sa establishmento gali rin mo karon niya susi nakaungot pataas imo karon niya motorsiklo pwedeng sakyan doon ay syempre rin mga gwardiya sa mga establishment o mas nakasayod nga kabukod galit ikaw na nagpanagiit motor basta hasusian mo ron diba pwede tana ng panawon doon pwede tana ng dagaan rin mo karon niya motor
0: di ba yung pitant guard ron niya
6: imong motor doon
0: syempre mahuulat agid ron syempre rin motor
6: madali doon yan yung hamba natin hindi magtat oportunidad, no, yes, sa mga kawatan niya ra, sa mga manakaw nga ra, nga matakaw ro inyo karon niya gamit, masugod inyo karon niya bagay para manakawan o maalin basta tanan.
0: Oo.
6: Hindi pa dapat oportunidad.
0: Oo, pag sanda bigor nga moto hay ano kono, grab the opportunity. Seize the the moment. Alam niyo na yan.
6: Oo.
0: So kung ta hindi ba ka merkado medyo no ma ma nabo it uman raya kanang klase it bulok obra.
6: Mm, do yun.
0: So ho.
6: Oh, do yun. Ay nagkakalisod di ba makaron gusto it service, di ba kamo Shane?
0: Yes,
6: dahil nga ni mahal magpanakayon, maawat.
0: Oh, mahal lang magpano.
6: Mas kapi dai man kung ra imo trabaho aga-aga wa ikat masakyan. Medyo di ka sa trabaho.
0: Mm-mm.
6: Pero sa imong kakilaga nga to.
0: Okay nga to.
6: Oo nga.
0: Mauganan pa kin.
6: Oo, mauganan pa tapos wow, hindi pa makasugod sa trabaho dahil hindi wait service.
0: Mama, uganan
6: diba?
0: Pa.
6: So importante gid daro may atin karon nga sariling service. Anak mo na siya agad makasugod kita sa tamang oras.
0: Iramin ko kayo na helicopter.
6: Sige.
0: Daan na kayo sa ano, sa submarine lang daan ka muna sa.
6: Okay.
0: Pero,
6: okay ka rin siya.
0: Kamarga to Mary Joy, thank you so much imo karang natipon nga.
6: Sige. So real ano na lang karon nga natipon nga report magaling sa namin area of responsibility sa kay patrol with the Kuya Boryong. Ako man si Kamarkarong Mary Joy de la Cruz Melgar, Itradyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
8: Radyo Mercado Live Report.
0: Thank you so much kay Kamarkadong Mary Joy Melgar. Ano ka rin nga mga natipon nga report na no? Sorry nga ni nga pahanom do mga kamerikado nga iniugay ninyo pagtawan ito opportunity pero ay ka rin nga mga init ginhawa kasi tanay nga opportunidad mga kamerikado gina ano rin tanan to rin ginagrab lahat na ginanda rin so magi ano kita magi vigilante kita maging raya ka nga aton man nung bantayan din nga ibutang sa safe nga lugar do aton karon mga kamerikado nga mga kagamitan no bago kita

0: ang kompletos Rekados. Hanggang bukas, dito pa rin sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog lang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generated income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101.

Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na ako ginainom. Wow, na ako take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
5: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.
1: Good afternoon!
2: Yes, good afternoon mga kamerkado! Diyoks na yung nawala sa lamin.
1: At syempre, welcome sa atong programang
3: Dear Mare Tess!
1: At syempre, kami rin inyong kaibahan makarong adlaw, si Kamare Tess Nudge.
2: At si Kamare Tess Eunice. Wow! Wala kasi si kamerkadong ngayon?
1: Shine.
2: Kamerkadong Shane. Kasi may pinuntahan.
1: Yeah. Totoo, nagpanovo. Ay, sinabi ko. At syempre, no.
2: Basta may binili lang siya.
1: At syempre, adlaw kita makaroon it Miyerkules, Setyembre 16, 2026. Agkaibahan nyo kami hasta 2:55 itapod. Yay!
2: Yay! Grabe! Yeah. Sabi-sabi pa nila, pati hindi nyo pa gawin alas tres.
1: Depende kung saan kami matapos.
2: Yes, depende rin kasi.
1: Ay, Kamarites Eunice, baka gusto mong i-greet yung ating partners na mga public market.
2: Ay, yes naman. Syempre atong ginag-greet yung mga taga-Altavas public market. Iyaman rin naman sa public market, Buruanga public market, Banga public market, Tangalan public market, Makato public market, Lezo public market, Malalag public market, Libakaw public market, Malino public market, at syempre, Ronabas public market.
1: Wow!
2: Wow! Padami na tayo kamerkadong nudge!
1: Ay, Kamarites, Eunice, nag-chat si Kamarites Shane na maanghang daw yung potato chips.
2: Ay, maanghang!
1: Maanghang ay, sabi ko patingin ng picture, pero pag maanghang talaga, hindi ako magpapabili.
2: Ay, sige.
1: Ikaw, igugumang sa'yo?
2: Depende, siguro hindi na lang din ang magpapabili.
1: Nagpa-pick pa ako.
2: Alam mo naman, di ba, kamerkadong nudge, kapag kakakuha mo lang ng sahod mo, dapat medyo pagbibigyan mo yung sarili mo sa mga konting luho lang.
1: Totoo,
2: na yan.
1: Kasi chichirya, babe.
2: Kasi ang tagal din natin naging pecha di peligro, kamerkadong nudge, di ba?
1: Tama, pero ay chichirya, man. Masarap kasi ang chichirya, Kamarites.
2: Yes, di ba? But lang siya, paminsan-minsan lang din.
1: Tama. At diba? Dahil dyan, Kamarites Eunice, alam mo ba, magtatanong ako.
2: Oh, ano yung katanungan natin dyan, kamerkadong nudge?
1: Ito ang sinend sa atin. Nang matino nating sender.
2: Sige, kanino galing yan?
1: Kay Bawal Umehe dito.
2: Ay, agabe. Ano pa, active ba pala si Bawal Umehe dito? Uh-huh. Sige, ano yan?
1: Sabi niya, kung pinatawad mo ang isang tao, obligado ka bang mag-trust sa kanya, friends, lovers, or family?
2: Ano sabi mo?
1: Halimbawa, kung pinatawad mo yung taong nagkasala sa'yo, dapat bang ipagkatiwalaan mo siya ulit or hindi na?
2: Ay, nako. Kapag may nagkasala sa'yo, kahit friends mo, lover, family.
1: Oo, friends, lovers, family.
2: Sige, siguro lang depende sa, kung ano yung ginawa niya
1: yun,
2: sa akin, di ba? Ikaw, kamerkadong nudge.
1: Para sa akin, Kamarites Eunice is, maskin, tama ka nga, kung maliit lang yung kasalanan, pwede man hindi mo siya ulit pagkatiwalaan talaga, like 30% lang, ganun, or 20, alam mo yun, hindi mo ibigyan buong tiwala,
2: yes.
1: Kasi saktan diba? Ka niya ulit.
2: Or kung ano ka man lang, papatawarin mo siya, pero magiging ka na rin sa kanya, parang magiging prepared ka na rin. Magiging cautious ka sa kanya, baka anytime kasi makagawa siya na huwag mo na lang bibigay. Kung halimbawa magsasabi ka ng mga detalye sa kanya, huwag mo na lang sa kanya ibibigay ng buong details, di ba? Kasi may history na siya ng halimbawa, inisnitch ka niya, or halimbawa nag-cheat siya sa'yo. So, maging cautious ka na lang din. Nakadepende yan sa'yo kung bibigyan mo siya ng chance. Pero kung ako, hindi na.
1: Tama. Bakit pa?
2: Ay, bakit ka pa nakita ka merkadong
1: nudge? Totoo.
2: Nudge?
1: Abaw! Ito pa.
2: Ano
1: okay
2: pa? Ano pa? Ano
1: next
2: pa?
1: Question tayo?
2: Sige. Bitaw.
1: Ito. Kung may taong nagbigay sa'yo ng lahat-lahat, halimbawa, love na love ka ng tao nito, Pero kapalit nito ay kontrolado niya ang buhay mo, masasabi mo bang pagmamahal yun?
2: Ay, grabe!
1: Grabe! Kung ako kamarites yun is, no, may kinwento kasi sa atin yung friend natin na si Chacha Melis, no? Sabi niya, may friend daw siyang nakahanap ng parang kano na to.
2: Ah, naka-ano? Naka-foreigner, oh.
1: Tapos, pina-resign daw siya sa trabaho. Mm-hmm. Tapos, pinapadalan siya 100,000 per month. Pero, kontrolado niya. Alam mo yun yung video call sila, lumabas, bawal lumabas ay, ng matagal. So, parang sa bahay lang talaga siya.
2: Parang may tali siya sa leeg, ganon. So, binibigay nga sa'yo lahat ng needs mo. Pero, wala kang kalayaan to choose kung anong gusto mong gawin.
1: Pagmamahal pa ba? Para sa akin ay, pero over na, may obsessed na yung tao.
2: Oo, feeling ko, pagmamahal naman siya, pero nasa obsession na siya. Kasi parang hindi na niya binibigyan ng time para mabuhay naman ng pangsarili niya yung ano, yung babae or yung guy, kung sino man yan. Pero di ba kung talaga mahal mo isang tao, pagbibigyan mo yung gusto niya.
1: Oo.
2: Pagbibigyan mo siya sa ano niya, sa mga pangarap niya, pagbibigyan mo may ano siya, maabot yung mga goals niya.
1: Tama. Pero be, may mga wacky agbayi be na very controlling. Alam mo yung kamarites yun is, bibigyan niya sa yung pera, tanan-tanan, pero ay, bawal ka makipag-hangout sa mga friend. May ibang ganito.
2: Ay, ano talaga, bantay sarado, bakod na bakod. Pero diba, kung may history of cheating naman yung, halimbawa, yung guy, tapos yung girlfriend niya parang inaanuhan na siya, may nagka-trauma na yung girl.
1: Totoo.
2: Tapos sabi niya, ah, sige, dahil dyan nag-cheat ka, babantayan na lang kita dito, bawal ka na makipagita sa mga friends mo. Bawal ka na magpag-ano. Parang feeling ko ano naman yun, parang valid naman siya. Kung halimbawa yung guy is parang ano, may history of cheating na.
1: Totoo,
2: diba?
1: Tama.
2: Pero kung wala namang history of cheating yung ano, yung tao, tapos pinagbabawalan mong magdamit ng mga ano, halimbawa, ng crop top lang na yan, kahit hindi lang masyadong sexy, then parang medyo controlling na siya.
1: Totoo nga. Ay,
2: yes.
1: Naku.
2: Parang, siguro wag na lang natin ipa-feel sa isang tao na nasasakal siya sa atin. Ganyan. Dapat
1: tama.
2: Ano,
1: malaya
2: dapat, siya. Diba, sabi nga nila, yung kapag sobrang kapit mo sa isang babasagin ng bagay, mapupusa.
1: Totoo, pupusa.
2: Kapag sobrang tight yung kapit mo sa isang bagay. So, dapat ganun lang. Para ano, makahinga pa rin naman sila.
1: Tama. Mm. Ay, naku. Napalakpakan kita. I like your example.
2: Ay, ito, thank you for Mercadong Nudge.
1: Okay, next question. Mm. Kung may pagkakataon kang yumaman gamit ang pera mong hindi sa'yo, hindi mo pera.
2: Mm-mm.
1: Tapos, pero walang nakakaalam. Halimbawa, no, halimbawa may kwartang hindi alam ba, nakakita ka ng pera. Pero wala kaming idea. Tapos, mali ba to?
2: Kapag may pagkakataon kang yumaman pero hindi mo pera.
1: Oh, hindi mo pera pero walang nakakaalam na galing yun sa masama. Walang nakakaalam
2: okay.
1: na gibuot. Mali pa ba yun? Or kukunin mo pa ba?
2: Feeling ko... Ay, sorry. Busog ako eh. Kung tatanggapin ko, feeling ko magigilty rin ako sa huli.
1: Oo, tama.
2: Tatanggapin ko siya sa una. Kaso lang, hindi rin ako mapatahimikin ng mind ko. Magigilty ako kasi parang... Wala kasing sikretong hindi nabubunyag, di ba?
1: Oo, mabubunyag yapon na.
2: Malay mo, sobrang successful mo na noon. Tapos saka palang nabunyag, na-cancel ka, di ba?
1: Hala, oo, yan ang malison. Oo,
2: tapos ano ka ulit? Lugmo ka ulit once na ma-cancel ka. Tapos iba, ano pa? Halimbawa, illegal sa illegal pagaling yan. Hmm. Questionin pa yung pati family mo.
1: Hmm.
2: Tapos kung may image ka na, masisira pa yung image mo.
1: Tama.
2: Dahil lang, ano, questionable yung yaman mo, di ba?
1: Tama, pero kamarites yun is, no? Halimbawa, may nahulog na perang 1K. Walang may-ari. Yung pera lang doon lang talaga 1,000. Ano, kukunin mo ba siya o ibabalik mo sa
2: 1K?
1: Mga otoridad? Ako ba, kamarites yun is,
2: ano na sa'yo?
1: Pag nakakita ako ng 1K, walang may-ari. Walang, ano, feeling kukunin ko, kukunin ko. Siyempre, walang pangalan, walang ID.
2: Diba, mali mo, yun naman yung paraan ni Lord para ano, ay, bibig, ano, kunyari, may mawawala ng 1K.
1: Dapat
2: mas deserve to ng ano, ng nangangailangan ngayon.
1: Tama.
2: Pero 'di ba, kung wala namang CCTV, halimbawa talaga maraming tao, then pwede mong pulutin kasi ano, hindi mo naman alam kung kanino na 'yun galing,
1: malay
2: mo. 1 hour ago pa pala 'yun eh. Mm-hmm. So, wag na, sayo na lang. Pero kung wallet, kung may pangalan, then balik
1: natin.
2: Yes, ganyan lang 'yan.
1: Tama. Okay, ready ka na ba next question?
2: What is the next question, Kamerkado Nudge?
1: Sabi dito, kung alam mo yung, alam mo bagay to sa mga friends, ganyan.
2: Ay, sige, sige.
1: Kung alam mo yung katotohanan na makakasira sa isang friends nyo, tama bang sabihin mo to sa kanya?
2: Anong example nito, Kamerkado Nudge?
1: Sige, example natin, okay? Yung friends natin, naamoy natin yung kilikili niya.
2: Ah.
1: Tapos,
2: gabi naman.
1: Wait lang, nag-chat si Kamerkadong Shane, papabili ka daw, wag na lang, sabi natin.
2: Wag na lang, kulay pula kasi. Ayan, nag-ano kasi,
1: ayan, nag-chat kami.
2: Nag-grocery kasi yan sili, Kamerkadong Shane.
1: Tama, ito, ang sample ko is, for example, yung friend mo na ito is, mabaho yung kilikili niya. Tapos, syempre, may alam mong sensitive siya, pwede siyang masaktan, insecure siya. Tapos sasabihin mo ba ito, masasabihin mo ba ito sa kanya or hayaan mo na lang, bahala siya. Ako, back up na retisyonis, no? Feeling ko kung ganyan siya, feel ko hindi na lang muna,
2: diba?
1: Kasi masasaktan siya.
2: Kung yung ano niya, kung yung parang, ang tawag niya, kung yung self-esteem niya is parang very mababa pa.
1: Oo, tama.
2: Parang feeling ko tatimingan ko muna, ibibuild ko muna siya, ibibuild ko muna siya hanggang sa maging confident na siya para i-take yung mga criticism. Diba?
1: Tama.
2: Pero nakadepende rin yan kasi sa level of closeness. Kung talagang close na kayo at yung kaya nyo nang sabihin ng mga baho ng isa't isa, then pwede nyo nang sabihin. Pero kung kayo'y parang kakabagong friends lang, parang kakaano nyo pa, kakakilala nyo pa lang sa isa't isa, parang nakakahiya din minsan. Although it's a good thing na sabihin mo na agad sa kanya para may magawa siya doon. Ang kaso, iba kasi pag self-esteem na yung pinag-uusapan, di ba? Parang ano siya, parang kailangan mo rin timingan kung anong
1: gawin
2: approach
1: dapat
2: yung gawin. Gagawin mo sa kanya.
1: Totoo.
2: Or mas mabuti kung may ka-close siya tapos yun na lang magsabi sa kanya. Kaso kung
1: ako, be, Kamarites, you think, no? Kung ako, actually, pag-isipan ko yan, pag rang maghanap ako, for example, plano namin mag-jogging, plano namin mag-jogging, no? Ganito. Kunyari, nag-jogging kami, sabihin ko na lang sa kanya, uy, alam mo ba, anong gamit mong ano? Kasi, pawis na pawis tayong ako, mabaho ako, pero ikaw, ang lakas ng ano.
2: Uy!
1: Pero ma-hurt siya?
2: Oo, ma-hurt yan. Nakadepende siguro, Nudge. Kung sa akin mo sabihin yan, parang ano lang ako sa'yo, sabihin ko sa'yo, huy, tapos ako, totoo ba? Pero kung sa ibang tao siguro, hindi ko alam kung kaya na lang i-take yun. Pero kung ako, at galing sa'yo yun, parang okay lang siguro sa akin.
1: Ah, pero pag, alam mo, yung di friend mo mas matanda sa'yo, parang superior, malisod, di ba?
2: Oo, oh, malisod, di ba? Very tricky siya. Pero alam na naman natin dapat yung magandang sagot niya. Dapat oo, sabihin natin. Pero sa sitwasyon minsan, kailangan mo rin i-consider yung mga friendship nyo, yung pinagsamahan nyo, kung close na ba talaga kayo.
1: Tama.
2: Diba? Kasi ayaw rin nating makasakit or ma-bring down ng ano. At syempre kung sasabihin naman natin, dapat ano lang, very intimate lang, bawa kayong dalawa lang sa room, yung walang makakarinig.
1: Tama.
2: Diba? Or ano ba kasi, paano mo nga sabihin?
1: Actually,
2: niya.
1: Yun nga, naisip ko na yung
2: jogging, ng,
1: pabango. Ay, wag pabango, deodorant. Sabi ko, magtanong muna ako sa mga friends namin yung magkaning mga deodorant. Anong magamit yung deodorant, girl? Anong gamit yung deodorant? Tapos sabi nila, ikaw, sabi ko, si suggest ko, ito, maganda to, itong towels, try mo. Ganyan, dalhan kita sa next time, ah.
2: Or siguro ako muna magsasabi ng problema ko. Huy, ano ba lately, parang pinagpapawisan ba yung kilikili ko? Try ko kayang gumamit na to. Ikaw, anong gamit mo? Tapos tanungin ko siyang ganon. Para ano, uy, try mo ito. Kasi ito nag-work sa akin, kung pawisin ba yung kilikili natin. Parang ganon lang siya. Sisegway ko yun.
1: Tama. Okay, next question.
2: Move on na tayo. Okay, ano yan ang next question, Kamerkadong Nudge?
1: Kapag hindi kayo pareho ng pangarap ng taong mahal mo, sino dapat ang mag-adjust about?
2: Ay, kung hindi parehas, pangarap.
1: Or mga values na lang sa buhay, sinong mag-adjust? Para kakon ka maritis, no? Feeling ko lang ha, daywa ka mong ga-adjust yan. Pero
2: yes,
1: listen, big.
2: Correct, correct. Tama ka
1: okay,
2: ng Kamerkadong Nudge.
1: Okay, expand mo. Bakit daywa sanda dapat mag-adjust?
2: Bakit? Supportahan mo, answer mo muna.
1: Feeling ko daywa. Daywa sanda kasi sanda yung sa relasyon. Malisod pag
2: yes,
1: yung isa
2: naman.
1: Lang, mahirapan yung isa. Makalang.
2: Yes, ako, tama ka naman dyan, Kamerkadong Nudge. Sige, supportahan ko na
1: sige,
2: nga.
1: Sige, Goyo, expand it.
2: Siguro, kailangan dalawa kayo mag-adjust kasi, di ba sabi nga nila, it takes two to tango. Parang kailangan Kasi kung isa lang yung mag-a-adjust, parang unfair naman sa isa kung siya pwede niyang gawin yung gusto niya tapos hindi siya nag-a-adjust para sa cater ng needs ng partner niya. Dapat dalawa kayong mag-a-adjust. Kasi nakakapagod naman kung ikaw parati yung nag-a-adjust. Ikaw na lang parati yung nagpaparaya. Halimbawa, hindi siya approve sa gusto mo pero laging pinagbibigyan mo yung gusto niya. Pagdating sa'yo, parang wala, ayaw niya pagbigyan. So, di ba parang nakakapagod naman magmahal ng ganun. Dapat ano, dapat parehas kayong nakakahinga ng maluwag. Parehas kayong may freedom na gawin ang gusto niyo. Kung hindi niya, kung di man kayo magkasundo, do mag-adjust kayo, mag-set kayo ng ganitong gawin natin. Dapat ganito. Para ma-compromise yung relationship. Di ba mas maganda kung ganun klaseng relationship ang meron kayo.
1: Tama, kamarites very, ano lang, is very chill.
2: Very green flag kung parehas kayo nag-a-adjust. Pero kung halimbawa yung morals niya, ganito, bigyan tayo ng halimbawa. Yung morals niya is parang, ano siya, dati pala siya nagnanakaw sa convenience store. Tapos ikaw yung ano, ikaw yung may malinis sa track record, di mo alam. Pero may history siyang ganun.
1: Ay, oo, syempre ay, malisod ran eh.
2: Malisod. Ikaw, halimbawa, kamerikadong nudge.
1: Kung may history mo, ano.
2: Boyfriend mo, ganun.
1: May history siyang magpangnakaw mo.
2: Oo, may history siyang nagnanakaw siya sa mga grocery na yan, oh.
1: Actually,
2: pero nagbago na siya.
1: Obserbahan ko muna. Siyempre, malay mo ay, gapang nakaw kihapon. Alam mo, sabi nila, old habits die hard, di ba?
2: Ah,
1: malay
2: yes.
1: Mo, gapang nakaw. Tapos ginatakawan niya, gali ako, gali.
2: Di ba? Kasi nga, ako. Dapat sa una pa lang, very, ano na kayo, very transparent na kayo sa mga morals nyo. Habang nagde-date pa lang, kaya dapat inaalam nyo na kung ano yung mga meron na partner nyo, yung mga values nila, mga morals nila, para kung naging kayo, at least, alam nyo na yung na-expect. Yun lang yun. Ikaw,
1: okay.
2: Kamerikadong nudge.
1: Okay, tama. Wala na.
2: Wala na akong may dagdag.
1: O, basi may dagdag si Kamerikadong Hiranyo.
2: Ay, wala na. Wala na siyang may dagdag. Wala na siyang ano. Forget malayo yung ano niya ngayon.
1: Oo, malayo. Bagong gupit siya.
2: Ah, bagong gupit siya. Wow.
1: Ready ka na?
2: Yes.
1: Oh my God.
2: Wala
1: nang
2: next
1: pala.
2: Question. Sige.
1: Alas dos na.
2: It's time to what?
1: Commercial.
2: Oh yes.
1: Magbabalik pa po ang Dear Marites.
4: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itzambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa akon niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa akon niya small business. So nakabulig din mao sa akon niya pag-generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Hello!
6: Hey! Hey, hey, hey!
5: Ag welcome back sa ating programa,
6: Dear Marites!
5: At syempre, no, before kita magbasa it atong ang pinadalang story ni letter sender, babasahin ni Kamarites Eunice ro inyong mga tamyaw, iya lang sa comment section.
6: Yes naman. Syempre huwag natin kakalimutan yung mga nasa comment section. So una-una sa list sa ano sa ating comment section ay si Rico Salvador Obirio. Ang sabi niya, "Happy day po mga taga-Aklan." Yes. Sabi naman Emilia Agustin Obirio, good afternoon po mga kamerkado. Ang sabi ni Inday Concepcion, good afternoon. Yes, good afternoon po kay Ma'am Inday Concepcion. Ang sabi pa ni Emilia Agustin Obirio, hello po Ma'am Najen, Ma'am Eunice, good afternoon po mga guwapahon. Yes, good afternoon din po kay Ma'am Emilia Agustin Obirio.
5: Tama.
6: At ito pa, kay Edward Jacob Obirio, ang sabi niya, happy Wednesday po mga kamarites.
5: Happy Wednesday!
6: Yes, happy Wednesday po. Very, ang bilis ng panahon kamerkadong
5: totoo,
6: match, no?
5: Totoo, gulat ka na ano na, December.
6: Una-una is parang, ano, parang kakabago pa na ng September. Wow!
5: Wow, my bag!
6: May tote bag si kamerkadong Johnny Guarin.
5: Pinakita niya sa atin para sabi niya maingit yung mga bruha. Aba!
6: Grabe naman!
5: Shout out PhilHealth!
6: Kakadating lang nila.
5: Totoo.
6: So, Bye, Kamerkanong Johnny Corrine. Ayan. So, Kamerkanong Nudge, may ready ka na maitamyaw ang mga nasa papel.
5: Totoo. Sa Altavas Public Market, ginatamyaw ko si Sir Morito, Benedict Tutulio, at Pio Kids Store. Si Ma'am Inday Concepcion, si Andrea Sugkang, Guardians at Altavas, Batan Chapter. Sa Madalag Public Market, ginatamyaw ko si Marites Nakar, si Joel Quatriz, si Roveline Quatriz, si Lucito Nakar, si Beng Beng Soto, si Nena Ribustes, si Linda Buayan, si Liza Madura, si Mary Ann Cahil, si Glenn Calizo, si Sharon Calizo, si Bong Bernabe, si Chrissy Cazenza, si Alma at Jason Imaysay, si Melanie Nieves, Charlie Carpio at si Alpha Guarino.
6: Wow! Good afternoon po sa mga tinamyaw ni Kamerkadong Nudge. Ayan na yan sila lahat.
5: May ano pa tayo, Makato. Sa Makato, si Bulilit, si Kanining, si Amti Narsing, si Digong, si Jesse Teodoro, si Cecil, si Mag, si Rosefel Ethel Tumazor, si Gingging, si Junjun, si Nene Belen, si Isay, si Nang Rochelle, si Ray Magdaluyo, si Christina Tributo, si Inday sa May Dionis Store, si Maggie Olid, Bong Meat Shop, Moroy Meat Shop, at si Arlan sa May Chicken Section.
6: Wow! Okay, okay.
5: Are you ready na ba, Kamarites Eunice?
6: I think
5: Eunice?
6: We're ready na Kamerkadong Nudge.
5: Okay.
6: Sige, simulan natin na tungkol saan naman kaya ang ating story for today. Hindi alam ng partner ko na gumagamit ako ng contraceptives dahil ayoko siyang bigyan ng anak. Nagtatampo ako kasi in 13 years never niya akong binigyan ng flowers at niyaya ng kasal. Dear Marites, ako pala si Jushika. Wait lang. Uh, 13 years na po kami ng partner ko. Pero feeling ko parang hindi ko man lang naranasan maging girlfriend niya. Never niya akong dinate. Wala akong picture na kumakain kami sa magandang restaurant kasi ang dates namin halos Jollibee and McDo lang or fast food chains. Kapag sinasabi kong gusto kong kumain ng sa ibang resto, ang sagot niya, magluto na lang tayo sa bahay. Hindi naman ako naghahanap ng mamahalin eh. Kahit minsan lang, sana gusto ko maramdaman na pinag-isipan niya akong ilabas. Flowers? 13 years na kami, pero ni isang rose wala akong natanggap. Ang reason daw niya, hindi naman daw kasi makakain yan. Gets ko naman na hindi practical ang flowers, pero hindi naman pagkain ang hinihingi ko. Gusto ko lang maranasan kahit minsan yung feeling na may nag-abot sa akin ng bulaklak dahil naisip niya, ako. Nabasa ko rin dito yung tungkol sa babae na hindi pinuposang ng husband niya. Ako rin, hindi niya ako pinopost. Hindi nga kami friends sa Facebook eh. Sa totoo lang, dalawa lang yata sa friends niya ang personally kilala ako. Hindi rin niya ako dinala sa province nila. 13 years na kami pero live-in lang ang gusto niya. May savings naman siya, may pera siyang naiipon pero kapag marriage na ang usapan, sasabihin niya mahal naman daw namin ang isa't isa kaya hindi na kailangan ng kasal. Pero kapag pinag-uusapan na namin ang anak, gusto niyang magkaanak kami. Kaya ang hindi niya alam, lagi akong gumagamit ng contraception para hindi ako mabuntis. Wait lang, nag-back siya.
5: Okay lang. Actually, wait lang. Actually, ay, malisod yung ganyan. Nag-back siya ka Mercado, pero babalik ng stronger si Kamarites Eunice natin.
6: Bila nag-hang yung phone ko, wait
5: ganyan
6: lang.
5: Ganyan yan, kasi alam nyo ba, yung
6: nagpapapalit
5: phone,
6: na ng
5: yung
6: phone.
5: Phone namin is 1965. Pero, grabing story, nashock ako. Oh my God,
6: kaya
5: talaga
6: nga
5: sa story.
6: So, hindi pa tapos yung story, pero parang naaano ako.
5: Ako din, parang naiinis ako sa asawa niya. Alam
6: mo
5: yan?
6: May ganun pala na 13 years ng kasal, pero...
5: Ay, hindi siya kasal, live-in.
6: Live-in.
5: Oh, ayaw siya pakasalan.
6: Tapos pero hindi siya ano, ayaw siyang, hindi siya pinopost.
5: Oo, oh, di pa sila friends sa Facebook.
6: Hindi mo lang binibigyan ng flower.
5: Oo, oh, parang lisod naman ng ganong pagkakataon.
6: Yes, kumbaga yung husband, ay yung live-in niya is doing the least.
5: Ngayon na ako.
6: Yung iba, they're doing the most. Yung iba, yung siya naman, he's doing the least.
5: Ay. Siyempre, 13 years, aman mo, kapatbalak, pakaslo
6: yes,
5: ng bayi.
6: At paano mo na sisikmuraan yan na magpakasal?
5: Kaya nga.
6: Ay, magsama sa ganyang klaseng partner. Mm-hmm. Ito na, bumalik na siya. Sorry. Ito na tayo.
5: Sige, music ko.
6: Okay. Balik tayo sa music. Kaya ang hindi niya alam, lagi akong gumagamit ng contraception para hindi ako mabuntis. Hindi dahil ayoko ng anak, ayoko lang ibigay sa kanya yung bagay na pinakagusto niya habang ako, 13 years nang pinagdadamutan ng mga basic na bagay na gusto kong maramdaman bilang partner niya. Gusto niya maging nanay ako, pero ako nga hindi ko maramdaman na girlfriend niya ako. Minsan naiinggit ako sa ibang babae sa simpleng date lang, flowers, pictures together, effort sa birthday, meron na. Ako 13 years na pero parang ang dami ko pa rin hinihintay. Mas masakit kasi umabot ako sa point na nagsisinungaling ako sa kanya na baka may fertility problem ako. Alam kong mali, sasabi kong baka mahirapan ako magbuntis kahit ang totoo, ayoko lang siyang maging masaya sa isang bagay na ako mismo hindi ko kayang ibigay dahil ang sama ng loob ko. Naiinggit ako sa ibang babae, naramdam nilang mahal sila ng partner nila, pati ng pamilya ng partner nila. Ako parang kailangan ko pang ipaglaban ng bare minimum. Tama ba na nagsisinungaling ako tungkol sa fertility ko dahil ayoko munang ibigay yung anak na gusto niya? Habang ako naman 13 years nang naghihintay sa pagmamahal na gusto kong maramdaman mula sa kanya.
5: Aww.
6: From Jushika.
5: Wow, grabe, di ba? Grabe ang story ni Jushika.
6: Grabe.
5: Kung ako sa'yo, dahil nga ganun ang nangyari, hiwalayan muna. Actually, Kamarites Yunis, ang suspicious, no? Bakit hindi sila friends sa FB? Bakit ayaw niya iuwi yung girlfriend niya sa probinsya nila? Hindi niya man lang pinakilala, 13 years na sila.
6: Correct, di ba? So parang doon pa lang sa part na parang very, ano ka, di ba may mga relationship na ano na na parang low-key but not private. Yung kanya, bakit parang private na? Ba't naman ganon? So parang hindi na nga kayo friends, hindi ka pa niya dinadala sa probinsya niya, baka di mo pa nga namimit yung parents din niya. So, ganun, suspicious. Malay mo, pamilyado. Tapos gusto niya magkaanak.
5: Totoo, gusto niya lang magkaanak. Tapos ayaw niya magpakasal.
6: Kasi ba maganda yung lahi niyo?
5: Pero ano, may Kamarites Yunis, no? Pag 13 years, tapos stable naman, dapat kasal muna bago ang anak. Kasi lisod ba Kamarites Yunis, diba? Kung anak bago ang kasal talaga. Kaya,
6: very ano, very malisod.
5: Feeling ko maskin 13 years sila, hindi niya lubos ang kilala yung lalaki kasi ang daming sikreto.
6: Correct.
5: Dapat
6: ay,
5: but inabi na abot mo 13?
6: Malay mo, kabit pala siya, di ba?
5: Oo nga, yun nga, nakakatakot. Tsaka bakit niya pinaabot ng 13 years?
6: Yes. So ano siya, parang ano lang siya, parausan lang ba siya? Ganon? Ganon lang ba yung tingin sa kanya ng lalaki? Parausan lang siya. So parang very suspicious na agad doon. At saka paano kayo niligawan?
5: Kung hindi
6: ka nabibigyan ng flowers.
5: Hindi kanya nadidate.
6: Yes. Paano kanya napasagot? At paano ka nagsettle sa kanya ng 13 years?
5: Oh.
6: Ikaw baka merkadong nudge.
5: Pag ganyan, be, Kamarites Yunis, halimbawa ako ang bayi, no?
6: Mm-mm.
5: Feeling ko ay mga first year, mga isang taon pa lang pagsasama namin, eh, ginaiwanan ko yun yung ganyan. Tapos ay, gusto niya lang buntisin ka. Tama yung ginawa mo, gumamit ka ng ano, contraceptives.
6: Yes,
5: kasi,
6: diba?
5: Kasi imagine kung nagkaanak kayo, 13 years, mahirap kasi ma-involve ng bata dyan.
6: Yes, diba? Tapos parang ang hirap na tapos ng parang separation process nyo kung sakaling gusto mo na makipaghiwalay. Kasi kailangan nyo magsama pa rin kasi for the sake of that child, diba? So, ganun nga, kamerkadong Jushika, nako, tama, sigurong nagsinungaling ka din
5: tama.
6: Part. Pero, eventually, kailangan mong sabihin yan.
5: Oo.
6: Siyempre, pwede naman gumanti lang siya ng ano, kasi hindi kaya pinabibigyan, diba? So, parang, valid naman nararamdaman mo na naiinis ka sa kanya.
5: Tsaka, feeling ko, ay, need mong sabihin sa kanya yung ginagawa mo, iklaro mo, ano ba talaga ako, makaran?
6: Yes, tapatin mo siya. Diba, tama. Ikaw kamerkadong Nudge, 5 years na nga kayong, halimbawa, mga 5 years pa nga lang, parang gusto mo na end your relationship, 13 years pa kaya.
5: Oh, grabe.
6: So, hindi ko alam.
5: Grabe nun.
6: Hindi ko alam. Totoo kayo kamerkadong Nudge. Sorry. Ay, hindi ko alam kung paanong napastay si kamerkadong Jushika.
5: Basi may magic mo.
6: Yes, basi may ano ba imo? Basi parang ging ano imo itake, no?
5: Oo, pwede.
6: Diba parang wala siyang ano. Kung ako'y parang nagsasawa na nga ako sa ano na yan. Halimbawa, 3 months kaming tapos wala siyang effort sa akin. Anong pabayaan ko na agad?
5: Abaw! Tama ka. Kabayan mo na dapat.
6: O sige, ano may ano kami napansin ka kamerkadong
5: Nash. Oo, may nag-send si Bawal Umihi dito.
6: O sige, ano basahin mo yan, kamerkadong Nash.
5: Sabi ni Bawal Umihi dito, sender, may nagsabi sa akin na kapag yung lalaki sa unang taon pa lang ng relasyon, alam na daw nila na papakasalan nila ang babae. Mm. Yung partner mo, gusto lang niya ng libreng kasambahay. Tama yung ginagawa mo dahil pag nagkaanak kayo, mahirapan ka na lumabas sa relasyon na yan. Sana mauna mo mahalin ang sarili mo bagong iba. Umalis ka sa sitwasyon na ikaw lang ang nagmamahal. Minsan, mas masarap mag-isa kesa sa may kasama ka, pero feeling mo mag-isa ka lang. Kaya mo yan. Masarap ang peace of mind ang dapat mong makuha. At correction, pwede na po umihi dito.
6: Grabe naman kamerkadong na. So, ano pa pala talaga niya yan. Iba talaga mag-comment si Bawal Umihi dito. Very trippings din.
5: Ito, pero tama, ano, dapat mahalin mo muna ang sarili mo.
6: Correct. Feeling ko, ano, may parang may problema sa self-esteem yung babae. So, hindi niya maiwan-iwan yung lalaki. Kasi ano pang pinagkakapitan mo sa kanya? Ano pa yung pinag-hold on niya sa relationship kung wala naman na ibibigay sa kanya yung lalaki? So, ano ba siya? Dahil sa memories nila? Or dahil mapera ba siya? No. Ano man? Hindi ko alam kung ano yung pinagkakapitan niya. Gwapo pa siya.
5: Oo nga, basi gwapo sa
6: malaki ba yung tiwala niya sa sarili niya? Oh. So, hindi natin alam bakit nag-hold on pa rin si Jushika. Ito pa yung comment pa.
5: Abaw!
6: From Plasho D.
5: Plasho Reggie?
6: Plasho D.
5: Ah, Plasho D.
6: Plasho, pero D lang siya. Sabi niya, run sister, run.
5: Wow.
6: One thing I learned, if the man loves you, he will do everything for you. 7 years kami ng husband ko, kung plano niya, ay, hindi naman kasi alam kung ano, kung babae si Plasho or ano. Kaya nga di, diba? Plasho D. Seven years na kami ng husband ko. Kung paano siya sa simula, nung una, ganun pa din siya ngayon. Much better actually. Kasi if the man loves you, he will do the best to hear you. Correct.
5: Tama!
6: Feeling ko ba, ano to, kakamag-anak to ni Reggie Plasho.
5: Tama, kasi diba kamarete
6: si... O ni Adrian Plasho.
5: Totoo. Pag mahal ka ng laki, kikilalanin ka niya at bibigyan niya yung magusto mo.
6: Yes, diba? Kung mahal ka ng laki, mapakinggan niya kung ano, kung ano yung mga concerns mo. hindi siya magbubulag-bulagan, hindi siya magbibingi-bingian sa mga needs mo. At kusa na siyang magbibigay sa'yo, kusa na siyang maliligaw sa'yo, diba? Himbitsa nga, nagtatampo ka, susuyuin ka pa niya. Hindi yung parang ano, parang magpaparinig ka, tapos parang wala pa rin sa kanya. Ano yun? Parang ginawa ka lang talaga niyang kasambahay.
5: Oo, listod yan. Ano yan? Libre lahat. Libre masahe, libre tas na tas walang
6: Abaw,
5: sinsin.
6: Para usan ka lang.
5: Oo, tapos malisod din ka maritis yun ni Sai. Paano nga? Tama ka nun. Sabi mo, basi may pamilya, may ginatago
6: uran. May ginatago uran. Hindi ka friend sa Facebook? Abaw. Hindi ka dinadala sa probinsya? Abaw. Hindi ka pinapost? Abaw. Wala na agad. Questionable na yan. Wala na talaga.
5: Tama. Ay nako. Abaw, nag-comment.
6: Sino pa?
5: Nagpadala ng sulat si Medicina A.
6: Oh.
5: Sabi ni Medicina A, you are not asking for too much. You're just asking the wrong person. Just let go sa 13 years nyo na yan. Hindi yan worth it. 7 billion ang tao sa mundo. Imposible na walang kayang gumawa ng mga bagay na matagal mo nang gusto at inaantay na years.
6: Correct.
5: Huwag mo pahirapan sarili mo. Tama din decision mo na di ibigay isang bagay na hiling niya. Kasi as BF nga pa nga lang, di niya respond. Di siya responsable maging ama pa kaya. Huwag kang manghinayang sa tao. Malay mo, may next pa yan na mamahalin ka sa paraan na gusto mo. Tingnan mo ako dito sa Australia, may nagmamahal sa akin.
6: Kaya nga, 'di ba? Maraming mga sender nagsasabi na ano na, wag na yan sis kasi nga ano ka na, red flag na ta. Talaga 'yan. Kung 'di ka pa nakakakita ng red flag, just ko may something wrong na sa mata mo. So kailangan na nating baguhin 'yan. Tama na ginawa mo na magsinungaling ka, pero maging honest ka pa rin at the end of ano, of the day. Or kung gusto mo makipaghiwalay sa kanya, sabihin mo totoo na ayaw kita pagbigyan kasi ganito.
5: Tama.
6: Kasi aanakan mo lang ako and ano yung matatanggap ko pabalik sa'yo, di ba? Hindi mo naman ako mamahalin.
5: Wala. Ay nako, tama talaga si Medicina eh.
6: At dapat questionin mo siya. Questionin mo talaga siya kung bakit ganun pa rin mo. Ba't ganun pa rin? Ba't paano kayo tumagal ng ganun?
5: Oo nga, ako din na papaisip.
6: Ito, last.
5: Sino ang nag-comment?
6: May last na nag-comment. Sabi niya, ang sabi ni Sally, sabi niya, exit ka na me. Huwag mo na din pangarapin magpakasal sa taong walang emotional intelligence.
5: Abaw!
6: Sa pagbitaw mo, malay mo, dun mo kilala yung taong nakapag magpaparamdam ng kahalagahan mo at ituturing ka na babae. Ang dami mo munang taon na sinayang, matalino ka kasi di ka basta nagpaanak. Tama. Kasi yung wala kang anak, eh di ka napapansin at magpapakasaya sa puso mo. Lalo na pag may anak na kayo, mas mamahalin pa anak kesa sa'yo. Maganda din naman kung ganun, pero dapat balance, mahal ka at pinahalagahan ka at mahal na mahal ang anak. Di ba malay mo, mas mahal, gusto lang pala niya yung magkaanak. Gusto ko lang niya anakan, so ang ending, parang eh, chupera ka niya, tapos yung anak lang yung importante sa kanya.
5: Totoo, tsaka... Lisod be pag what plano ang wakiki mo. Kasi alam mo yes. ba, sender, mauubos ka. Feeling ko be, kamarites yun mismo, itong si sender, may mababae kasi na iniisip nila na pag-iwan nila yung long-term partner nila, hindi na sila mo. Mm-hmm. O malay mo itong si Joshika, ito lang yung BF niya lang ngayon, yung nanligaw sa kanya. Correct, diba? Correct. May mga ganyan, Lisod.
6: Diba? So parang feeling ko dahil ano lang yung lalaki, parang complacent lang dahil just for the sake na may jowa siya. Parang hindi niya ganun kamahal, sorry Joshika, hindi niya ganun kamahal si Joshika. Or parang siguro parang nag-aantay na lang din siya ng ano eh. Kasi kung mahal ka talaga ng lalaki, mas maganda diba kamerkadong nudge kung

0: sa... Mm. 2.30 na! Anong meaning pag 2.30?
1: Anong meaning pag 2.30 na? Magko-commercial po tayo.
0: Yes! Magbabalik kami, mga kamerkado!
1: Yes!

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansin Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mo sa akon nga pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton mantanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may aramansang expiration date. Dapat

sakto upon naka-up to date. Ika-apat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ika-lima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Balik kita sa atong programang
1: Dear Marites.
0: Siyempre, bago ang lahat, mag-greet anay ako.
1: Okay, greet na yan si Kamerkadong Match.
0: Ginatami ako galer sa, sa Bruanga Public Market. Si Season Aga, si Jason Season, si Gat Negro, Onyol Pax, mga staff with bread and butter, Abby Variety Store ni Stephanie Flores, si Christine Joy Malayas, si Ranila Prado, Juliet Nalaunan, Why Are You Variety Store ni Ricky Yap, si Jetni Ann Swalog, si Sheila Di Juan, sa Manta Store ni Irvin Daguhoy, si Mary J. Apolinario, si Lizelle Daguhoy, at si Bing Estuya.
1: Yes!
0: Siyempre, no, balik kita sa story ng atong letter sender na si Jushika.
1: Ay, wait lang. Baka may nagdagdag sa
0: ay, community. Baka tingnan ko muna. Ay, baka may nagdagdag. Tama ka, Kamarites Eunice.
1: Kailang tingnan nyo. I-check. Ay, wala naman. Sige, I think let's proceed na sa mga sang comments sa atin through chat.
0: Okay, alam mo.
1: Ikaw muna, Kamerkadong Nag. Baka no. May...
0: Sige. Feeling ko, ito talaga ang nag-message sa akin na ito eh. Sino pa ba ito? Abaw, grabe yung message ni...
1: Medyo mahaba-haba, no?
0: Oo, mahabang message niya.
1: Sige, ano yan? Basahin na yan.
0: Ito, sabi niya sa akin... Grabe naman to. Obviously, wala siyang plano hanggang sa future. Kaya mas okay na umalis ka na lang sa sitwasyon mo na live-in. Huwag mong ikulong yung sarili mo kasi meron namang darating sa'yo na marunong i-value ka at paano malalaman yung worth mo. Wow. Hindi ka mapaghanap sa diyang part lang yan ng standard mo. Even my daughter, gusto ko lang lumaki na may high standard sa lalaki. Kung hindi ka kaya i-value, mag-let go ka. Plus, tama lang na hindi mo siya bigyan ng anak. Maybe magiging good father siya, pero never siyang magiging good partner sa'yo. Ang ending niyang, magiging anak niyo ang makaka-adapt ng ganyang kapangit na standard. Iisipin ng anak niyo, okay lang yung ganyang setup na live-in sa'yo. Ang mahirap dyan kapag babae, magiging anak niyo, kawawa lang din in the future.
1: Yes naman, di ba? So ano siya, parang... It's a sign na talaga na halimbawa magkaanak din kayo at magsettle na kayo, halimbawa pakasalan ka niya na may ano siya, may pagkapabaya as a father.
0: Tama.
1: So no, pabaya na nga siya as a girlfriend sa'yo. What if pa kayo maging asawa ka niya?
0: Pangit siyang ano, role model. Makita na anak. Yes. Ay, okay lang pala pa na ano, no, live-in lang pala ako.
1: Ay, so oo, pang live-in lang pala ako. Di, ni, siguro pag anniversary niyo, hindi niya naalala. So what if pa kayo birthday ng anak niyo? Baka ano lang siya, upo-upo lang siya. Happy birthday na. Siyempre, as a girlfriend, karapatan mo mag-complain, karapatan mo mag-demand, nabigyan ka ng flowers. Hindi yan dahil kaartihan lang. Dahil yan parang ano siya eh, di ba? Sinasabi, di ba, may sinasabi sila na flowers lang yan, ganun-ganun. Pero it's a feeling kasi na nararamdaman ng isang tao kapag hindi ka binibigyan ng flowers. Hindi dahil nagiging materialistic tayong tao, kundi dahil parang nararamdaman natin na parang naalala pa pala nila tayo in a good, ano, parang naalala pa pala nila tayo na at least we feel love kapag nabibigyan tayo ng flowers. Dahil hindi lang siya porket bigyan ng flowers, ay gasto-gasto lang yan. Ay ano-ano lang yan, masyadong materialistic yan, nalalanta lang naman yan. No! It's about the thought that counts. Na binigyan ka ng flowers at hindi mo siya kailangan pilitin para ibigay sa'yo. Diba? Ito pa, sabi ni Ronem. Tina Ronem, sabi niya, run, sender, run. 13 years? Para sa'yo, hindi pa ba enough yun para umalis dyan? Bare minimum pa nga lang, hirap na siya ibigay sa'yo eh. Red flag, hindi kanya dinadala sa probinsya nila? Baka naman kasi may legal family siya doon at hindi niya sinasabi sa'yo. Marami pang lalaki na kaya ibigay sa'yo yung higit pa sa bare minimum na nililimos mo sa kanya. Umalis ka na habang wala pa kayong anak. Mas mabuti yun kesa umalis ng may bit-bit. Ay, correct?
0: Tama, very good. Kasi matalino din si sender sa part na hindi siya nagbigay ng anak.
1: Yes, diba? So, tama nga na ano, marami pa namang iba dyan, pero yun lang, nakahinaya kasi 13 years din yung nasaya.
0: Ba't kasi nantay niyang mag-trace eh?
1: Ba't ngayon ka lang nagpadala sa amin na ano, sabi niya ngayon lang kasi nagkaroon ng Dear Marita. Sorry na, pero bakit ngayon lang? Hindi mo alam mo, sa totoo, hindi mo na kailangan ng advice namin. Dapat the
0: alam
1: moment na na-feel mo parang hindi kanya ano, siguro mga pagdating ng mga 10 years na, nakaabot kayo na 10 years, dapat na-feel mo nang parang wala talagang nangyayari and movement sa relationship nyo. dapat na umalis ka na dyan, girl. Kasi, kawawa ka talaga. Ikaw yung mahirapan mag-move on. Ikaw yung mag-cling sa mga memories. Halimbawa, kung mahal na mo talaga yung isang, yung guy na yan. So, dapat mas earlier pa lang umalis ka na. Kasi, the earlier, the better.
0: Tama. Abaw, kamaritasyonis, nagpadala ng sulat si Kamerkadong Lilia Pilar. Tama ka, sender. Huwag ka nang magkaanak dahil kahit bare minimum nga hindi maibigay. How much more kung may anak na kayo? Baka di ka rin tulungan sa household chores or sa pag-aalaga ng anak. Another burden yan sa'yo. Pero sana inagahan mo nung pagka 2 to 3 years na live-in lang ang kayang may offer at di ka man lang niya mabigyan ng sinasabi mong basic para sa atin. Sana umalis ka at natanga ka ba? Dahil hindi kayo same boat. Pero 13 years na ngayon, di ko alam kung practical pa din ang iwan mo siya. Super tagal na lang pagtitiis mo. Siguro in-enjoy mo na lang yan kung sa pagka-martyr mo kung saan lang ang kaya niyang maibigay para di ka ma-stress. Hay nako, nakakainis talaga yung mga babaeng martyr. Magpaganda ka na lang, baka matakot iwan mo, pakasalan mo, at baka bigla kang pakasalan. Mahirap kasi talaga at mga lalaking poor IQ. Pero ang masasabi ko, sender, T-A-N-G-A ka talaga. Wow, grabe, galit kay sender.
1: Actually, lahat naman tayo galit ng galit kay sender. Kasi bakit niya inantay for 13 years? Pero ipipraise natin siya nga, yun nga, sa buti nga nag-ano siya, nag-gumamit siya ng contraceptives. Mas mabuti nang walang sabit kapag aalis ka. So, yun nga, questionin mo yung boyfriend mo kung may kasal na ba siya, kung may pamilya siyang hindi sinasabi sa'yo. Halimbawa, may girlfriend pala siya, tapos di rin niya pinakasalan, tapos inanakan lang niya. So, ano yun,
0: May mga ano, kamaretes yun, may mga lalaking, alam mo yan, madaming panganay kasi iba-ibang babae.
1: Natawa ko dun, Korka, nung nga, yung mga lalaking madaming panganay.
0: Oo.
1: Kasi hindi na pinapanindigan, no?
0: Hindi pinapanindigan. Gusto lang magpakalat ng lahi.
1: Oo. So, bakit nga may mga nag-e-exist na ganyan?
0: Oo, diba yung...
1: Very... Hindi siya yung nakakalalaki, ha?
0: Irresponsable.
1: Yes. You look like a man, but you don't act like a man.
0: Tama.
1: Kung gusto mo maging tunay na lalaki, panindigan mo kung anong ginawa mo. Huwag mong takbuhan. Diba?
0: Lisod ba yung makaroon, no? Siyempre, hindi din natin masisisi sender. May mga bayi din na dahil nagtiis ng matagal, ayaw na lang nila iwan kasi sayang yung years ng pagtitiis nila.
1: Oo, naghihinayang sila na pwede pa nilang maisalba yung relasyon. Ay, pwede pa to. Ay, sayang kasi. Kilala ko na to. Dito na comfortably. Well, ano ba yung mas matimbang sa'yo? Kung ikaw is past-oriented, nagkikling ka lang sa past at hindi mo iniisip yung future mo, then... mas ano, mahirap yan. Kasi hindi mo nakikita yung future mo eh. Parang naglulook back ka lang parati sa past, naghihinaya ka sa memories nyo, pero hindi mo iniisip yung magiging future mo sa kanya kung okay ba siya. Ito pa, may nag-comment pa.
0: Sino?
1: Si Caleb.
0: Wow.
1: Ang sabi niya, hindi kaya married na yung partner mo sa iba. Tapos hindi mag-anak ang asawa kasi baog. So, naghahanap ng maanakan lang at ikaw yon. Pero wise ka, girl, at tama yan. Dahil normally, 5 years pa lang kayo mag-on, alam na ng lalaki kung ikaw ang the one niya. Alukin ka niya ng kasal, hindi live-in lang kayo. Saka na ang baby pagkasal na kayo at nagkakaduda na hindi kayo sa friends, hindi kayo friends FB. Kaya kung ako sa'yo, iwan mo na yung... nag-aaksaya ka lang ng 13 years mo sa maling tao na walang planong pakasalan ka, gusto anakan ka lang.
0: Tama. Okay sana kung 13 months eh, kasi 13 years.
1: 13 months. Oh, sa atin okay yung 13 months. Pero sa kanila hindi. 13 years. So, grabe na Amerikano na. Ito, meteory siya. Sabi niya, what if yung tunay niya asawa hindi na magkaanak?
0: Oh, pwede yan. Tapos nagsinungaling, baugali
1: to. Oh, diba? Tapos biglang habang natulog kayo, kunin na lang niya yung anak mo tapos hindi na siya magpakita sa'yo.
0: Oh, yung way niya doon. Diba, may mga teleserye, sabi niya, oy, nakita ko lang to. Oh my God.
1: Diba? Or kaya, biglang amin siya. Diba, after niya anakan, bigla siya umamin, ay, may asawa pala ako sa iba. Siyempre, ikaw, magagalit ka sa kanya, pero hindi mo naman siya maiwan na. Or, ano, siyempre, mapipilitan kang magkasama pa rin kayo kasi syempre
0: may baby na kayo
1: press yung responsibilidad yung bata, so ganun. So paano yun, bakit paano 13 years wala ka napansin, ate? Balik tayo doon, no?
0: Basi nagpakatanga mau.
1: Kaya nga. So eto na lang, eto na yung hakbang. May message pa ba dyan?
0: Oo, sabi ni hello guys, 13 years, nagre-reklamo ka, eh, hindi ka naman bumibitaw. 13 years, hindi mo naramdaman na GF ka. So, bakit ka nakipag-live-in? 13 years, dalawa lang kilala mo na friends niya, baka pati relatives niya wala kang kilala. Aba,
1: tama.
0: Sender, wake up. Baka may pamilya nga talaga yun sa probinsya, kaya hindi ka mapakasalan. 13 years, hindi mo man lang ba naisip na kumuha ng sinumar, baka kasal siya sa
1: ay,
0: iba?
1: Correct.
0: What you tolerate will be your problem, hindi lang partner mo. Yung hinahanap mo sa kanya, kaya never man makukuha kahit 50 years na kayong magkasama.
1: Correct.
0: So, tumakbo ka na dahil wala kayong anak.
1: Diba? Tama yung tama, sino yan? Si Hello Guys. Tama si Hello Guys. Kasi kahit gaano ka pa makatagal mag-demand, kung ayaw talaga niya, kung wala talaga siyang balak, hindi mo yan makakuha sa kanya. Kahit 50 years pa yan. Kahit magtagal kayo ng 50 years, pinakamatagal nga kayo, pero wala pa rin, wala kang makakuha sa kanya kung ayaw niya talaga. At hindi yung love, masarap magmahal na hindi mo kailangan mag-ask sa mga needs mo. Then, pinoprovide na niya mismo. So, ayun nga, bakit hindi ka kumuha agad ng Senomar?
0: Tama. Yung Senomar kasi, sender, malaman mo talaga. Or malay mo, pag umuwi siya ng probinsya, liba magsabi siya, uwi mo na ako sa amin, pwede naman sundan mo kaya siya ng pasikreto.
1: Yes,
0: or may pasunod ka, may i-hire ka.
1: Tama yan, si Mercado Nudge.
0: Para malaman ng totoo.
1: Pag-hire ka ng ano, investigation. Or ano, pilitin mo siyang, bakit ayaw mo i-add friend? Kumpirtahin mo siya na in us, as mga small na mga bagay na yun. Mm-hmm. Bakit mga questionable things na yan? Bakit hindi kayo friends? Bakit ayaw ba niya? Waste of time ba yan? Hindi naman ako pala po, say, mag-add mo lang naman ako sa ano, bakit ayaw mo ako i-add? Or pwede mo siyang pilitin na sundan siya sa pag-uwi siya sa probinsya. Kung ayaw niya, then parang makakatunog ka na niya na, ay, parang itatago to, ayaw pa sundin sa probinsya. Diba? Or kung gusto mo talaga, kung may mayaman ka, imbestigahan mo na.
0: Tama, kasi alam mo, sender, naawa ako sa'yo. Actually, nakaawa yung ganyan sitwasyon mo.
1: Yes.
0: Pero ikaw lang naman makakatulong, baka malay mo, kahit anong sabihin namin sa'yo, pinaabutin mo pa ng 20 years. Diba? Yan ang malisod.
1: Kaya nga, correct. At saka, sender, kung ako sa'yo, huwag ka nalang mag-antay. Umalis ka nalang agad dyan.
0: Oh, hiwalayan mo na siya.
1: Hiwalayan mo na yan, please.
0: Kami nang nagmamakawat sa mga at mga
1: yes,
0: nagko-commenters
1: diba?
0: Namin na iwan mo na yung lalaki mo.
1: Kaya nga, wala kang mapapala sa kanya at wala siyang kwentang boyfriend.
0: Kaya
1: diba? So, alis na, please. Kung ako sa'yo, dapat mag-break na kayo sa lalong madaling panahon.
0: Oo, tapos bakit kanyan live-in, no? Tapos ay, ba't hindi alam mo, kamaritas yun, is tama nga yung sinabi nila, nagiging bobo tayo minsan sa pag-ibig. Ito
1: yes.
0: Si Sender, grabe namang pagka-ubab niya. Kasi,
1: sabi yung pagka-ubabs, no?
0: Oo, kasi imagine mo, hindi niya naisip mag-imbestiga. Di ba tayo mga kamaritas, nag-imbestiga tayo, background check lagi.
1: Yes, di pa nga mag-jowa, nag-check agad kung may pamilyado na ba. Halimbawa, magka-chat pa lang kayo, dapat sinacheck mo na yan. Grabe naman, bulag na bulag sa ating letter sender. So, yun nga, sinasabi nila na what you deserve is what you tolerate.
0: Oo, tama nga.
1: You deserve what you tolerate, di ba?
0: Ay, nako.
1: Deserve mo rin yan kasi pinayaan mo mangyari sa'yo.
0: Pero sana natauhan ka. Baka ngayon lang siya natauhan. Di ba yung iba kasi kamaritas yun is natauhan ilang dekada pa, ilang years pa talaga.
1: Oo, grabe naman. Nabulag naman yan. Dapat mahal mo yung sarili mo para matauhan ka at questionin mga bagay na hindi mo natatanggap na dapat deserve mo. Yun. So, ayun, sender, good luck talaga sa'yo. Wala akong masabi kasi feeling ko naubos na lahat.
0: Ako din, naubos na lahat. Tsaka, ano ba, sender, alam mo na malaki ka na.
1: Kaya, I think, sender, kailangan mo na lang mag-more power.
0: Tama! Raya nga oras, hatod katon it! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix! Your cup of success, healthy gut, healthy life! Mag-more power daily!
1: So, grabe ka, Mercadong Nudge, no? Habang nag-iisip siya kung hiwalayan niya, dapat mag-more power siya para mas ganahan siyang hiwalayan.
0: Tama.
1: Mas ganahan siya sa mag-desisyon ng malaki. Kasi malaking desisyon yan eh. Malaking party ng buhay niya yung lalaki na yun. Kailangan kung tatanggalin yan sa buhay niya, dapat prepared siya, dapat malakas yung alindog niya, dapat malakas yung loob niya. Dapat mag-more power siya.
0: Kaya nga, sender, ikaw, sender, is sana may natutunan ka sa amin ni Kamerkadong Yunis.
1: Yes.
0: Thank you din sa pag-send mo ng story. Ang pinaka-advice ko lang is maging matalino ka this time.
1: Yes.
0: Isipin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, huwag kang magpapaapi at huwag na huwag mo siyang bibigyan ng anak.
1: Yes, correct. Or umalis ka na lang talaga dyan at piliin mo naman this time yung sarili mo. Kung hindi niya kaya ibigay sa'yo, then ikaw yung ibigay sa sarili mo. Maghanap ka ng lalaking kayang ibigay yung walang ano na yan, yung mga hinahanap mo sa partner mo. Kasi may lahat tayo may nakalaan na lalaki mabibigay ng needs natin or tama. Partner ganon.
0: Tama. May sabihin ka pa?
1: Wala na.
0: Ako din, upos na kami. Aba, Raya, ang oras natin is 2:53. Yes. Agsauman, kami rin yung tagapagpangalagad, si Kamarites Nudge.
1: At si Kamarites Inis, pero bago yan, pasalamatan muna natin yung partner
0: tama,
1: natin.
0: Ay, tama, nalimutan. Sinong partner nating bagong gupit?
1: Si Kamerkadong Geranio Messina. Thank you po. So, ulit, ikaw, Kamerkadong Nudge.
0: Okay. Hi, Sir Messina. You're sabi ni Ma'am... sino ba? Secret? Okay, bagong gupit ka ha. Good luck sa future mo and we believe in you, sir.
1: Wow. Ayan.
0: Ikaw, ano message mo kay Sir Geranio?
1: Ang message ko, always put your feet forward.
0: Yeah, wow. Don't eat chicken feet.
1: Oh, joke sige, lang.
0: Tama. Okay, so man, kami rin yung tagapagpangalagad, si Kamarites Nudge.
1: And Kamarites Unis.
0: It's Radyo Mercado Aklan. Ang boses sa puso ng bayan.
2: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment, puro payo lang. Kasama si Mare Tess. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot, pag-ibig.

Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: More Power Probiotic Coffee.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng pinamatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami ako

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Mercado. Radyo Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad laod-laod tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na, inom

0: Radio Mercado. Radio Mercado.
1: Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ato lawat.
3: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

Radio Mercado. Radio Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Here's our tribute to the songs of the 80s.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabing iya ko ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gita mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan, gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon, ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, ipagamit ko man, ay pag-inom na na itayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trayang More Power.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kiss!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

ang merkado. Bagsakan sa mga presko kagikalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado, amo naman ang bagsakan sa presko kaglabing una ng mga balita, pulis at hospital reports, presyo ng mga balaklon, kagsiban pa ng mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa atong programa, Bagsakan sa Radyo Mercado.

0: Good morning, madanya gahon. Na sa atin yung mga kaigmanghuran, sa atin yung mga negosyante, sa atin yung mga tendero-tendera, matansero-matansera, sa atin yung bugos nga probinsya Itaclan. Good morning, madanya nga gahon. Na sa atin yung mga matansero-matansera, kamusta rong nga pagbugtaw, pagbangon. Ipila natin sa mga kaigmanghuran, pila natin sa mga kamerkado. Ya, makaroon isa masusako. Una-una sa atin yung mga public markets. Ay, makaroon ni Adlaw. Adlaw kita ita Webes. Betsa 17 yun. Sabugan ita Setyembre. Dagon 2026. Ay, sa Adlaw ita Webes. Tatlong ka mga kabanwahanan. Ya, sa atin niya probinsya Daklan. Dumayuna nga market day. Dumakabanwahanan ita karan niya Libakaw. Dunga banwa ita Malinaw. Aga banwa ita Nabas. So good morning guys, madanya gahon. Una sa atin yung mga tendero-tendera, matansero-matansera, sa atin yung mga wholesalers aga retailers. Sa atin nuna ang mga kamerkado ng mga kargador. Kay na pa nagahugat itadekra niya mga inuga bagsak, inuga baligya una ng mga produkto, mga tinuganon. Una sa atin yung mga merkado publiko. So good morning guys, madanya gahon. Ag welcome sa ating pagpangalagad ita programang Bagsakan. Siyempre, rin yung mag-ilagad mo ka rin agahon si Kamerkadong RB na Rompe. Bagsakan! So magatod yung man kita mga Kamerkado at mga balita, impormasyon. At the same time, pila ka rin ka mga makabig naton ay kinahangan nga masayuran at pila naton sa mga kaigmanghuran. Una sa atin yung mga merkado publiko. So hasta ibinyo kami mga kamerkado ha? Hasta kita ita alas 6:30. Ratan niya oras sa atin niya pagpangalagad makaroon niya agahon. Pagsakan! Sa anong mga kamerkado ratan niya mga balita, impormasyon, niya atin niya pagkatawan ita Hugada Ligwa sa atin niya pagpangalagad. Background niya, madya, hindi pa matapos-tapos. Di pa mamatay-matay yung mga kontrobersiya, dahil karoon yung mga issue o dahil karoon yung mga reklamo. Ipilan natin na sa mga residente, may kaang tanas dahil karoon yung 20,000 pesos or one time 20,000 pesos yung presidential scholarship assistance. Una sa atin yung mga kabarangayan ay hasta makaroon ay sigidas mamanabirong pag-release. Itpilan natin una sa mga kabarangayan sa dekaran yung mga beneficiary which is limitado lamang sa 5 ka mga individual. Kaya rata niya DILG Aklan, sa atin niya naging pakipag-angot ko nagligal ka rin niya inadlaw mga kamerkado ay suno ka na. So no, sa atin niya DILG Aklan, miskan unga ita kapitan at dekaran niya kagawad ay pwede maging scholar provided nga waon it iba karon nga mas pang nagakinahang yan. Pero doon sa bat, ay kinahangan man ko na ni Carp. Pero doon problema, ay syempre, may una pa karon nga mas iba pa ka nga mag nagakinahang yan. At syempre, delikadesa lang kunta, patay huya man. Or huya-huya man na be, na sa mga kabig natin, hey, barangay officials. Nga, syempre, may una pakita karon yung mga kaigmanghuran. Nga, may waita makabig naton hay ginasaligan pag-abot sa dekoran niya pag pangabuhi. Pero may una karon niya ginapa-eskwela ng mga inunga. So, kunta. So, may una man ka mga abimana isa dahil nga huya. Ay, abi isa, hindi niyo yun pag batunon kung side ninyo niya bukon it kamo it dekoran niya deserving or qualified ag may una pa ka mong or may una pa ka mong residente nga mas pang kwalipikado, mas pang nagkinahangyan, ito'y karoon niya bulig pinansyal. Kaya dugang pa ni, suno, sa atin karoon niya DLG Aklan mga kamerkado, ay kung ta, magtao man kita ita leeway, o kung magtao kita, ito'y karoon niya giveaway. Sana sa atin niya DLG Aklan, is giveaway sa mga nagakinahanglan git. So, doon nga pagpabutsag, itato niya DLG Aklan at the same time sa mga estudyante man yung nakasood aga may kasarang sa dekoron niya pag pang buhi mga kamerkado. Okay? Not only naman or bukod naman ito karon niya limitado sa mga fourth-year students or mga graduating students. Karoon na yung assistance mga kamerkado. Kaya base sa ato niya DILG, pwede man. Dahil karoon yung mga third-year college students or dahil karoon yung fifth, aga sixth-year college students. Doon tayo mga test the scholars ag nag-eskwela sa pampublikong kolehiyo nga high eligible man sanda sa dahil nga 20,000 pesos nga scholarship assistance mga kamerkado. Pero, doon nga, pero itatang karoon niya DL Jacqueline, nakadepende gahapon sa dahil karoon niya mga opisyal it mga barangay kaya sanda. Pero nga, gintawan it mas mabukaroon niya gahom sa pagpili. Ay, nagapatir ato niya DL Jacqueline. Yeah, mas kilaga itatay karon yung mga kabarangayan kung sinuro ang da karon yung mga constituents rong day karon yung mga pumuyo or mga residente mga kamerkado. Pagsakan tatado na nga pag patpaton pa rin yun mga dugang pa nga mga informasyon kung may nakaroon yung mga pangutana ng pila sa atin yung mga kamerkado. Kaya sa makaroon ay si Gidas pa doon na yung releasing. Na ibang pa ang mga kabarangayan ay wap pa naka-release. It na yung assistance una sa atin yung mga estudyante. Kaya required ha, ratong nun ang mga barangay officials nga abi isa ipaalinton, ipaisayod una sa atin yung mga pumuyo. Yung sinoro nga dahil nga nakabaton para man syempre sa pag-usisa. Itaton una nga mga constituents mga kamerkado. Pagsakan. Samtang sa mga dugang nga mga balita mga kamerkado, pero nga dahil karoon niya pag-convert man sa atin niya klan na provincial hospital or dato niya Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital bilang Sangka Regional Medical Center ay gintalakay man. I-decoran niya Social Development Committee 6. It atin niya Regional Development Council of Western Visayas. Kaya tinutuyo, kaya i-decoran niya makabig naton ay pinaagi sa Provincial Development Council Resolution Number 31. Gina-endorso rong atin niya aklan na Provincial Hospital aga bilang maging Sangka Level 3 Hospital mga kamerkado aga pagkatawagun raya nga dip Dr. Pales Tumbukon Regional Medical Center aga pagadumagahan itatun niya Department of Health or DOH mga kamerkado. Pagsakan kaya medyo kung doon pag-convert sa atin una nga akala na provincial hospital e mambay nato niya mabahurang bulig para sa atin niya gobyerno provincial kaya sa makaraabi doon nag-dumaya aga nag-pondo sa atin niya akala na provincial hospital is doon atin niya gobyerno provincial. So kung mambay nato niya igahalin sa atin niya Department of Health doon din nga pag-dumagahan ay syempre sandaman dumagapondo dahil karoon niya pasilidad mga kamerkado. At the same time mas mahambay naton iya mas maabo pa nga serbisyo rong posible karoon nga igatanyag sa atin niya mga kaigmanghura not only mga aklanon kaya dumpila sa mga pasyente rong mga individual nga nag-aadto sa atin niya provincial hospital ay maghalin man sa atin karoon niya mga kaiping nga mga kabanwahanan or not only ni mga kabanwahanan but kaiping naton yung mga probinsya like doong probinsya ita Antique at doong probinsya ita Romblon mga kamerkado which is diba isa iya sa aton niya aklan provincial hospital. Pagsakan samtang sa pangadugang mga balita mga kamerkado hindi man nga Laya Wellness Center una sa ato niya Banwa Ita Nabas ay nanginay Sangka Department of Health Certified yun, bilang Sangka HIV Treatment Facility mga kamerkado. So gina-certifikahan yun itato niya Department of Health or DOH Waster or DOH rodaya ka lang niya Lagi Akong Yes sa Health or Laya Wellness Center una sa ato niya may Banwa Ita Nabas bilang Sangka HIV Treatment Facility. Kaon sinituyo ka na nga magtawit libre nga serbisyo sa mga pinagi sa dekaroon niya HIV testing and counseling. Iba pa karoon niya mga serbisyo, may kaangtanan sa dekaroon niya HIV treatment. At iba pa karoon niya makambay natin ay sexually transmitted infections mga kamerkado. Kaya kung nagligad ka rin yung mga inadlaw, ay nag-adto para sa inspection dato ni Department of Health ag gintawan raya ita sertifikasyon bilang Senka HIV Treatment Facility mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Sometimes, ano mga dugang ka rin yung mga balita mga kamerkado, dileman ka rin nga pero sa ato ni Department of Agriculture kana DA Western Visayas ay kapin o masobra 93 million pesos ng mga proyekto aga programa roon natin gayong maipanupod. Iya sa ato niya probinsya Daklan sa damdi ka rin niya handog ng Pangulo Program kusi Tiyemre 14. Ang sasayin, yakip ka rin roon nga or pinamabaho sa damdi ka rin niya assistance package yagi na panupod is nung dayakaroon niya pondo para sa 42 Rice Farmers Cooperatives and Association iya sa ato niya probinsya bilang pagpahauman sa 2026 to 2027 dry season mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Kaya daya man nung mahambay natin ginapaninggitan itpila natin nuna sa mga kaigmanghuran itpila natin nuna sa mga kamerkado nga mahambay naton doon dahil karoon niya man kan or dahil karoon niya dato niya sektor ita agrikultura ay problema bangol sa dahil karoon niya mahambay naton ay wahagos it dahil karoon niya ugan kaya sa ato niya mga pilang ka mga kabanwahanan magyanik kahapon to nag-asaw-asaw so siyempre, medyo natutubi-tubian man or na basa-basa man. Dahil karoon yung mga kaganasan naton. Kaya sa ato niya pag-secure, sabihin na natin ka mga kaganasan. Iya sa ato niya mga kabanwahanan. Sa ato niya probinsya. Sa ato niya may banwat Makato. Sa ato niya may banwa Italaso. Ay hagos Gilang. Diba natin yung mga mangunguma. Ay wao nag-mahambay natin yung nag-risgo. Nga mag- atano makaroon niya crapping season. Pero at ibang nag-risgo ay kung bukon itagap lang dugaw dahil karoon niya mga pananom natin niya pagay ay nagapanggilang rumpila natin sa mga kaganasan mga kamerkado. So doon pa kata na maray pila natin sa mga kaigmanguran ay ano ba doon mahambay na, natin karang assistance or ayuda nga iga patuon una sa ato niya mga mangunguma mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: Sometimes at mga dugang karon yung mga balita sa handog ng Pangulo programan ko nagligit pa karon nga Lunes ay akapin man sa 12 million pesos nga tupad assistance gudogi na release ito ato niya Department of Labor Employment sa kapina 2,241 beneficiaries iya sa ato niya probinsya. Proses na dekaroon niya tupad or tulong pangkabunhayan sa ating disadvantaged and displaced workers kaya tupad ay isang temporary employment aga insigida karoon niya bulig sa mga pumuyo ako sa siin ay ginabuligyan ka rin mga community-based projects aga serbisyo itatunan na ng mga komunidad. So, nagalipang limpyo, pila natin sa mga igbangod yung mga tupad or again hire. Ito din ka rin yung gobyerno para nga bisa magpanglimpyo. So, pila natin una ka mga dayanon or iba pa natin ka rin yung mga public spaces sa atin yung mga kabaranggayan mga kamerkado.
1: Pagsakan!
0: So mayon na ito nga 21 minutos rin nakaligal sa oras ita alas 5. Agatan man hindi na nga pag-asikiron rin mga dugang pa nga mga balita, impormasyon. Ita atin yung mga Kamerkado Patrol reporters. Sanda ka rin niya pag-sikyar, pag-libot-libot. Kaya sa atin niya kabugusan ni ta probinsya Itaklan. Wala sa atin yung mga kaigmanghuran. Sa mga police reports hindi na ay igahato doon ni Kamerkadong Shane Flores Masalio aga sa market report ni Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melga. At the same time, ay maging kaibahan mo na ito, or partner sa technical makaring agahon, is si Kamerkadong John Albert de la Cruz.
1: Pagsakan!
0: May nakita nga 22 minutos. Sagindo naman ito niya pag si Kiaron. Rato niya diwestiya pag-asa. Pag-umusta ba natin? May magugag-uman ba nga? Rato niya probinsya Itaclan, Western Visayas. Makaroon niya adlaw base sa andang forecast. Tato doon niya pag si Kiaron kay ginagatugat. Itato doon nga mga manguma. Ino na mag-bubo. Dekaroon nga ugan nga makapatubi sa ato niya mga kaganasan. Sa ato niya doon niya pag si Kiaron. Or naka-standby niya ni Kili. Rato niya diwasti pag-asa. So rato niya pasudlon. Rato niya diwasti pag-asa weather update. Inagi kay diwasti pag-asa weather specialist. Obet Badrina mga kamerkado. Rato niya pamatian.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 17, 2026. Sa ating latest satellite images, may nabuo pong low pressure area dito sa may bahagi ng Palawan. Ang huling lokasyon nito nasa 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa City sa bahagi nga or sa lalawigan ng Palawan at nakapaloob dito sa may sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Samantala, ang huling lokasyon naman ng bagyo na may international name na Dushuan ay nandito po sa may 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So ito pong si Tropical Storm Dushuan ay inaasahan po natin na patuloy na kikilos, pahilaga, hilagang silangan. At maliit naman yung posibilidad na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility or PAR. At sa ngayon po, no, hindi rito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. So dumako tayo dito nga sa nabuong low pressure area na sa may bahagi ng Palawan. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, maliit yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Kikilos ito pakanluran at dadaan po sa may bahagi nga ng Palawan. Patuloy po itong magwe-westward. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na po itong area ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula maging ang Caraga Region. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa may hilagang Luzon, Northern and Central Luzon, ngayong araw po, generally fair weather. Kapag sinabi po natin generally fair weather, ang inaasahan natin na taya ng panahon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero po normally hindi po ito nagtatagal. Kung magkaroon naman ng mga severe thunderstorm, mga 30 minutes up to 1 to 2 hours lamang. At hindi rin malawakan o widespread yung mga pag-ulan. Ngayon man, nagbababala pa rin yung pag-asa. Kapag may mga severe thunderstorms po tayo, kadalasan nangyayari ito sa hapon hanggang sa gabi or minsan po sa madaling araw. At kung minsan nga, nagdudulot po yan ng mga biglaang pagbaha, mga flash floods. Inaasahan naman natin sa mga susunod na araw hanggang weekend, pag kilos po pakanluran itong low pressure area, muling iiral yung habagat or southwest monsoon. Pero makaka-apekto na lamang ito sa may bahagi ng Palawan, ng Mimaropa, generally po, at bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Pagdating ng araw ng around Saturday or Sunday, mga bandang Linggo po, bahagi ng Palawan na lamang inaasahan natin magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Ulitin ko po, no, itong low pressure area, maliit pa sa ngayon yung posibilidad na ito ay maging bagyo pero maaaring magpaulan sa bahagi nga ng Mimaropa, area po ng Kabisayaan at ilang bahagi nga ng Mindanao. At ngayong araw nga, inaasahan natin dito sa Luzon, malaki yung posibilidad na maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa malaking bahagi ng Mimaropa, gayon din po sa may bahagi ng Bicol Region, at maging sa mga lalawigan ng Batangas at Quezon. Dulot po yan ng low pressure area na nabuo sa may bahagi nga ng Palawan. Ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa for Metro Manila, Central Luzon, at gayon din sa Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Calabarzon, makararanas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At posible pa rin yung mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Maina, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Lawag hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio hanggang 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, for Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi nga ng Palawan, inaasahan natin ang maulap na kalangitan at malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Kabisayaan, makararanas din po ng, ng maulang panahon or maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na yung Western Visayas. Ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius, hanggang 32 degrees Celsius naman sa Cebu, habang hanggang 32 degrees Celsius din po sa may bahagi ng Tacloban. Sa bahagi naman ng Mindanao, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga scattered rays o mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog ang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, dito po sa may bahagi ng Barm, gayon din ng Karagat ilang bahagi ng Davao Region. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Davao Region, gayon din po sa may bahagi ng Sok Sargent, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman nasa 26 to 33 degrees Celsius at sa Metro Davao nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po makikita niyo walang gale warning pa rin na naka-issues anumang bahagi ng ating bansa. Usually, pinapayagan namang pumalawit yung mga sakyang pandagat at mga bangka. Gayunpaman, lalo na nga po may low pressure area tayo sa may bahagi ng Palawan, magingat pa rin po dahil posible, lalo na yung mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya magingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 5:56 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po tayo sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at mga flood advisories sa buong bansa. So bisitahin niyo po yung mga websites ng Pag-asa at iba't ibang mga social media platforms. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Pagsakan.
0: Kanya nabatian na mga kamerkado ng dahil karon niya weather update. Magaling sa atin niya Dusty Pag-asa. Nga ginatod ka ito ni Dusty Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina mga kamerkado. Datodin ka sa oras. Ngayon ang itang 30 minutos na kaligad sa oras. Ita alas 5. So na sa ating mga kamagmanghuran, good morning again. Madayag niya gawin sa ating mga public markets. Una sa ating may Autobus Public Market, Libakaw Public Market, nga market day makaroon. Una naman sa ating mga kaigmanghuran sa may Madalag Public Market, Banga Public Market. Sa ating mga igmanghon sa may Malinaw Public Market, nga market day at lamantinda makaroon. Una sa Banuang Malinaw. Good morning man, madayag niya gawin sa ating may Laso Public Market, Numansya Public Market. Makato Public Market, Tangalan Public Market. Una sa ating makimanghuran sa Maynabas Public Market, Agadekron niya Burwanga Public Market. Sa atin man yung mga igmanghod, yan ay iba katon, pinagi sa atin yung mga social media accounts. Ita, Radyo Mercado Aklan. Madayad niya agahon, good morning. Sa atin yung mga kaibahan niya, or kaigmanghuran, or atin yung mga kamerkado. Nag-tutok, pinagi sa atin yung mga social media accounts. Sa atin yung Facebook page, sa atin yung YouTube channel, at sa atin yung TikTok account. So sa atin una ang mga kaigmanghuran niya, wapag ihapon na ka-follow, like, or subscribe. Sa atin yung mga social media accounts, ay type niyo lang dito yung Radyo Mercado Aklan. At sa pinakalikan ng mga balita, impormasyon, news, and public affairs program, ay niyo doon niya makitaan, mabasahan, pinagi sa atin yung mga social media accounts.
1: Pagsakan.
0: Maya 31 minutos ko na naligal sa oras ita alas 5. At sa dugang natin yung mga balita, impormasyon, ay ito lang pag-panumbalikan. Makaligad niya, mga importante karon yung mga pahinumdom. Kindly standby, mga kamerkado.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog at sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generative income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, ay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, ay doyon latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako it take ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee.

0: Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: All you got to do is move.
2: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Dance with that groove, all you got to do is move.
4: Pagsaka.
5: Ngayon, 41 minutos yon, mga kamerkado rin nakaligad sa oras ita, alas 5. Agbalik sa tanya pag pangalagad, makaroon niya agahon. Ginagawa naman nato, doon Limia, ito niya kamerkado patrol reporter kay kamerkadong Shane Flores Masalio sa pagkatod man katon. Ita, pila karoon ka mga balita, mga nagkanabo. Magalin sa ato niya mga municipal police stations. Iya sa ato niya mga kabanuahanan. Pero bago ron, syempre, good morning, Nanay Mayday nga gahon. Nasa atin yung mga kaibanghuran niya makaroon isa masusako sa atin yung mga public markets. Good morning una sa atin yung mga drivers. Kakaina pa una sa atin yung mga merkado publiko. Nagahugat, iday ka rin yung mga pasahero sa atin yung mga estudyante. Kaya syempre, para man siya, umun man, pagtayo ito, servisyo rin atin yung mga kaigmahuran niya mga drivers. Mga pahabal-habal drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, ano pa ang klase drivers, bus drivers, van drivers. Aga, kung ano yung kaman niya klase ito, drivers, basta nagitarastalas yun sa atin yung mga karas sa dahon. Kaya good morning, good una, kiniyo.
4: Pagsakan.
5: At the same time, sa pila man natin ka mga kaigmanghuran, ya, nagpanindahan yun sa makaroon niya pang orason or nag-ausoy. I-decoron niya inoga pamahaw sa mga kaigmanghuran natin. So good morning, good kiniyo.
4: Pagsakan.
5: Pausapin na natin ka mga balita, mga kamerkado. Ratin ka rin niya Department o ba Agriculture o ko na DA mga kamerkado. Haya, base sa dekoron niya ato niya DA Western Visayas ay nakapanupod si Gonsanda. I-dekoron niya 93 million pesos. Iya balor it mga proyekto ag programa. Pinagi sa dekoron niya handog ng Pangulo program. Iyagi na patigayon kung nagligid karon niya adlaw ita Lunes. So Raya, asano sa ato niya DA Western Visayas, pinakamabahog sa dekoron niya assistance package, Aeropondo para sa 42 nga ka-rice farmers cooperatives and associations sa probinsya bilang pagpahaom sa 2026 to 2027 dry season. Agaging taman sigon sa dekoron niya Aklan Agricultural Improvement and Marketing Cooperative, dekoron niya Senka Flatbed Dryer, corn sheller para una sa ato niya Banga Corn Cluster Association, fertilizer assistance, mga production inputs, dekaroon niya crop and livestock insurance, ag mga fiberglass reinforced plastic boats, o mga baroto para una sa ato niya mga manog pangisda. Kaya, syempre, kung nagligid ito nga adlaw ita Luna,

0: ay ito rompila sa ato niya mga ahensya ita gobyerno, mapa national or local government agencies. Ngayagtawa ni itpila karon ka mga makabig naton ay bulig pinansyal or dahil karon niya assistance una sa ato niya mga kaigamanghuran.
1: Pagsakan.
0: Ay, syempre, mabaho man daw nga bulig para una sa ato niya mga kaibanghuran. Gabi yun sa ato niya mga manguma, aga, manuga, pangisda. Ado nga pangabuhian ay nagasalig sa dekoran niya sektor ita agrikultura. So, sa dekoran niya pamaagi ay mabuligan man. Dadakaran niya pag pangabuhi. Aba yun, sa makaroon niya panyempo. Medyo or dekoran niya magawig. Dekoran niya pag silak. Iya sa ato niya mga kabanwahanan. Aga, syempre, apektado man. Tunat nato niya mga kaganasan, mga kamerkado. So, naka-standby man sa piyakaroon niya linya rato niya kamerkado patrol reporter. Sana may karoon niya na tipon niya mga balita.
1: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Merkado. Live. Report.
0: Sa piyakaroon niya linya, si kamerkado nga Shane Flores Masalyo. Sa iyo makaroon niya tipon niya mga balita. Kamerkado Shane, good morning!
2: Yes, kamerkado Arvin, good morning.
0: Madyan, naduyog ka pa.
2: Medyo may ano lang atong kamerkado Arvin.
0: May hangover.
2: Cellphone makaroon.
0: May ano, may problem.
2: Yes, may moody. Something siya.
0: Mas inabasa kahapon pag jogging mo.
2: Uwa ka talag jogging kapon kasi maugan.
0: Postpone, cancel.
2: Oo, nag-cancel kami. So, haroon doon.
0: So, ang bagay ko kikin mo eh. Doong panimpo gidrong mag-a-oponer.
2: Oo.
0: Mag-a-pamayabagi.
2: Umayot. Tagtipo nga, ano ko ting? Kaya try ka mga do Arvin nga ready at aka mo sa imong mga ibahan man.
0: Balita ka pa na. Balita ko na.
2: Oh, not today.
0: Bakal ka pat outfit?
2: Ay, kuy. Siyang kambak. Gitsugiran. Pero totoo naman talaga.
0: Ay, sa ato yung mga kamerkado na basing awa ka mo ay nag-umpisa unit anong panibagong fitness journey si kamerkadong Shane.
2: Fortunately.
0: Ay, syempre, sa makaroon niya panyempo ay mabudlay yun magmasakit. Ay, kinangan na nga ma-maintain. Rana na karoon niya iawas.
2: Oo, ay, kibot ka mag-intra ka sa binibining kalimot.
0: Bantay-bantayan.
2: Bantay, cha. Gano'n, tigali. Ga-intra tali ka markadong Arvin sa raya para nga pag, ano, hatulit balita.
0: Abi ko, ano, Ren Aklan.
2: Ay, pwede.
0: Sure?
2: Takits lang sa unahan.
0: Sige.
2: Anyway, sa kamerkado Arvin, atong karang mga hatod nga balita, police reports naton, nga man karang sa aton nga 1st at 2nd district at probinsya.
0: Ay, ano?
2: Kaya karang nga, natabo ka lang asang ka...
0: Ha?
2: Oo, kamerkado Arvin, natabo ka asang ka disgrasya sa may Rosal, Libacao. Agahan ka rin 8 Miracles, no? Kasi siin nga ni Kamerkado Arvin, may confined gigras hospital, no? Ruta at lokal ang individual.
0: Okay.
2: Agrong involved, abi ka rin Kamerkado Arvin, hay daywa ka motorsiklo, no? So, base man ka rin sa initial information, naling ka rin sa atin ka rin nga Libacao MPS. Sakay ka rin sa ka motorsiklo, Kamerkado Arvin, rung daywa ka rin ka maestra, no nga, iga, raya ka rin nga, ano itawag ka rada yung iga...
0: Hatod,
2: oo. Hatod sa eskwelahan. Samtang ruray mat akara ka Mercado Arvin nga sang ka motorsiklo hay sakay mat akara rung daywang ka minor de edad nga pareha ka nga may estudyante, no? Aga di ka raman nagagawa sa initial investigation itanong kapulisan nga pasaka para ka Mercado Arvin rung nga motorsiklo ginasakyan ka rin mga teacher samta papanaog mat aruray ka nga sambilo pa ka motorsiklo.
0: Okay.
2: So opposite ano ka Mercado Arvin
0: direction.
2: Mo direction. So pag abot ka rin sa nakurbada ka rin nga porsyon ikarsada ay accidented ara ka Mercado Arvin nga sunggaban it papanaog nga motorsiklo ruraymat akaraga motorsiklo ang ginasakyan it mga teachers nga ra.
0: Hmm. Basta so, wati makapan, oh, wati makapangaman ka merkadong Shane.
2: Oo, may pakorbada, ho, pakorbada bi ka merkado Arvin, di ka rin sa area nga andang sungga, rayang nga na tabuan it aksidente.
0: Hmm.
2: Oh, so di ka rayang ano, hay, bangod ka ra sa natabo, no, hay, nakaangkon ka ra itanina sa ruraya ka nga mga na-involver ka Mercado Arvin ako sa si Ingani Noro araya ka nga mga miyembro man it first Aklan Police Mobile First Kampanya ag nag ano man na responde man agri ka nga gin actually nga gin ano man ka Mercado Arvin subuyang mga sandara it atang karo nga MDR MO Libakaw no? So di karaya hay wa pata ka lang Mercado Arvin nagpakot fine ro dayo ka teachers no bagot nga ni karasa minor injury ro anda karang haagom aga sa makaroon hay nakataya naman ka lang mag-istorya rung na pareho ka lang magtimbang bahin aga this di dumata ka Mercado Arvin nga mag-areglo sa natabo ka lang nasambitan nga aksidente
0: pero confined ta sa ospital dong iba
2: oo ka Mercado Arvin
0: okay.
2: Bangod sa anak lang nga agong gito nga injury
0: Kaya kamat, di na natumawaga nga may mga aksidente kaya magkadong Shane, pero di niya ni, always gin niya maghagong kita.
2: Yes, oo, kamarkado Arvin. Kapin pa sa mga rayang portion, karsada nga, ano no, nga may mga blind curve, abi kamarkado Arvin. Oo, makaro yun. Iba pa yung karoon nga portion, actually sa bilogit nga karsada kamarkado Arvin, sa mga dayan na natin. So doon yun lang gin nga maghagong ginanggit kita.
0: Sige.
2: Sa dugang pa natin karang balita, di karang maghapon sa first district natin, ginabuo pa natin ka Mercado Arvin na actually raya karang dugang pa nga information o kung investigation is ba nga PNP natin, no? Bangod, no, may disgrasya man karang natabo, no, sa Banwa Karaita Banga, specifically, yakar sa may barangay Humarap.
0: Okay.
2: Ginapahayag ka Mercado Arvin nga ang manugit, raya karang inapok sa raya nga ganas kung saan ka rider matapos nga ikarang nga ma-aksidente o anna karang nga ginamanehar nga motorsiklo. So, di karaman hay insigida man karang nga nag-responde do raya karang nga MDRMO ba nga ag ako sa siin hay ginabuo pagid naton rong investigasyon ita ba nga PNP no angot kara sa natabo ka Mercado Arvin. Sa second district man kita, may natabo man karang disgrasya ka Mercado Arvin. Sa ka-closed van, oo, na disgrasya sa may Tamalagon, sa BE. Kung sa siya nga ni karang, no, sa initial information man, una matakala ka Mercado Arvin sa mayad karang kahintangan, rural karang driver, no, agana karang panghinante. Kung sa siya man, hay ginabu para at kararong initial investigation o investigation gid itangalan PNP kasi kung makita naton ka Mercado Arvin sa raya karanong nga picture man nga ano uploaded is sa SOCMED ka Mercado Arvin hay medyo ano ta sa raya karanong about sa karsada ro raya karang nga closed van. So aton lang gid karang nga huwaton mo nga investigation it aton karang nga tangalan PNP ang sa nasambitan niya aksidente ka Mercado Arvin.
0: Sige.
2: So, ano lang siguro kita ka Mercado Arvin din nga maulang kita ka rait abiso
0: aba,
2: sa mga may, ano naton.
0: Oo. May pa wake up call. Nagbalik.
2: Wake up call?
0: Nagbalik ng wake up call.
2: Kasi maungan-ungan abi ka Mercado Arvin rupa na po, no? O kaya ginaano ha tumakaibang huran nga since pag maawanan pa niyan po.
0: Hi.
2: Madanlog ro pa kay sa dahon.
0: Abi ko so, dapat mag higop it minute nga sabaw.
2: Ay. Pwede man. Oo. Hay, may gabi grong niyan mayomig. Madanlog. Kaya labi nga bawat mahigop ro sabaw. Ay, siyempre ka Mercado Arvin, hay ma ano din nga danlog rong mga pahon, nagainungan-ungan. At nga mga kaibang huran una nga nagapamati ka itong makaroon, no? Hay, mayad ka Mercado Arvin nga at mga motorista, no? Hay, magdahan gid sa dayanan nato.
0: Gabigid
2: yung mga ano, no?
0: One thing, pagalik ka merkado nga Shane, no? Makaroon niya tiyempo ita tigugan or at the same time. Ay, dapat mag-extra hagong man kita, extra careful. Dato niya mga motorista, dato niya mga nagamaneho. At then, karoon niya mga sagakyan. Gabi yun, nakama sa mga pampublikong dagan. Ay, siyempre, may naman karoon niya pila ka mga proyekto nung ginapatigyan. Ano, sa ato niya may banwit naman siya. May pila karoon ka mga asphalting or pag-asphalto. So, always gini nung i-check, no? Agbaghagong or mag-hinay-hinay sa inyo karoon niya pag-padayagan sa inyo karoon niya mga motorsiklo kamerkadong Shenkay. Although nga, may una karoon niya mga signage. Ay, una sa ato nga talan. Kaya, siyempre, ongoing yan itong pag- dekoran niya construct or dekoran niya proyekto. So, always kaya hagong ka mag-pangaman ka, Mercado.
2: Oo. Tignan ka, Mercado, Arvin, sa may ano, Lagin, Banwa, West. Oo. Hay, occupied, gidabi ka rarong inner lanes.
0: Yes.
2: Oo. So, diyan gid nga magdahan gid, no? And dekoran ka, Mercado, Arvin, nga portion abi, hay, ano ra eh.
0: Ginaspalto, diba?
2: Dayang, oo, gagin na kaya, dabil ka rin eh. May una ka rin nga pasakaon nga portion ka, Marka Darwin, bago ikaw makaabot sa ginakayaad ka rin nga karsada. So, ano lang, Rura, yan nga kadasigon it mga motorista naton, no, hay, aton ka rin nga abuhin-buhinan ka, Marka Darwin.
0: Minimize.
2: Yes, ka Marka Darwin. ano ba ang banako minimize?
0: buhin-buhinan ang banako. Ang naisip mo tayo, minimize.
2: anyway, so buhin-buhinan nato, Roraya Kaya, Kadasigan.
0: Madyo sa classroom, minimize your voice.
2: Yes, minimize your voice.
0: So kung sa dagat ka, minimize your speed.
2: Oo, minimize your speed. Or, iayon nato, Roraya Kaya, Kadasigan sa mga karsadang ginagyan naton.
0: Naipasok din.
2: Even though ka Marka Darwin sa mga national highway nato, no, may ato man karon nga required nga mga speed limit. Oo. So doon lang gid aga syempre para madun sa aton nga
0: safety.
2: Taguwasan ka Marka Darwin, yes. And of course, isipon natin pero nga buko niya mang itkita ro gagamit it daya nga pangarsadahon.
0: Yes, kamerkadong Shane. Ag syempre, may nagaul may ulian pa kamo nga pamilya or may nagahuhat pa kinyo nga pamilya bin sa mga nagabuyot ita manibela.
2: Oo, tama gid nang kamerkado Arvin. So, isipon naton safety first.
0: Sige, may dugang
2: so,
0: pa.
2: So, anyways, no?
0: May nga wake up call.
2: Oo, nanayamba muna.
0: Sige, balik to. Okay.
2: Imbaso pa raw ang angkor. Ayamba mo gitanan, ha? Pero anyways, no, kamerkado Arvin, di yung ka nga mga hatipon nga report, iyaman ka ron sa mga police stations naton sa 1st and 2nd District, in Probinsya at Aklan. Ako man si kamerkado Shane Flores Masali, itradyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
1: Radyo Mercado Live Report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan.
0: Sana niya nabatihan ng mga kamerkado rin dahil karoon niya mga report man nga natipon ni kamerkadong Shane Flores Masalio. Pagaling sana karoon niya mga areas of responsibility sa pagsikyar. Sa pila natin na ka mga kabanwahanan, iya sa ato niya probinsya sa mga ginrespondehan. May nakaroon niya mga aksidente nga ginrespondehan. Sa ato niya makatapo ito otoridad. So, manato niya padumdum ha. Gabi yun sa mga nagabuyot. Ide ka rin niya manibela. Niya extra careful gid. Extra hagong gid. Double ingat gid. Gabi yun sa mga nagabuyot. Ide ka rin niya mga manibela. Turunan kita nga 59 minutos. Rin nakaligad sa oras sita alas 5. Good morning kita na una. Kaya Sir Jojo Igaras nagtalon. Una sa nagtalon na meat shop. May dahil niya gahon. Para sa imo mga kaibahan, Sir Jojo. Una sa Madalag Public Market. Niya gahon pa rin nagabugtaw. Agahon pa una sa ato niya merkado publiko. So magwakangamot mga preska na karne. Ay una yun din sa nagtalon meat shop. At syempre, sa pala pa natin ka-meet shop una sa atin niya may Madalaga Public Market. Alaman, good morning oh, kay Sir Jojo Art. Joel Quatris. Aga, sana ka rin niya palang yung asawa kay Madam Robelina Patricio Quatris. Good morning, Ged. Aga, una man kay Sir Wawi Season. Madayad niya agahon. Aga, sabi na pa yun natin, kamang kaigmang hurat.
1: Pagsakan.
0: So, impunto na sa isyon, datan niya oras, iya sa Radyo Mercado Aklan. Aga, sa dugang pagin natin yung mga balita, impormasyon mga kamerkado. Atan lang doon niya pag panambalikan, mga kaligad, rong pila pa karon ka mga pahinomdom. Kindly standby mga kamerkado.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong patawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako at Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag-generative income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon at system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: Ake!
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Pareho sa mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: All you got to do is move.
3: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Dance with that groove, all you got to do is move.
5: Pagsakan.
6: Kada niyang ganoon, niya just minuto sarong nakaligyan sa oras sita alas 6. Agbalik sa ating pagpangalagad sa ating programa, Runga Bagsakan. Siyempre, niya gapon niya alagad makaroon si Kamerkadong RB na Rompe. Kinangan mo nato doong linyagon. Ito ito niya Kamerkado Patrol Reporter kay Kamerkadong Shane. Ah, Shane. Kamerkadong Mary Joy. magaling sa Libakaw Public Market. Sana karon niya syempre pag usisa man o sisa pag libot-libot aga pag panguto na sibla karon ka mga presyo kay market day adlaw ita tinda una sa atin niya may Libakaw Public Market. Pero good morning tanay, may daing agahon sa atin yung mga kaigmang huran nga nagibakaton ag nagapanindahan na or busy paghang or kakaabot paghang sa atin yung mga kaigmang huran, yung mga negosyante. Ay, good morning, Ged. Iya sa atin niya pagpangalagad.
5: Pagsakan.
6: So, sa dugo na ito, yung mga or unang gali. Sa pia karon niya, linya, raton niya, Kamerkado Market Reporter.
5: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Mercado. Live. Report.
6: Sa pinakaroon niya linya, si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Melgar. Kamerkadong Mary Joy, good morning. Kamusta una?
7: Yes, Marvin, may dahil niya agahon. Ba, medyo nakitaan tarating karoon niya aurahan no, sa rekarang live natin. Medyo ginabuugat at kahayag. Dali lang, ayusong tanay. Medyo, may mga ano, tanay, may mga pa-lightning tanaw ko rin karo sa ako.
6: Medyo, kuwang lang hindi na mag-disco ka.
7: Medyo pa, gasa ako ang mga nakandika ka right, ano. Ita chat siya ka, Marvin. Siguro mahalin lang na ito ato niya. Wait lang. Pahambal a busy partner din, no, nga, tawaan ako ita, ano.
6: Oh, ano.
7: It monitor.
6: Sabi ko, tawaan ka it kwarta.
7: Hindi ko ahagos makitaan. Patawaan ako at monitor ka, Marvin. Hindi ko makitaan gidita. Mabahura akong karon nga. Sura.
6: Ambal ito niya, partner, ay.
7: Ano ko na?
6: Paghalin na ita, pwesto.
7: Mahalin na ako pwesto.
6: Ikaw ang buon di ka ron.
7: Buon niya na ako tanong liwanag. Dali lang gate ka, Marvin.
6: Sige.
7: Tari ka na lang. Wait lang. May kinabuha ba akong ano? Awa man yapon.
6: Okay, yun dun.
7: Aron.
6: Okay. Sige.
7: Tawin, matanakot manami nga background.
6: Ano, green screen?
7: Hindi ko makita. Hindi ko makita ang daakon niya, ano. Tawin na nakot, ano, ito monitor di kara sa, ano, sa akon niya cellphone, for Arvin.
6: Amo na, ikaw tamato na. Ikaw tamay ka na na. Yeah. Naangalan pa.
7: Isa akong cellphone naka-block.
6: Ah.
7: Oo. Dapat ikaw rin maisot, ako rin mabahog.
6: Okay, naayos mo natin yung partner.
7: Ah, dali lang. Good. Makita ang tabaw ratong karoon nga aurahan di ka na sa screen, Kamarabin.
6: Aman, bukan ka gini ita confident.
7: Satisfied. Medyo may nakikita gabon na ako nga mga ano, pa-lightning rin ka na sa akon yan eh, area. Ah, sige, saan na ginatuwa ta, no, Ruray ka nga pag-plaster ni Kamarabin.
6: Kamusta una?
7: Yan ay kita.
6: Mauan-uan pag-abot ninyo.
7: Pag-abot namon, uwa ito, ungan. Pero pag-iyon kita sa sugod, ita, Libaga Public Market, na dyan nag-asaw-asaw, Marvin, na makikita natin, di sa mga bubungan, no, nga may nag-tuwo, di sa may sugod. May tatang karoon nga, area of responsibility, Marvin. Sorry, kara sa nga background, nag-request gin na si sir, si tatay, Marvin, nga iya kata mapwesto, no, agad ma-flex, doon ako niya mga baligya, nga,
6: karne.
7: Baka. Karne ita baka, Marvin. Pero iyan ay kita sa mga presyo it nagapangunang baga kunon, isdaan ay kita. Na iya sa nga may isdaan sa Libacaw Public Market. Nasa kilo, di ka nga bisugo, may iya nga 300 pesos o kada kilo, may iya man nga tiga, 250. Depende sana kung niya taman nyo. Depende sa size na di ka nga bisugo, 300 to 250 pesos. Pero anak karon nga kada kilo, Kamarabin. Samtang mayaman niya bangus, sa bangus karati, gadaywang gatos ro kada kilo. Sa batuanon, nga may halo nga lawayan, tig tatlong gatos. Sa rekarangatiaw, 170 pesos per kilo. Galunggong, 200. Bangudlong, 160 pesos. Ro rekarangagurayan, balikiliwa onda nga isda. Gurayan, Kamarabin, sa anak karon nga unod, tig tatlong gatos, anak karon nga ugo, 250 no, sa gurayan. Sa rekarang atirok, balikiliwaon man imora. Sa unod, same man sa presyo rekarang gurayan. Tiga 300 ro unod, agro anang karon nga, ugo, tiga 250 pesos ro kada kilo. Mayaman niya pusit, pusit nga original, da imaw tag ballpen. Tiga 300 pesos per kilo kara. Mayaman niya damol, manami imora sa ingon, kung Arvin, pwede man niya sa bawan. 180 pesos ro anang karon nga kada kilo. Sa dugso, bali pamilya man imaw, ita rekarang nga, talagang bukid ba? Nalipat yung mata na ako. Naruro, rekara nga dugso ko, Marvin.
6: Ikampod na.
7: 140. Ikampod na na hingan. Kung tama ang pagkatanda, it talagang bukid. Basi kung mag-agi ako rekara sa isdaan, naghambawin nga, saga ako niya.
6: No, may trauma ka.
7: Hindi lang ako mag-agi rekara sa isdaan, hindi na. Basta, nasa dugso, tiga 140 pesos, ro anak karon nga kada kilo, Kamarabin. So, yun yung mga presyo na no, isda is atin kanyang may isdaan section. Yaman kita ma-proceed sa atin karon yung mga baligyaan at karne. Unahon nato, narikarang karne, ita baboy. Sa unod it baboy, bubarato yun sa atin karon yung Libacaw Public Market, Kamarabin. Tiga 270 pesos ro kada kilo, ita karang unod it baboy. 270 gang noro anak karon nga kada kilo sa unod, same man sa pork chop, liyam po ag do yon. 270 pesos ro kada kilo, Kabrarvin, baboy. Samtang saan ang apata, saan ang kasudlan, saan ang karnya maskara, ang saan ang karnya buto-buto, it baboy, tiga dos 30 gang, no? Tig 230 pesos ro kada kilo, ita rin karoon ibang kaparte, ita baboy. Samtang rikaraman sa may baligyaan, no, ita baka, sa ating karnya bakira, Kabrarvin, makita natin si Tatay Dudong Dennis Villio Rente, no, Kabrarvin, masusako imo sa pag chop-chop, no, ita rin karang buto, ita baka, Kabrarvin. Sige, kung gahotik ka kuno ka na kara, hay may ayo gid. Hotik kang kuno ka na, Kabrarvin, hay paayuon ka na.
6: Si partner din.
7: Dela nga hambag ka ako, eh. Ah, si partner din, ano-ano, baga. Hotik kang kuno ka na kara, hay paayuon na ikaw, Kabrarvin. Sige, sa unod, ita baka. Yes, sabi ka rin nga may meat section, no, itli baka public market. Ikara sa pwesto ni Tatay Dudong, Dennis Villorente. No, sa baka, unod, 380. Pero kung maghuti kung ikaw ka na, Kabrarvin, ay paayuon na ikaw 2 piso. Pwede sa tiga 370 pesos ro kada kilo. Ita, rekarang nga, baka, unod, no, kung maghuti ikaw ka na kara. Pero kung magsinggit ikaw, hindi na ikaw pagpaayuon. hutik kang kuno nga, paayuon na ikaw. Ayu ikaw ka na. Na 380 ro original nga presyo ito no dit baka pero pwede imora sa 370 per kilo ka Darwin. Samtang sa anak karon nga buto-buto 280 sa panet sang gatos sa maskara 220 pesos sa rekada nga lamang loob ita baka 250 pero kung mag-ayuan ikaw hay paayuon na ikaw basta hutik kang kuno. Aron kan imong inpatpat naton yung mga presyo ruin do original pero kung maghutik ikaw ay paayo ni kao ni Tatay Dudong Dennis Valyarente.
6: Depende sa istorya.
7: Depende sa pag-uistorya ni mo. Depende sa imo kanya pag-huhinyo ka na. Kung abuan ni mo kanya inabakal, paayo ni kao na Kabrarvin.
6: Sige.
7: Parang gina-flash ginanda nga barato rure ka nga karne iya sa ating karoon nga libakaw public market Kabrarvin. Aron, ato, buto-buto, hay pilatay?
8: 260.
7: 260 ko, no? Ru buto-buto, Kabrarvin, it baka. Anabatian mo, aron. Oo. Siguro pwede ito yung mga interviewon. Tay, yeah. Pwede ka ma-interview, tay? Gapit ikaw, yeah. Guwapo si tatay nga, Kabrarvin. Yeah, ikaw tayo. Dali lang, Kabrarvin, yes, yan, si Tatay Dudong Dennis Villorente. Yung mga magpatpat sa iba kapresyo, tayo na kanyang barigang baka.
9: Hello, good morning.
6: Tanan-tanan
9: nga istasyon, nabig-abig sa...
10: Sa ato nga,
9: atong istasyon sa...
10: Radyo Mercado,
9: Libakaw. Iyan makaroon sa poblasyon Libakaw, akla, nag-buhoy sitwasyon, kompresyohanan mga karne, baboy, ang mga iba-ibang mga produkto iya sa ato niya, Banu at Libakaw.
6: Baboy yung...
9: Ano makaroon, eh? Iya si ma'am, naga...
10: May kutanak yung musika, pero Arvin, tay.
6: Baka yung mga baligya makalanay.
9: Ha?
6: Baka? Carnet baka?
9: Baka, baka sa Libakaw.
6: May mga baboy ka man, tay?
9: Puro baka na, tay. Exclusive lang sa baka.
6: Ikaw, din itong solo nga nagabaligya una.
9: Oo, iya. Abuan niya matan sa iya sa Libakaw.
6: Kamusta man doon? Presyo tayo ag dong syempre dong demand una
9: okay man sa makaroon niya sitwasyon ay abo nga produkto nga nagagawa iya sa Banuat ng Libakaw ga kasari-sari nga produkto nga nagagawa may mga abaka may kupra may uya may saging may mga bago nga mga bugas makaroon niya mga ginaani sa halin sa kabukiran din ginatawag ganda nga mahumot nga bugas.
6: Mga Bisaya. Manami kita tong gudan doon.
9: Oo. Manami kita ng kape kung may mga manok. Ikaw nga.
6: Bisaya man.
9: Oo.
6: Iyan yung real. Ray, itamya ka tay?
9: Ha?
6: May gusto kang itamyaw. Una.
9: Ang ginatanya mo ko lang ng mga customer nga nagagaling sa ibang lugar, sa Kalibo, sa Banga, at sa iba-iba pang kabanwahanan niya, available iya rin karne sa Libakaw nga. Barato iya. 380, 370. Pero mga buto-buto ay 280, pero kung nag-ayo ay 260.
6: Depende sa istorya.
9: Mga patutiit, mga laman loob ay 250. Pero kung nag-aayo ay ginatao sa 180. Sa mga kare-kare, mga ikog, mascara, soft number 5 ay tig 220 na ay gina-wholesale ko lang ako niya ay tig 170, 180 karo yon. Running price.
6: Depende man gali, tay, kung iba raw presyo sa retail wholesale.
9: Ha?
6: Iba raw presyo sa retail wholesale.
9: Oo. Pero kung mga abuan matay mo eh, pwede tayo sa 170, 160. Kung abuan, mga pakari-kari mana, mascara, soft number 5, ikog, siki, etc. Tanan, kotob ka patahon. Agro panit, hay 100 kilo. Pero kung kayo, pwede man sa 80 kung mga mabuot o customer.
10: Baga tay, baga.
9: 200.
6: May labilin ka ba ko ng baga, tay?
9: Ubus ah, kabo-abo yung karne sa Libakaw makaroon, tambak-tambak iya o.
6: Ay, siyempre, tinda mo na yung makaroon.
9: Tambak-tambak iya o karne. Kabo-abo nga pagkakarne sa Libakaw makaroon. Ay, customer lang ro ginahugat.
6: So, nasa ato yung mga kaimanguran ay ready gone dong mga meat shop natin una sa Libaca Public Market.
9: So, ano pa itong makabuabo yung karne makarne ya. Gina preparar kita sa adlaw nga Webes. Ag sa iba man yung mga inadlaw sa individual ay may karne man yung adlaw. Parehas ang supply ya at karne sa adlaw nga tienda ag adlaw nga ordinaryo parehas yang ro tienda iya pagabo sa karne abo nga karne iya adlaw adlaw.
6: Sige.
9: Doon yang sir.
6: Sige tay, sama kita tay.
9: Oo.
6: Kapag ka dumiri Joy.
9: Pwede yun siguro?
6: Sige tay. Thank you guys.
9: Salamat sa inyong istasyon ha sa inyong istasyon niya sa Libakaw sa Radio Mercado, Aklan.
10: Sige
9: tay. Sige, salamat.
10: Yes, what I've been.
6: Kaya ka dumiri, Joy. So, ano? Nakapili kayo?
10: Pwede magtayo, no? Waman ako.
6: Waman ako.
10: Waman ako tong bakal.
6: Ubus siya, tahay. Abi ko.
10: Ano?
6: Naka-withdraw ka.
10: Ubus siya din, bakait, ano? Ubus siya din, bakait mga kagamitan sa bagay.
6: Aba. Sige.
10: Dali ako, Marvin, ano ka ta, mahaling kita natin karon niya. Medyo bukoy ta, kaya tatliwanag, dali lang din. Iyak kita sa may, ano, sa may, background man natin, rurek ka nga barigyaan, it, uga. Dahil uga, kung doon karon nga, iga, plaster, no, nga, presyo, Marvin, iya man kita sa, rika na nga, baligyaan, it, uga, ma-background, no, Marvin. So, rika na sa pwesto ni, nung Raul, dari kara sa may uga section kay Arvin, baliri kara sa Bartiso uga section at nga pagapatpaton ro presyo itay ari kara nga mga baligya na nakara. No sa manamsi nga uga tig 140 pesos sa nakaron niya kada kilo, sa bangudlong 200, sa galunggong 260. Bali kay na gid pa try ta kung pilang bato bagay mabaho abi ra kara galunggong nga uga kay Arvin. So gid pa try naton nga ibutang sa kiluhan. So 8 pieces imaw ra sang kilo go no sa tig 260 pesos nga galunggong nga uga, no, Kabra Arvin. Sa tilapia, 140 pesos ro kada kilo. Sa sulig, 280 pesos. Sa labahita, 280 man. Sa salmonete, 300. Dilis, may iya nga 300 to 400 pesos per kilo. Sa hipon, 280 pesos ro kada kilo, Kabra Arvin. Ito rin karoon nga hipon. So, rin pila ka mga baligya, no, nga uga, di kara sa may Bartiso uga section, di kara kay nung Raul, no, Kabra Arvin. Samtang ma-proceed man kita sa rigatong sa may likod nga porsyon, naglibot-libot kita no, sa ating karon nga area, balirin ka sa Lansones, ubo barato won, oro presyo, kabarabin ita, Lansones, compare naton kat kasagsagan nga pabunga pagang, no, rekarang Lansones, ay mahal-mahal, rekarang nga presyo, pero makaraya sa ating karon nga Libaca Public Market, bubarato, oro presyo, rekarang nga Lansones. Nagpanago ni Mao sa 50 pesos per kilo, kabarabin, no, rekarang nga, Lansones. No, sa wild nga Lansones, bali 50 pesos per kilo. Ag sa native, tig 60 pesos ro kada kilo karak. Mayaman niya grapes. Sa grapes, 280. Sa peras, 34,100. Mansanas, 34,100 man. Mangustin, 80 pesos ro per kilo karak. Sa mga panakot, ag sa pila ka mga baligya nga tinuga, sibuyas, 130 pesos. Bawang, 160 pesos. Kamatis, 120. sa upo 40, talong na nakara 80, ang palaya 80 man, hamtak 80, bali nakahigot pwede magbaka 20 pesos per higot imora sa hamtak. Kapaya 40 pesos, dahon it ang palaya 80, bali pwede man magbaka higot-higot ka na 20 pesos per higot sa dahon it ang palaya. Gabi tig 50, saging nga sabak Darwin, barato ang isan karon nga di ba ka public market tig 25 pesos per kilo karasa saging nga saba. Santa sa rekan nga kamansing tinuga, Kabra Arvin, agin tamangkot natin kung siin baghalin noro kamansing nga ra, ay inagin ama na ron sa kamansi norte or sa kamansi sur. From the word itself, Kabra Arvin, ay kamansi.
6: Kasi Mario mo.
10: Ha?
6: Kasi Mario mo.
10: Kasi Mario kung galiro kamansi ang ginabaligyan na sa atin karing libako public market. Gangka nga ni ko na ubusan dahil nga ni off-season yun. Ito ay karang gangka. Wahaw si tigangka nga baligya sa atin karing libako public market. Oo, nag, ano, na overripe yun. Kamutumot yun nga mayada, rugangka nga ra. Pero mga pang tinuga, Kabra Arvin, ay makuli lang, asang kiri lang abi man na limited edition lang na isang karon nga may area. Pero kamansi nga Ram Darwin, although ginhamba ni Manong Kaina nga sa kamansi gidon, kamansi norte, kamansi sur halin, abi man na, pero rung kamansi nga baligya na, ito sa Libakaw. Ito sa Libakaw halin, na Ram Darwin. Doon yung abi man na kamansi, ano makong despede nga kamansi nga kamansi ng tinuga. Pag kamansi gidon, aman ang literal doon, kamansi norte, kamansi sur, na Ram Darwin, sa naman siya. Sige. May pamahaw man niya. Naglipot abi kita. So, di karagali sa may likod nga portion, sa may kilid nga portion na mga baligyaan, itry ka nga pamahaw. Bali, iya sa pwesto ni nanay kay ina nga pamangkutan naton. So, style, ano na karang Marvin, per tub, ano, ano karoon niya baligya, para madasig maubos, bukot di plastic-plastic, per tub, gid, ano ka Marvin, ay. Agin per tub na, kay may ibang mga nagabaka, or ano kanyang mga suki, nga ginapang regalo, no, gina, dagabi man na sa mga handaan, ano ka Marvin, so, nakatab, imaura, no, ano kanyang mga baligya, ya nga biko inday-inday palitaw pichi-pichi kutsinta 50 pesos per tab pero gabadi man ni matingi-tingi kung gusto mo ang tingi-tingi ni mo kanya bakod pwede matakam Darwin sa puding barato man do puding iya sa ating kanya Libakaw public market kay homemade da sariling gawa no it ating kanya mga taga Libakaw noon kay Darwin ting 10 pesos no per slice no rekaranga puding iya sa ating karon nga area of responsibility na kay Darwin.
6: Sige.
10: Sige. So do yun, no? Mga nagapanguna nga mga bagakunon. Yan sa atin karon nga may market day, makaroon nga adlaw, itaray karon nga Webes. No? Sa atin karon nga Libakaw Public Market. So makita taro sitwasyon, medyo magaka pa as of 6:30 na no? Sa agahon, Kabra Arvin, medyo magaka pa, no? Mga tawo nga mga nagapamaka. Pero kaina, no? Nakita antaman nga may mga pilagon nga mga nagapamakyaw, no? May ibagon ka mga nagbaka, pero makara, magaka pa, no? Mga customer, ama naman naro mga peso naton nagamat-amat yun man no sa meat section section itare ka nga gulayan isdaan ay ano nagamat-amat yun man sanda or do iba kara iyaon gid ano nakaplastar sa nakaroon nga mga baligya na no? Sari-saring baligya ay sa atin karon nga may Libakaw public market sa so, uman makaron nga market day adlaw itare ka nga Webes. Okay, sa Kay Patrol with the Kuya Boryong para sa programang Bagsakan ako man si Kamerkadong Mary Joy de la Cruz Valgar ita Radyo Merkado Aklan ang boses sa puso ng bayan.
5: Radyo Merkado Live Report, mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
6: Sa mga ito, 32 minutos, rong nagaligad sa oras ita, alas sa isa, mga kamerkado. Ang ating karoon niya, nabatian man, do mga presyo. Ita, baligya una sa ito niya, Libakaw Public Market. Iyagin hatod gato, nito niya, Kamerkado Patrol Reporter, kay Kamerkado Mary Joy de la Cruz Melgar.
5: Pagsakan!
6: Daw, gapag kita mga kamerkado, sa ito niya oras ng pagpangalagad. So good morning lang sa uman sa ato nyo na nga mga kaigmanghuran, sa mga nagapanindahan, sa ato nyo mga negosyante, at sa ato nyo mga individual nga una sa ato nyo mga merkado publiko. Sa iba natin yung mga balita, impormasyon, nga watataw ito, Gada Ligwa, ay ilang doon niya mabantayan, mabatian, pinagi sa ato nyo mga social media pages, at sa mga dugang pa natin yung mga news and public press program, it Radyo Merkado Aklan. Lagiin kayo baman natin sa podita balita sa Laika Mercadong Shane Flores Masalyo. Laika rin yung mga police reports. Ang naging partner man natin sa technical side, si Kamerkadong Chan Albert de la Cruz. Saman para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkadong Arvin Rampe ng Radyo Mercadoclan, ang boses sa puso ng bayan.
8: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan, tubtubwas, madamo gid nga salamat. Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masuklan rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man ang lasa at manami man ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wak madula at nami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Sa Iran Koro Calibo Cable, sa akon yan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka konro Calibo Cable, especially sa akon nga small business. So nakabulig din mao sa akon nga pag-generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay, madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
3: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.

0: lalaki.
1: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako It More Power Coffee, nagmayadra akong

0: balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Merkado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Merkado Aklan, alas 6:40.

0: May dahil nga gahanaklan. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagbangalan programa Radyo Mercado Balita sa Umaga. Adlaw kita magkaroon ito, Webes. Pecha de sa sharing on sa buhay karoon. At September 2026. 99 days before Christmas, mga kamerkado, kami yung tagapagbalita. Ako si kamerkado Sarlene Malaloy on Viray.
1: At kamerkadong RB na Arampe.
0: Abas na kapanguna ka rin itong balita, hatod kinyo at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Karang niya Facebook page at YouTube channel. Itong Radyo Mercado Clan, headline balita lokal. Fourth-year college students, magaling ka sa vulnerable households. Prioridad sa presidential scholarship, sunod ka rin sa DILG Aklan.
1: Presyo ita abono sa Aklan, mas mataas kumpara sa regional average sa Western Visayas base sa datos it FEA.
0: Lugang abalita lokal, no co-payment policy. Gabatuman ka at St. Gabriel Medical Center sa mga kwalipikadong PhilHealth member.
1: Samtang SSS Spoke Hub ginbuksan sa Banwa, Itmalay.
0: Balita regional, apat ka shared service facility ag 2.1 million pesos nga approved loan. Kinturn over yon sa DTI-6, kadungan karon it handog ng Pangulo.
1: 36 million pesos nga balorita agriculture support gintaw ita DA sa Gimaras.
0: Headlines balitang national, net worth ni Sara Duterte lumobo magaling ko sa 7.25 million pesos ko 2007 hasta sa 98.6 million pesos ko 2025.
1: Samtang national ID graduso zero age verification sa social media.
0: Balita international, Saudi oil pipeline posibleng 3 sa 5 Domingo pa nga hindi magamit.
1: Yemen government ginkondenado pagyatagit Houthi rebels sa Saudi Arabia.
0: Sa atang balita ng showbiz, Macklemore ginkakas sa Ed Sheeran tour bangod karon sa flow Palestinian nga pahayag.
1: Sa rin nga balita sa patagin hampang Pilipinas Sports Commission, padayon na suporta kay Alex Iyala.
0: Taro nga trending balita, miyembro karon at LGBTQ+, ganyan po saan it bato sa guwa it bar. Pangod ginhambagan imaw nga, mas luma.
1: Ag sa rin nga balita nga negosyo, Asian stocks nagnubo sa SoftBank shares, lumagapak bangod sa AI concerns.
0: Alas 6:50 sa detalye at atong kayo nga balitang lokal. Ginpunta Department of Interior and Local Government at DILG Aklan nga mga incoming fourth-year college students para ka sa school year 2026-2027 ang naghalin sa vulnerable households o nagapangunang target beneficiaries karon at Presidential Scholarship Program. Sunod ka sa DILG Aklan. Kakip sa nagapangunang kwalifikasyon o pagiging residente at barangay. Kung siin, pagkabugod ng scholarship, agrokawan anit miyembro at pamilya nga may nakatapos it kolehiyo. Magawas ka na kinahangan man nga sundon it mga barangay o gintaga ng eligibility criteria sa pagpilit mga beneficiaryo. Agon nga masiguro nga maagturo ayuda sa mga estudyanteng mas nagakinahangan na. Dapat man niya mangin patas, transparent, ag may bastante nga dokumentasyon o proseso at pagpili ag hindi dapat maimpluensyahan it personal nga interest o favoritism. Kininganyo man ni DILG Aklano mga residenteng may ebidensya at irregularidad sa pagpatuman karot programa nga magsumite it formal nga reklamo sa mga gintaga ng grievance channels o sa mga natungdan nga tagatapan it gobyerno.
1: Samtang sa mga dugang ng balitang lokal, mas mataas na presyo at mga nagpangunang abuna sa probinsya na Aklan kung igakumpara sa regional average sa Western Visayas. Base sa Monitoring at Fertilizer and Pesticide Authority, maghaling September 7 hasta 11 makarang dagon. Sa datos ita FEA, mas mataas na complete fertilizer kung itawag nga 14-14-14 sa Aklan niya nagpatag sa 1,941.85 centavos kumpara sa 1,869 pesos and 94 nga regional average sa Western Visayas. Samtang rumapresyate granular urea sa probinsya nagkakagay 2,297 kada 50 kilogram bag, mas mataas sa isang kre sa regional average nga 2,275 pesos. Ipman sa mas mataas rumapresyate abuna sa probinsya, the diammonium phosphate nga kapin 2,900 pesos, amorphous nga 1,741 pesos, aga amusol nga 1,301 pesos. Romuriate of potash mang ro naka-record it mas nalubong presyo kung sa 1,651 kada bag sa aklan kumpara sa 1,674 nga regional average sa trehiyon. Nasa yuran niya kada Domingo nagpagawa ng Fertilizer and Pesticide Authority edasambitang datos para mamonitor paghugag sa presyo at mga abono sa pilang rehiyon sa nasyon.
0: Sa lugar pag datong balitang lokal, ikapatuman nyo ang St. Gabriel Medical Service sa Kalibor ang no co-payment policy para sa mga kwalipikadong miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation at PhilHealth. Raya ay matapos reformal nga pagpirma karahit kasugtanan ka ibahan ng PhilHealth. Sa idamit na sambit kang kasugtanan na posibleng makapanipuos sa no co-payment policy ng mga kwalipikadong PhilHealth members kaya may admit sa gintagana karon niya ward accommodation at mga ospital. Kung gusto kang bagon ka na, hindi ko na kinahanggan na magbayad idugang co-payment para sa mga servisyong sakop at PhilHealth case rate. Lagim sa mga servisyong sakop ng mga buong, professional fees, laboratory procedures sa iba pang kinahanggan niya servisyong medikal, kamanamaro mga room and board and special treatments, sandig karon sa gintagana ng coverage. Kapatid Raya, kung ikang it feel health nga pawigon rong no co-payment policy maghalin sa mga government-run facilities pagto karon sa mga piling pribadong ospital. Lagi ka na mabawasan yun mar rong out-of-pocket expenses at mga miyembro ang paghihimuong mas abot kaya rong pagbugong. Rong St. Gabriel Medical Service sa Kalibo ay kakip sa limang pribadong ospital sa Western Visayas nga pumirma sa commitment para sa pagpatuman at nasambit karon nga polisiya.
1: Ang sa rin nga pinakaling balita ng lokal, ginbuksan ito Social Security System kon SSS, randang panibagong SSS Spook Hub sa Banwait Malay, agad mas pang maipagapit sa mga miyembro o employer ng mga serbisyo at ahensya. Sa nang adlaw ito operasyon, nakaserber Spook Hub sa 64 weekend members ang nakaproseso at kabalugang 240 transactions. Inagapakita siguro nga kinahanganon para sa mas accessible nga SSS services sa komunidad. Nagpasayabat man ro SSS sa local government unit Banungwalay sa pagbangunan ni Mayor Prolibar Bautista. Ang suporta sa suporta ang pakipagbuylog kara agad mapatuman ro pagtuko dito Spook Hub. Kaparte ro pagbukas dito SSS Spook Hub, sa baday niya tingkang itahensya ang himuong mas madasig ag mas madaling mabot ro mga serbisyo para sa mga miyembro it komunidad.
0: Alas 5:45 sa ilumagda sa detalye at mga blitong regional. Formal yun yung intern over Department of Trade and Industry Western Visayas sa apat ka shared service facility na may kabugusan yung balor ng masobra 2 million pesos. Kakip sa mga beneficiary ng Dumangas Barotac Mushroom Growers and Processors Association para kasaan ng mushroom production at processing. Agrong Batad Green Farmers Association para saan ng coconut and batuan processing. Samtang nakaangkon maro sa San Joaquin Municipal Government at pasilidad para sa peanut production and processing agrong Dingle Municipal Government para kaon sa pagpasanyog itandang kakao at chocolate processing. Magawa sa SSF, 5 kamaintok man yung negosyo na nagbato nito approved loan na nagabalor ay 2.15 million pesos magaling kaon sa Small Business Corporation. So pagpanagtag, itmanasambit ka rin yung suporta kabahin itahandog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa lahat. Nagihiwat ka rin kalunes sa Iloilo Provincial Capital.
1: Samtang nagdangat man sa 36 million pesos ng balorita nagkakasari-saring proyekto ang serbisyo. Regin pa nagtag, Department of Agriculture Western Visayas si Daumit Handog ng Pangulo sa Probinsya at Guimaras. Ip kararo multiplier farm support, mga seedling, aga farm inputs, spraying, aga neutering. Kasi naging magdagagod man ro pagpatuman ni 20 pesos rice program, inagtao ita mas kasarangan niya bugas sa mga beneficyaryo. Samtang natawan man itduga 1.5 million pesos ng intervention ng mga farmer beneficiaries sa San Lorenzo Guimaras pinaagi sa Kadiwa Financial Grant.
0: Alas 6:50 sa lumagit na sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang national.
0: Umabot sa 98.6 million pesos. Rong net worth karon ni Vice President Sara Duterte ko 2025 maghalin sa 7.25 million pesos ko 2007. Raya ay base sa anong statement of assets, liabilities and net worth o konsal enya gin representar sa impeachment trial. Ginhat-hat it House Prosecution Panel sa pagpamati ko Martes ro mga Sol and Duterte umpisa 2007 sa 2025. Pinakamabahol nga pagtaas sa unang bahin at recorder na ilista ko 2008 nga umabot sa 18.49 million pesos so anang gindeklarang net worth. Maghalin karon sa 7.25 million ko 2007. Padayon man niya nagsaka, rugin deklarang net worth sa mga madaso niya dagoon umpisa 34.89 million pesos. So 2016, nasa sa 55.61 million pesos ko 2019. 71.66 million pesos ko 2022, 88.51 million pesos ko 2024, at 98.656 million pesos ko 2025. Kinpayag itestigong si Ombudsman Records Division OIC Attorney Karin Pato naro mga balor nga ray nakabutang sa mga salen nga ginsumiti sa andang tagatapana. Samtang umanyang gintalakay sa pagpamati rong 612.5 million pesos ng confidential funds nga nabato ni OVP ag DepEd 2022 ag 2023 base sa testimonya man it mga dating opisyal it Office of the Vice President.
1: Samtang ginaduso man ni Senador Panpilo Ping Lacson yung obrahong nagapangunang age verification through national ID para nga magbukas in a social media account. Session rin ni Lacson bilang amyenda sa Senate Bill 2424 o kuna Child Online Safety and Protection Act na nagatuyang protektahan ng mga minor de edad kontra sa online harm. Pero kay Lacson, pwede nga magproblema in kasong ipatuman o layay kung maabong opsyon sa age verification na sa social media platforms. Dahil mitasambit niya hagna, igabawag ro social media registration sa mga wapay ta 16 anyos samtang igapadawaman sa age verification ag child safety requirements sa mga edad 16 hasta 18 anyos. Dugang panilakson, igamintin na raman ro age restriction hasta 18 anyos ag gamitin na senior high school years para sa social media ag digital literacy education.
0: Samtang sa ilo magkita karoon sa detalye at mga balitang international. Posibleng umabot sa 3-5 Domingo pa ang test uman nga magamit ng East-West Oil Pipeline at Saudi Arabia matapos na masamad sa drone attack. Importante rin na sambit ko niya pipeline sa pagbiyahe at krudo maghalin sa mga pasilidad sa Gulf. Pagtukar sa Yanbu sa Red Sea. Rason nga ro pagka-delay karahay nagatugay at kahawaga sa supply at langis. Kasunod insidente sumakay at masobra 1% rong presyo at langis sa world market bangod kan sa kahawag sa posibleng paghugot at supply. Ayon man niya ginamonitor ang sitwasyon sa Middle East, nga kipro siguridad at mga ruta at transportasyon na itlangis.
2: Balitang International.
1: Samtang ginaging kundi naman ni taga-gobyerno ita Yemen na ginaubra nga pag-atake at Houthi rebels sa Saudi Arabia. Sa Ministry of Foreign Affairs ita Yemen, naging target yamang ita drones at missiles at Houthis ay rin mga lugar sa civilian si Kamis, Musha'it, Abha at Taif. Dugang pa ita Foreign Affairs, 13 katawo rin naninahan sa agamay pilang kabagay at sa kiano nasamad bago sa pag-atake. Ginpahigman ni taga-gobyerno ita Yemen na giniyabag ita Houthis randang soberanya bago ginamit ng launching pad randang teritoryo para maglusar at pag-atake sa ibang nasyon. Maduduman niyo na kung nagtaliwan niya Domingo ay nagpatigay man at magawig niya pag-atake ng Houthi rebels sa pilang parte ito Saudi Arabia.
0: Alasyari uno sa ilang magkita karoon sa detalye at atong kompletang showbiz at entertainment news.
2: Balitang showbiz.
0: Ginkaka si American rapper Macklemore sa nabiling ko niya US leg at loop tour ni Ed Sheeran matapos sa anak ko niya mapahayag at suporta sa Palestina. Sa anak ko niya performance sa New Jersey, ginkanta ni Macklemore ang proto song nga Hinds Hall ang nagpahayag at Free Palestine. Sunod sa tour promoter. Pilang venue ro nagpamagabag sa anak karon niya pagkakot sa line-up. Anak pamagag nga kansilahon ro anak karon niya mga palabasa. Klaro man ni Sharan niya bukon it imaw ro nagdesisyon sa pagkakasa kay Macklemore sa anak karon niya tour.
1: Ang salman niya balita sa patag ita hinampang ginapasiguri ta Filipino Sports Commission o kuna PSC nga hindi magabagoran ng suporta para kay tennis star Alex Ayala matapos karaya nga pilion nga irepresentado Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Japan. No, kay PSC chairman na Patrick Gregorio pakipagsukog para sa nasyon pero desisyon ni Ayala nga mag-intra sa Asian Games apisar nga posibleng umatubang sa sanksyon magaling sa Women's Tennis Association ng WTA. Posibleng magbayad dita pinalidad si Ayala irasta $10,000 bangon sa pag-intra sa China Open sa mandatory WTA 1000 event. Target ni Ayala ang mabuo-buawang medalya matapos yung mga magulita bronze medal sa Asian Games kung nagligad niya 2023.
0: Sa raman kanya trending balita, makabugo-bugo ag makaugugot ng eksperyensya ro natabo sa Daiwa ka miyembro at LGBTQIA+ bangod sa ginyang po sa nakara. So kapwa na transgender sa Guait Bar sa Tanay Rizal. Sulugan sa mga pulisya nag-ugat ro away matapos tawgon at biktima nga maaslom. Ro suspect samta nagainom sa nasambit karon nga bar. Naawat man yagi siguro mainit kanyang diskusyon ni Daiwa apang nagpadayon ro rumble sa Guwa kung si Ina. Daywang beses na nga ginyang pusan it bato sa ugo ro biktima. Suno sa mga suspect ka. Nagapangayogon imawit pasailo sa biktima ag may natunan sanda nga leksyon sa natabo. Madasigay ka ng trending. Ngayon nasabit ka niya eksena agambar pat mga netizen. Pareho malang sigon sandang maaslom. Mababaw sigon rong rason. Naghaman ginyang pusan gid. It suspect ro biktima it bato sa ugo. Nagagapang nga matubang makaroon sa nagkakaigaw ang reklamo ng suspect bangod sa nasambit nga insidente.
1: Ang sa naman niya balita nga negosyo naghinay ro kayakaran sa pilang nagapangunang stock market sa Asia matapos maapektuhan it panawagang maghinahinay sa pagdevelop it artificial intelligence at AI. Mabaho ro ginaba ita shares ita SoftBank Group sa bilog sa nagapangunang investor it OpenAI samtang naka-experience man it pagnaba ro pilang technology and semiconductor stocks sa rehiyon. Nagat ro kahawag it investors sa posibilidad niya magangkon it masugot niya pagtuon ag regulasyon sa madasig nga pag-umwad it AI industry. Kadungan karan nakapekto man sa market sentiment ro paghugag ita presyo langis ay ipapang world economic concerns. Paday man yung ginamonitor it investors maging epekto it mga developments sa AI sector sa valuation it technology companies ag sa pangkabilugang stock market.
0: May 5 minuto siya ng katalimaro oras ng lasyari sa agahon ang inyong nabati ang bilugan niya kaong dana. Ito Radyo Mercado Balita sa umaga. Makagina ka nila at Huwebes, Pecha 17 sa buwan ka Setyembre 2026. 99 days before Christmas mga ka-Mercado. At sa bulik na rin ang Technical Reportorial Newsroom mag-research department ang kaibahan ka rin ninyo si ka-Mercado Sarlene Maloloy Onveraya.
1: Aga ko man si ka-Mercado Arvin Rampe ng Radyo Mercado Clan ng Boses sa Puso ng Bayan.
3: Inyo nabatian ang Radyo Mercado Balita Subong! Balita nga kamatuoran. Balita nga masaligan.
4: Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Acronym nga nagasuma sa mga butang nga kinahanglan i-check antes magbiyahe para malikawan ang aksidente. V stands for brakes. Siguraduhon nga husto ang level sang brake fluid. I-check man ang brake pads kun maayo pa ang kondisyon. Siguraduhon nga nagatrabaho sing maayo ang handbrake. L stands for lights. Ipa-check sa mekaniko kung maayo ang function sang imo headlights kag tail lights. O stands for oil. I-check ang engine oil kada semana kung ang salakyan mainit kag nagapark sa level nga lugar. Bantayin man ang mga oil leaks antes kag pagkatapos sang imo biyahe. W stands for water. Tanawa permi ang radiator kung may bastante nga tubig. Siguraduhon yang imo windscreen wiper may reservoir nga may bastante nga mga fluid. Magdala man sang emergency water sa imo salakyan. B stands for battery. Magpa-check sing battery health sing regular. Siguraduhon nga regular nga magpatigayon sang pag-check sang battery health. A stands for air. Tanawa ang imo air filter agud masiguro nga naga-operate ang motor. Ibutang ang imo filter sa idalom sang silak sang adlaw. Kun ang kasanag nagaagi, ang filter yara sa maayo nga kondisyon. Kun indi, islan o kontinluan. G stands for gas. Regular nga i-check ang fuel gauge labi na antes magbiyahe. Siguraduhon nga puno ang tangke sang gasolina para malikawan ang pagka-stranded kag mga traffic jams. E stands for engine. I-check ang mga fluids sang salakyan. Ang mga fluids amo ang isa sa mga pinaka-epektibo nga indicators sang kondisyon sang makina. Pangitaa ang mga leaks. Ang mga leaks isa katanda nga mayara sang indi maayo sa salakyan o kon sa makina. T stands for tires. Tanawa permi ang pressure sang imo goma. Inspeksyon na ang imo goma kung bala ini damage na o kung sa kondisyon nga nagakinahanglan na sang pag-ilis. Tanawa man ang mga threads kung mga kilid para sa bisan anong mga samad o kung mga gasgas. S stands for self. Siguraduhon nga handa ka sa physical kag mental antes sang imo adlaw-adlaw nga pagbiyahe. Indi gid mag-text samtang nagamaneho. Indi mag-inom kung ikaw ang nagamaneho sang salakyan. Mag-andam sa iban nga mga motorista sa palibot mo. Saliwat, blow bagets. Ang pagdumdum sining simple nga acronym importante gid sa imo kaluwasan sa dalan. Blow bagets. B for brakes. L for lights. O for oil. W for water. B for battery. A for air. G for gas. E for engine. T for tires. And S for self. Drive safely.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kon magbasa sang articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kon hindi? Ano ang fake news? Ang fake news amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kon ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanumdom mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanumdom nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Naglilingkod sa buong sambayanan, from the seafood capital of the Philippines, todo sa balita, issue, entertainment at servisyo publiko. Ito ang Radyo Merkado. Radyo Merkado.

0: Hello, good morning everyone. Good morning Western Visayas, sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. And as well as sa nag-tune in mandara sa aton sa Iloilo Public Market. And of course, dira man sa aton mga kamerkado sa Aklan, no? Mayong aga dira sa inyo tanay. Dira sa Iloilo Market, dira sa Nilaw, sa Alimodyan, Concepcion, dira sa Wet and Dry Market, and also dira sa Fish Port, sa Igbaras, Leganes, Lemery, Maasen, New Lucena, Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaragasara, Barotac Viejo, Kagkabatuan. Mayong aga dira sa inyo tanan, no? Gadamo na gina mga taga Iloilo. Sagsubong man, dira sa Aklan Public Market, dira sa Libacaw, sa Lezo, Burwanga, sa Madalag, Makatubanga, Altavas, Numansya, Tangalan, Kagmalinaw, mayong aga dira. Kagsubong man, dira sa ato mga kamerkado sa Capiz, no? Dira sa TATC, dira sa ato mga guwapo, chupito, mga drivers, dira sa Pueblo Terminal, mayong aga dira sa inyo tanay. Dira sa Ibisan Public Market, sa among dira mga franny. Kag sa Sigma Public Market, no? Mayong aga man dira sa inyo tanay. And also sa Panitan Public Market, sa Dumaraw, Kwartero, and Hamindan, mayong aga dira sa inyo tanan, no? Kabay nga maglaptamay na ang mga taga Capiz, mga taga Radyo Merkado Capiz, no? Sa iban pag inyong kabanwahanan. So anyway, this is Kamerkadong Regeline Badhay sang Radyo Merkado Capiz, ang inyong host para subong nga episode. So welcome sa aton first segment sang programa, Serbisyo Publiko, ang inyong masaligan nga programa nga nagahatag sang importante kag mapuslanon nga impormasyon, parte sa mga layi, awareness kag mga issue nga dapat naton may baluan bilang isa ka Pilipino. So shout out dira kay Robin Padilla. Charis. Hey Robin Villagracia, no? Good morning, Ma'am Sir, for watching. Ano ko, no? Good morning, Ma'am Sir. Oh, thank you for watching, Robin Villagracia, no? Kabay nga manami ang imo nga pamahaw dira. Susubong, may topic ko kita, no? Nga very important gid sa aton tanan. And of course, no, speaking of pamahaw, hindi kita mabuhi kung wala iniya ang pagkaon. So food is life, gid, 'di ba? 'Di ba, Mang Kiray? Food is life, no? Nagahambal na siya to kaina nga dasiga lang ha kay nagutom na ko. Hindi siya bi kalakat nga wala ako eh. So every day nakabatsyag kita sang gutom. So kilala ko gani, inuras lang gutom na may. Samtang gaubra, gatimo, kay hindi ko no siya ka-concentrate. Hindi siya kaubra mayad kung kulang siya sa kaon. So nagakaon kita, no, everyday. Nagabakal kita grocery sa convenience store, public market, restaurants, mga food stalls. Kagbisan online food sellers, food is what we really need. So mahambal ko gidya nga mapudlay mangita pagkaon. Labi na kung wala ka ubra kesa sa magpangita sa migo. Mina nga mas manami gidya magpangita sa pagkaon. Kag kung may ubra ka, madasing makakita sa pagkaon nga gusto mo kaunoy. Ba't ka balubala kita, no, kung safe gid man ang pagkaon nga aton ginabakal kag ginakaon? Kay subong, no, especially sa social media. May mga videos nga nagaviral nga nakita dakon dito nga nagapakita sa mga questionable nga paghandle sa food. So kaangay na lang sa nagviral subong nga video about sa babayi, ambot kung nakita nyo ina. Ang babayi nga gindilapan niya ang isa ka hotdog nga ara sa convenience store. Kag may ara man nga ginkaptan ukoy na uyatan sang kamot ang pagkaon. Kag ginbalik lang liwat sa display bisan wala man ginbakal. May ara pa gani nga gingamit niya ang deodorant, no? Kag ginbalik lang sa display shelf, kag wala man ginbakal. Kag may nakita man kita, no, pasintabi lang dala sa mga nagakaon. Na mga factories ba lang? Mga wala sang lisensya ang mga factories. Bukod mga kalanaan, mga restaurants nga hindi manami, hindi kaaya-ayang ilang mga ginalutuan sa pagkaon. May mga ilaga, may mga ipis. Yung kisa makita natin, yung kisa sa sabaw, nagalutaw-lutaw ng ipis, no? Ang pakpak sang ipis, sara dira. So now, kung makita natin ini nga mga instances, syempre, no, madirian kita bilang tao, madirian gid kita, no, sa ilang ginaubra. So maakig kita sa aton makita, kaga natural nga magsulod sa aton ulo ang pamangkot kung safe pa bala kaunoy na ang atong mga pagkaon. Especially atong gindilapan nga hotdog, no? Yung wala kita kabaluya, basi may mga sakit ato siya ya. Tapos gindilapan niya, gimbalik yan, nabakal mo, nakaon mo. So ano ang posible nga matabo kung makontaminate ang food sa laway sang ibay? Kagano ang pwede sa labton sang tawo nga naghimo sa atong kabastusan sa publiko? So amo na nga amo ini ang aton pagadiskusyonan subong aga, because food is not just about making food look clean or delicious. It is about making sure nga ang food o kun ang pagkaon nga nagaabot sa consumer is safe kag hindi makahalit sa aton ikaayong lawas. And this is where Republic Act number 1066 0611 or the Food Safety Act of 2013 comes in. So ini nga layi, nagatuyo o mapalig-on ang food safety regulatory system sa Pilipinas kag maprotektahan ang consumers batok sa unsafe, unsanitary, adulterated kag misbranded nga pagkaon. So hindi lang ini ang issue sang kadiri or wala nagasunod sa proper handling. So there can be also a bigger question behind it. So may violation bala? May food safety risk bala? Sino ang may responsibility? Kag ano ang dapat himuon sa food businesses kag sang consumers? So pero before kita magpadayo, no, sa atong discussion, kag isa-isa ho ng importante nga ma-provision sang siningalahi, lantawon ta na ining short video nga makabulig sa aton nga mas maintindihan ang aton pag-istoryahan subong nga aga. And after the video, balikan ta ini kag aton gid ba pag-istoryahan kung ano ang Food Safety Act of 2013, ano ang food safety, kag ano ang aton responsibilities bilang food businesses kag consumers. So ang unang video, makita ninyo dira ang example sa pag-sabotahe sa pagkaon sa isa ka convenience store. And then after that, no, mahibaluan ta kung ano ang iya sa labdon sa layi. So kamerkadong kiyan, paliyog ako, pakita, pa-flash sa video. Nakita ninyo, no, kung paano niya gindilapan, ginkuha ang hot dog sa isang convenience store. So lang taon natin kung ano man ang responsibilidad sa atong naghimo sa atong pagpangsabotahe sa pagkaon. So kamerkadong kiyan, palig ako flash ni Watts ang ato nga video nga isa dira nga ipasan ako.
1: Nalaan ang hot dog? Ibinalik sa display. Karan ba yan? At pwede bang makulong kahit wala namang bumili at wala namang nakakain doon sa hotdog? Trendy ngayon ang video ng isang babae na umanoy, dinilaan ang hotdog at ibinalik sa food display. Natural, galit ang mga tao. Pero ano ba talaga ang krimen? At dito, kailangan nating mag-ingat dahil ang tinatawag nating food tampering sa social media ay hindi nangangahulugan may isang stand-alone crime sa Philippine law na eksaktong ganon ang pangalan. So, ano ang posibleng pananagutan? Una, food safety or FDA violation. Sa ilalim ng Food, Drug, and Cosmetic Act of 1963, ipinagbabawal ang mga gawain nagre-resulta sa pagkain na adulterated or misbranded, particularly food held for sale. Take note, hindi automatic na kailangan may nakabili or nakakain muna bago pwedeng mag-violate sa batas. May mga food safety offenses na maaring makumpleto sa mismong prohibited act involving food intended for sale. Pangalawa, maaari ring tingnan ang other penal offenses. Halimbawa, maaaring magkaroon ng discussion tungkol sa unjust vexation or other applicable offense, pero hindi natin pwedeng basta sabihin na yun agad ang crime. Kailangan pa rin papatunayan ang elements ng particular offense. Pangatlo, pwede rin dito ang civil liability. Kung merong taong nagkasakit dahil sa contaminated food, maaaring magkaroon ng civil damages. Under the Civil Code, may liability ang manufacturers and processors for injuries caused by noxious or harmful substance found in food kahit walang contractual relationship with the consumer. At ibang usapin naman ang liability ng taong umanoy dumila sa isang hotdog sa store. Ito ang madalas na tanong. Attorney, paano kung wala namang bumili? Wala namang kumain? May kaso pa rin ba? Possibly, yes. The absence of an actual buyer or consumer does not automatically erase criminal liability if a specific food safety offense was already completed by the prohibited act. Pero maaari nitong maapektuhan ang ibang claims, particularly actual injury. Kung may store na gaya ng 7-Eleven na naapektuhan, they may report the incident to the police, prosecutor, FDA, or local health authorities, i-preserve ang CCTV or yung viral video, investigate what happened, and take appropriate food safety measures. May isa pang malaking issue dito. For the underlying food safety offense, kailangan nating malaman, kailan ba talaga nangyari ang act na to? Ano ang specific offense ang may isang pana? Ano ang penalty at kailan nagsisimula at naintera ang prescription?

0: at nakikita yung mukha ng babae, pwede ba silang makasuhan? Kung nag-share ka ng genuine video para ma-report ang misconduct, ibang analysis po yon. Pero kung ikaw ay nagdagdag pa ng false accusations, maling pagkakakilanlan, or may defamatory statements imputing crime, maaaring magkaroon ng libel or cyber libel liability, depende sa circumstances. Paano naman kung ikaw mismo ay kasali sa actual contamination? Mas seryoso yon dahil maaaring magkaroon ng liability based on participation, principal, accomplice, or accessory. May isa pa pong warning dyan. Huwag mag-dox. Kung ang video ay kumakalat at inilabas ninyo ang kanyang home address, cellphone number, ID, workplace, or ibang personal information para lang siya ay kuyugin online, pwede pong magkaroon ng hiwalay na legal issue. Kaya kung talagang dinilaan, hinawakan, at ibinalik ang pagkain na naka-display for sale, actually, that is consistent with intentional food tampering. Evidence at batas po ang basehan. Kaya bago tayo manghusga online, alamin po natin ang batas. Ako si Attorney MK, dito tayo hindi lang nakikibalita, natututo tayo ng batas.
1: Very well said, no? So that's the end of the video about Food Safety Act of 2013. Pero hindi kita mag-focus sa cyber libel, no? Kaysa mga nag-post na to, pwede man sila makasuhan, na. Tapos na kita sa cyber libel, mag-focus kita subong sa Food Safety Act of 2013. So food safety should always be taken seriously, mga kamerkado. Kaya ang pagkaon nga itong ginakaon, hindi lang dapat tasty, dapat safe man. So now let's broader discuss the provisions na nakapaidalom sa siningalayi. So umpisahan taan na, no, kung ano bala ini ang ginatawag nga food safety. So balanta naman ito na nga ang food safety is ang pagsiguro nga ang pagkaon nga aton ginakaon safe, malimpyo, kag hindi makahalit, makakahalit sa aton nga lawas. So adlaw-adlaw nagakaon kita sa balay, sa restaurant, sa mga karinderya, sa school canteen, no, sa mga estudyante naton dira. O kung nagabakal kita sa merkado, but wala kita kabalo kung paano ginpreparar o kung ginhandle ang pagkaon antes ininag-abot sa aton nga baba. Wala kita kabalo kung ang pagkaon hugasan balasang maayo, ginpreparar bala sa malimpyo nga lugar, o kung ginbilin sa hindi intsakto nga temperatura. So posible ini magka-contaminate kag mahimo nga magresulta sa food poisoning o kung iban pang sakit. So abalanta naman, no, kung tiyan gani ang magasakit, tanan gani hindi kita kahulag ang bilog tanga lawas. So amo gani nga ang food safety, hindi lang responsibility sang nagabaligya sang pagkaon. Responsibility man natin bilang consumers. So simple things like proper hand washing, keeping food covered, separating raw and cooked food, kagpag-check sa expiration date, dako na ininga bulig para malikawan ang foodborne illnesses. Kag-importante gininig aton may baluan, especially subong nga pag-aistoryahan natin ang food tampering o kung pagguba o kung pagkontamina sa pagkaon. So food safety means protecting our lives and the life of our family by making sure nga ang ginakaon naton or ang pagkaon nga aton ginakaon safe from contamination and other hazards. So now, what is Republic Act 10611? So ang Republic Act 10611, ukon mas kilala bilang Food Safety Act of 2013, isa kalayi nga nagapatuman sa mga measures para maprotektahan ng publiko batok sa mga peligro nga mahimo maghalin sa aton pagkaon. So ang purpose ni nga lagi, amo ang pagsiguro nga ang pagkaon nga ginaproduce, ginahandle, ginabaligya o kaginahatag sa consumers dapat safe kag hindi makahalit sa aton nga ikaayong lawas. So imagine halin sa pagproduce, sa pagproduce ng pagkaon, sa pagprocess, sa pagpack, pagtransport, tubtob nga maabot ini sa aton lamisa. May mga nanarisari ini nga proseso nga ginagyan, madamo na ini sang kamot nga ginagihan. So importante ini nga layi, bangod wala man kita kabalo kung ano ang nagakahinabo behind that. kag kun sa diin-diin pa naghalin

ang pagkaon antes iniginhatag or ginbaligya sa aton. So for example, no, pagkaon abi ginbutangan sang substance nga hindi dapat ibutang sa pagkaon, o kung ginbutang abi ini sa hindi safe nga lugar, o kung contaminated nga lugar, amo ini ang mga bagay nga dapat naton bantayan bilang consumers. Kaga diri na masulod ang Food Safety Act. So hindi lamang ini responsibility sang consumer, kundi may responsibility man ang mga naga-produce, naga-process, naga-baligya kang naga-serbisyo sang pagkaon. And of course, may responsibility man ang mga government agencies nga naga-monitor sang food safety. So Food Safety Act of 2013 is a law designed to protect consumers and ensure that food plays in the market is safe. So this act is connected sa aton topic subong nga food tampering, o kon pagpasilabot o kon pagsamad sa pagkaon nga mahimo magbutang sa peligro sa consumer. So connected ini sa video nga nakita naton kaina, no, nakita naton sa social media nga madamo nga mga tawo, especially ang mga kabataan nga wala batasan. So damo ako nakita nga video nga ginakamot, ginasimhot, ginakamot ang pagkuha sa Shopaw sa isa ka convenience store. Tapos ginbalik malang kag wala man ginbakal. And also another one nga nakita na kun ginkuha niyang hotdog, no, na nakita ta kay na gindilapan kag ginbalik man. Wala niya man ginbakal ang hotdog. Instead, ginisla niya sang lain. Kag amo tuyang iya nga ginbakal. So para sa ila dinaskal lang. But they may be liable sa Food Safety Act of 2013, especially kunyara na sila sa sakto nga edad. So sa sininga segment, aton inihatagan pagtamod ang iningalayi agad mahibaluan natin kung ano ang mga rights, ano ang dapat natin bantayan. Kagdiin kita makapangayo sang bulig o kung mag-report kung may makita kita nga subong sininga mga insidente. Because food safety is everybody's responsibility. Halin sa consumers, halin sa nagaproduce, nagaproduce ang pagkaon tubtob sa mga nagabakal. So na-mention na naton many times ang food tampering. But most of us here wala nakabalo sa meaning sang sininga tinaga. So this is one of the most common nga pagpangsabotahe sa mga products. So when we say food tampering, amo ini ang paghilabot, pagbutang sang isa ka bagay o kon pagbalik sa pagkaon nga hindi authorized kag mahimo makaapekto sa safety, quality o kon integridad sang pagkaon. So food tampering happens when someone interferes with a food product in a way nga hindi dapat. So for example, may pagkaon nga gin-open ang packaging, ginhilabtan, kag ginabalik ang sulod, o kung gin-manipulate ang food in a way nga mahimo ini mangin unsafe para sa mga nagabakal kag para sa mga consumer. So this can be a food tampering. Kaangay na lang sa tong nakita ta kaina sa video, no? Pero importante nga klaruhon naton nga hindi tanan nga problema sa pagkaon automatic nga food tampering. So may mga kaso nga ang problema resulta sang contamination, improper handling, poor storage, o kung iban pa nga food safety violations. So diri naman na masulod si food adulteration. So ang food adulteration naman, amo ang paghimo sang pagkaon nga hindi amo ang quality o kuna composition siniya. So kasagaran paagi ini sa pagdugang sang hindi dapat nga substansa, pagkuha o kun pagilis ang isa ka ingredient o kun paggamit sang mas barato nga materials o kun ingredient nga mahimo makaapekto sa safety kag quality sang pagkaon. So for example, may food product nga ginbutangan sang lain nga substansa para magdugang ang quantity, para magdamo. Pero wala inigin declare o kung gin-authorize nga pwede mo na ibutang ang ina nga ingredient. So pwede man nga may ginilisan nga ingredient nga nagpanubo o kung nagpakalain sa quality sang produkto. So importante nga maintindihan natin nga ang food adulteration is not simply about food being dirty or spoiled. So ang issue diri amo ang pag-alter o kay na pag-compromise sang composition o kon quality sang pagkaon kag maghimo ini magdala sang peligro sa consumer. So bilang consumers, ano ang aton mahimo? So of course you can check the label. Check the packaging.
check the expiration date. Kag mas piliyon nato ng pagbakal sa legitimate kag trusted sources. So ang iba na bino, gabakal sa mas barato. So bisan iba ang composition, okay lang, basta barato. So anhun mo man ang barato, anhun mo man ang mas barato sa pila ka piso kun na magmasakit ka man or kun na maospital ka man. Kundi mas nagdako pagid ang imo gasto. So tandaan naton nga what we put into our bodies matters. Gani importante gid nga kabalo kita mag-check kag magbantay sang safety kag quality sang aton nga ginakaon. So amo gani nga kun may mabatyagan kita nga something is wrong with that food, may lain nga baho o kun lasa, damage ang packaging, may strange nga substance o kun daw gin open na ini kag hindi anay pagkauna. So when it comes to food, better to be careful than sorry. So ang pagkaon nga aton ginabakal dapat safe. Kag bilang consumers, may responsibility man kita nga magbantay. Kag mag-report kung may makita kita nga possible nga peligro sa aton pagkaon. So another violation sa siningalayi is ang misbranding. So ang misbranding naman, nagakahulugan nga ang information o kung labeling sang isa ka food product hindi insakto, kulang, misleading o kung wala nagasunod sa ginapatuman nga requirements. So for example, may product nga nagaklaim nga may isa ka particular nga ingredient pero wala gali ini sa pagkaon. O kung may label nga nagahatag sang information nga makapadulong sa consumer sa sala nga impormasyon parte sa produkto. So also ang mga incorrect name, mga sala, mga ingredients, mga net weight, expiration information, manufacturer details, o kung iban pa nga required information sa label. So these are all example of misbranding. So bilang consumers, ang label amo ang isa sa pinaka-importante nga source of information antes kita magbakal kag magkaon sang produkto. So kung misleading o kung hindi complete ang information, mahimo kita makahimo sang desisyon nga base sa sala nga impormasyon. So kung nagabakal kita sa food products, take time to read the label. Hindi magtinamad mga kamerkado. Tanawa ang ingredients, base may bawal dira karon sa imo. Or base kag allergy ikaw, lantawa ang expiration date. Eh kung kis ano, wala kita kabalo, kakaon kita, kalain ng sabor, gali expired na. Kangay sa itong sa natabo sa ako nagligan na nagbakal ako sa sandwich sa isa ka convenience store. Tapos wala ako naglandaw sa expiration date, pero tungod sa kagutom ko, bisan kalain, ginubos ko na lang. Uli, ko na nabalaan nga expired na gali. Okay man, wala man ko na ano, buhi pa man ako ha. And also ang net weight, no, kung kis 300 grams ko, no, pero base 250 grams lang ina, pwede nyo man i-check, no? Kagiban pa nga importante nga detalye dira sa food label. Kagkoy na may makita kita nga suspicious or misleading information, hindi natin inipagbaliwalaon lang. So we can ask questions and report possible violations to the proper authorities. So these are the three kinds of sabotage sa mga pagkaon o kung produkto. So simple comparison lang, no? Liwat, ang food tampering, amo ni siya ang paghilabot o kung manipulation. Example, gimbuksan kag gimbalik ang sealed product o kung gingkuha kag gimbalik ang produkto. Wala man gimbakal. And also ang adulteration, no? Problema sa safety or quality sa pagkaon. Or may example, abi, may harmful substance o kung expired ingredient kag gimbutang sa produkto. And also last, ang misbranding. Problema sa label, may problema sa label, may problema sa advertisement, no? Kisa ang sa advertisement, kanami-nami, super dako. Pag-abot sa realidad, kalain gali, gamay-gamay. Dupras lang na sa nakilala ko sa Facebook, gwapo-gwapo sa, ano, sa picture. Pag-abot sa personal ay abaw, hindi na ako mag-tell. So, ang misbranding, no? Kung may misleading or sala nga claim sa food label, kalain bala mag-asa sa sala? Kalain mag-asa sa wala. Nag-asa, kadakarong kanami-nami isang pagkaon, pag-abot galisi mo, kalain ang nag-abot. So, who is responsible for food safety? So, sino bala ang responsable para masiguro nga safe ang aton ginakaon? So, actually, hindi lang isa ka grupo ang responsible sini. So, food safety is a shared responsibility.
So una no, ara ang food business operators. Sila ang may una gid, may principal nga responsibility nga siguraduhon nga ang ila gina-produce, gina-handle, ginapaka, kag ginabaligya nga pagkaon para sa iban nga consumers is safe. Susunod no, may rule man ang government agencies. So sila ang naga-monitor, naga-inspect, naga-set sang standards, kag naga-enforce sang food safety rules para maprotektahan ang publiko. Kag syempre kita ka consumers, may responsibility man. So for example, kung nagabakal kita sang food, dapat kabalo kita mag-check sang food label. So kung may makita kita nga damage, nga suspicious, o kung possible nga unsafe sa pagkaon, hindi anay ini pag i-consume, hindi anay pagkauna, hindi ka mag-ilog sa akon, no? So sobra ka gutom, gingkaon na lang, way na lang ko nagreklamo, kayo may managsakit akong China. Instead, you may report to the proper authorities. Or pwede man nga, pareklamuhon mo ang manager sa imo gimbaklay na. So food safety is not a one-person job. So kinahanglan nagabuligay ang food businesses, ang government, and of course, kita man nga mga consumers. Kaya nga aton ginakaon may direct connection sa aton health. So health is wealth mga kamerkado. So everyone has a role in keeping food safe. From production, all the way to our dining date or dining table. So gani bilang consumers, no, be informed, be observant, and don't be afraid to report possible food safety problems. So now, what should a food business do if a product is unsafe? So sunod sa Republic Act 10611, kung ang food business operator may reason to believe nga ang ila gin-produce, gin-process, o kung gin-baligya, o kung gin-import nga food product is not safe or not compliant with food safety requirements, may mga obligasyon sila nga dapat himuon. So una, no, dapat i-withdraw nila. I-withdraw nila ang food product from the market. So meaning, hindi na dapat pag-ipadayon ang pagbaligya o kon-distribution sang sinaka-produkto nga ginakabik nga unsafe or non-compliant. So ikaduwa, dapat manila i-inform dayon ang proper regulatory authority kung may reason sila nga magpati nga unsafe o kung wala nag-comply ang ila produkto sa food safety requirements. So ikatatlo, kinahanglan nga ang food business operator maghatag sang access sa inspection ka mag-cooperate sa regulatory authorities sa mga measures nga ginahimo para malikawan ang risk sa consumers. So ikalima, no, o ikaapat, kung ang unsafe or non-compliant food product nakaabot na sa consumers, dapat sila properly kag accurately i-inform parte sa rason sang withdrawal sa public market. So kung kinahanglan, ang food business operator dapat mag-recall sang produkto from the market para malikawan ang posible nga harm, peligro sa madamo nga mga consumers. So bilang mga consumers naman, sa mga manugbakal dira, importante nga mangin alerto kag mapinadayunon sa pag-check sang food products antes inibaklon o kun kaunon. Kaya ang purpose sini amo ang paglikaw sa possible food safety risk kag pagprotekta sang aton kaugalingon kag pamilya. So tan-awa gid kung ang packaging intact kag wala sang signs nga ginbuksan, ginibanan, ginilisan o kung gindamage. So kung ang seal daw nabuksan na, may leakage na, may leak, o kung may unusual damage, so pwede madiridayon paandaro ng imo pagkaduda antes ka mag-consume. So also basaha sing maayong food label kag product information. So for the information of everyone man, no, except sa food tampering, adulteration kag misbranding, madamo pa sang prohibited acts under Republic Act 10611 sa Section 37. So naka-include man diri ang pagbaligya sang pagkaon nga wala nagasunod sa food safety standards. So bawal ang pag-produce, pag-handle, pag-manufacture, pag-offer for sale, pag-distribute o kung pag-import sang pagkaon nga wala naga-conform sa applicable food quality or safety standards. So hindi gid pwede magbaligya sang pagkaon nga wala naga-comply sa required safety standards. So that's why sa mga karinderya dira or sa mga factory, no, makita naton nga gina-check ang ilang place kung saan din gina-produce or gina-process ang food. So also ginabawal man ang pagbaligya sang banned
food product. So ba, walang pag-produce, pag-handle, pag-baligya, o kung pag-distribute or pag-import sa mga food product na officially declared as banned food product under the applicable rules. So kung declared nga banned na